yaffe, tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalingerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo, naye nga mbeera nsambya Priest Center. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda. Wambaatira ensi yonna, era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Katonda yaffe ya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, amiina. Mirembe n'ali ejjute n'emu, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Nzikiriza Katonda Paati omuzza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana waali omu yekka, ye Mukama waffe. Yali muntu okuba Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maliya, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu. Adda ogwa Katonda Paati omuzza wa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereza y'akatuliko omutukuvu, n'okusonyiwa kw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo, amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo ogwa Katonda w'Omwana wo omwagalwa ennyo, ye Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo gwa Katonda w'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo gwa Katonda w'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amen.

0: walombe takia waya wa Yezu bwe yazukira yawangula olumbe n'ekibi owooluganda buli lunaku mu misa tulangirira okuzuukira kwa Kristu ekibi bwe nange tukifuukidde bafu tusobola okuwangula ne Yezu Maria Namasolo w'omuggulu tusabire tuyise obulamu obuzuukivu mu mayisa gaffe nga twewala ekibi twongere okwebuulirira ku kyamagero kino nga tusoma ebbaluwa embeberi ya Korinti omutwe gw'ekkumi n'etaano olunyiri olw'ekkumi n'ebbiri okutuuka ku lwataano mu omunaana
1: kitaffe ali mukulu erinnya lyo litiibwe obwakabaka bw'obujje by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu tuwe emmere yaffe ya buli lunaku tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwe

0: Bino sibi ya spice, kwa natulina amu ka spice
1: rizimu. Omujama ika.
0: Tefulina amu spice rizimu.
1: Yes.
0: Mpulongula amu ya fewa no, atende kwa diyo sapiensi yao. Na sabo boi naba anayonge za wanda wawulize, bama nyenti kine jisenge tambuli ya kumula mwaji. No sleep, no corruption, bad, engede, obache bad, engede. Lero runo, njenga no kubuza kubataki sivanange. Haba vugazi kajambia, yeah. Na haba vugazi no zino. Basi tabacha zinempie za kajia.
1: Droni.
0: Zidroni. Mwachi mfuse wajia na wajia. Nga wanamuli mbuli mkumu. Nola bavuga kajambia, nkadari kuyu ewa. Nenga etimoto kachicho.
1: Chigege.
0: Kicho kachi agambe chijia.
1: Hey.
0: Ye droni empia tuko ya.
1: Chicho chizege.
0: Chicho chizege.
2: Kano ke kambi pinkano ke byemizanyo ku program sagala garamide mutukutu sizake byemizanyo byonna okweto lensiona okutandikira ku mpira obuwedde ogunatira kusambibwa noguna asambibwa motoka zempaka pichipichi zempaka ludo chess obugali bwempaka echipo okuuga n'ebyemizanyo byonna bingi mu kabinkano ke byemizanyo
3: akabinkano ke byemizanyo kakutusibwako okusasulira ekintu kyonna ku momo kuli wansi w'5,000 kwa bwerere eranga y'ensonga endala lwacho kusasura ne momo kujja ne miganyulu ontokuo kusinga okukozesa ensimbi enkalu kakati weyambise momo apo bonyige star emomo kaga 5 star isatu hash okusasulira ekintu kyonna mu kifo kyonna obudde bwonna gula ebintu ebirala yongera mu amafuta kola shopping endalera yongera okusevinga ago gemanyiga momo MTN momo erungamizi ba banki enkulu ya Uganda.
4: Butelefu MTN na ya kukamati funamanyi ngo wangu rane momo. Buli mtoli nomu kiso kufaono bukadebu ensimbi za Uganda 10 buli wiki. Nyiga star emu mkaga 5 hasho kwa kuzesa momo apu. Okusasula ukwe urobo kusiga ensimbi nengkoli ndarazo na kumomo. Ofunomu kisa ugo kuangula. Joko mkoseza momo mikisa na manye vyo kuangula vye yongira. Nkola nobu kwa kulizo bigo bedirwa momo. Erungamizi wa banki nkuru ya Uganda. Tongera kubuzako agwe akiranga na fe Monday to Friday. Okulaba angate tutambla fe. Na kabi nkano kewe mizanyo. Yenka Daniels mnachibu gada yama zoku bangate. Ayingira wo. Tutamble fena ichintu wali wana chiteta na yenga tukubusako wana wali wana woka kalabiza ejijo tukugambanti wasu zotia oliyoti ya wana yenga
5: mte tuisa
4: mugamba
5: mtia
4: na fete tulina tabu
5: chekiri kumoku kilo
4: chile kumoku kilo wano chisanja teri tulo teri nguzi Museveni alayide na webida gido
5: teri tulo
4: teri tulo
5: teri nguzi
4: ebya dara
0: Echi yako na mchezo chiwede.
4: Chotu chiwunzi.
0: Biyo luku mwotwe.
5: Teri tulo.
4: Teri tulo.
0: Teri nguzi.
4: Teri nguzi.
5: Mkakati.
4: Yesebo.
5: Bigambo vyo mkuru nadala wali ku teri tulo. Nkola ya chikiro sofa. Chirimwe mbela ya chikiro sofa. Chitegeza anti.
0: Nyonyo la wena chiwo.
5: Chitegeza wotegeza anti teweba kiwo. Okwebaka kwa abantu kuno okwebaka okuli nnomo omuntu buzi bane webaka okitategeza nti ne kiro musigale nga mutunula
4: ate kya teringuzi era nga ze kitegeza nti teringuzi
5: ekyenguzi kyo kiri direct ne kiri teri tulo nti twetaaga kukola nnyo tuleme atulamye kikwesa na gamba temulamba alira ku mirimu okulambala kagamba okamunyimira nyoka alusoga kakati abantu nti tugolokoke tukole nnyo n'okusinga bwe tubadde tukola yagamba nti obwavu patire ha kitufu mpologoma ne patire naffe ffenyini ffe tubwereetedde fa abantu waduwenze bawo ebirala naye naffe ffenyini fact nayo minisita omu ng'akozesa ekigambo attitude endaba gye tulabamu ebintu
0: yetuleetedde okuba abaavu
5: tuleetera patire obwavu tulimu
0: nti bw'oba oli mwavu 10 ku 10 attitude yo eyinza okubanga erinako nga 30%
5: kitufu gowe nnyini gowe nnyini ku 10 obwavu obukuluma oyinza okubanga ana
0: you have contributed 40%
5: ana gw'oli n'okwenenya gwe nawe ky'olina okukola okwejja mu bwavu tokikoze nga bwe tugenda mu chachi bwe tugendayo ebyawandiikibwa bigamba nti omukama anaawanga omukisa emirimu gy'emikono gyo kakati ogenda mu chachi n'osangayo asiibayo ng'asulayo naye nga anaawanga omukisa emirimu gy'emikono gyo kakati emikono gyo kuliko omukisa
4: naye tojikozesezza
5: tolina w'okwata osula mu chachi gy'osiiba kakati bako wokuata obeko kyokola omukisa guli omukamagu yakuwadde agulabikirawo okoroga gawale
0: eche kintu yenka tubadde twachikwate era ne tuchikola ne tekawo bukonte ina ne babumenya
5: Nida, fenete tulina kuba kubo konteina. Goba gabi bujali ya Uganda liya mbo konteina. Hii, kakati gui nzo kuweche cha konteina cha gani. Oba bale senkora nechi jao.
0: Kachirawa.
5: Kakati atite we, tobe lao nuweba kanuwe kuba giza. Uganda atibu konteina bu konteina. Eche chari wecho cha genze. Nge la mukampala, mama jini fabu ya fumula ya abantu abamu.
0: Yeah.
5: Mwena bafa. Oroza tebai ya ichirala.
0: Bai.
5: Hii, kati wechintu mechigwa o. Mm. Ofirwa. Mm. Ofiru duwa mtu. Osula yoko malaro.
0: Tosula
5: yoko. Hilo vayo, mundo ne mukuba kuba.
4: Obramu ne bugenda maso.
5: Obramu ne bugenda maso. Kakati ne wano, siche chirinti temweba katuro. Na ye... Tuzi, kusobu ongo.
0: Tukole.
5: Tukole. Kwa hivyo mje tunyoma. Omanyindi emirimu omuli sente abasinga ate tujinyoma nzoko sigukola tukatume omuli sente zikakati banda baba tyanga bano catering services
0: natambuze
5: mmere ngabula bakugabula kutambuza nakati na emirira ntanze Jacobo wali kulaini nga abantu bajanzase na supu nyoma nyi sente za akoroyo
4: so kitu
5: tulina kugorokoka obo bado teka mu 12 amanyi no yongera mwasa
0: tuchusenda woza ya kundaba yebintu
5: awo bade to nalima noga haye nsiko na mara ko ntya nayo ajitandike woteka wechi janjalo jakulaba wali obeda filimu zara gao nga abantu laba bagenda maso kale
4: kale olutalo ku kifo kya speaker Lusajuse Lusajuse ono bakubye ubifana nyi bibiri cha maone cha amongo
0: ololo
5: ali karwagize
0: talo sema talo
5: why ngoleto olutalo genda dutu wako
4: narongo
5: why narongo sija kumwogera ko lero
0: tanyumiza ku byabadde mu kulayira ngate yakeddeyo
5: kale wali we kya mututte na atakiraba
4: eh
5: kya mutu
0: njera tegwabaddeyo
5: owali kale ensonge ya mututte siyajirabi
0: ere
5: byonga mwenya mivu siyajirabi
0: siyajirabi kamba tali dakololo manga
5: jamu teta ah era ne omulalo omukolo ajja kudda alabe
4: akakasi
5: kale sija muongera konyo naye bagamba ku mbaga tekubula musiwu kana akafana ni kamukuru Kenzo kabadde kadala
4: era uno wano
5: ngaba mushitula mu kifo
4: mamulese batugambye ebyatuuse ku Kenzo ekololo omuyimbi Edi Kenzo akiguddeko
5: gwe batadde ku mukogo gwaffe
4: gwa
5: sanyu
4: balise wano
5: ogenda muto wa
4: na yesu saa chisanyukide.
5: Kakati, eda tugenda kuogera wao.
0: Yes.
5: Si, genda wala
0: ujati itira mwa.
4: Kali.
0: Nange njakuwe
4: ndooza yao. Wemi ya kenkaga, akwati dwalu anjaga. Unaada jirima.
5: Na ye, kale chipia maulile. Nese njukile wafeo, walinga yo muami. Eda ne bambi, yalinga jirete mukono bambi. Enenge miaka na jiji ali mwejo.
4: Naye abavubuka.
5: Batu kate nebamu tuwalake yobwele. Hati kati yabawa nganga ababanja. Kati yabavubuka nebifula ni mugamba muzei. Otubanja aji.
4: Yakuro sete za aji.
5: Olino urukusa. Olijirima.
0: Oina license.
5: Katuhite na haba polisa. Ate mugei ya sigala u.
0: Ogeza
5: mugei. Ala yuko yewe gundi. Kwezi wanabeka senge bama irunji. Aha.
4: Unowe mbarare yo.
5: Mbarara.
4: Chichi wewe unye zanyo.
5: Bajiri meyo.
4: Nabo bajirima.
0: Kutene unakaya nangaya.
5: Wama uti omukuli ya gente mwebaka.
4: Te waliwe batajirima.
5: Aha.
4: Abana, abataya ya mubutale obuomu Kampala. Aba subuzi ba wanja gide KCCA. Iba sizewe before awakumiru abana.
5: Abana.
4: Mbamama, abajano abana mubutale. Wana ni bata ya.
5: Kabela
0: wo. Kabela wana nyukira.
5: Atopu mutebu ambala na mpale.
4: Nabu muna kufana nyubaba
5: kubiru. Nekabela wo. Balona abambaka wana atenga bubakeneka yoni yatuta momo no mwana wota mulisinoga mike to wamuleserero
4: Ababaka ba parliament bali muketa luka kulaira okutandikwa nonwa ku lwalero
5: batandika lero
4: binasatu
5: okay kubanga no kulaira waliwo kulaira omanyi abantu kyenazudde abantu nga kale yalondebwa mulala ne yalangirirwa mulala kati aka okulayira kwazeemu ebizibu zibu nze waffe eyo ssentebe w'e Lusifa yivu bulijjo balayirira ku kitebe kya district ne kaakati kugombolola eyo mukyalo sweta na muganga kubamba nyi wano wakutenda ku kitebe kya district abantu bajja muluma nti fisitwalo ndagwe kakati bambi ya kukukuli dena kutuare yo obadoza kwa alu akuta
0: alu saba kujaba
5: walako
0: walako mkampeni nga gende kayuna gende eri wala abaja wonga batu
5: ya kujie wala agama
4: awukumpi nyo
5: ya kutade umichalo ndo gamba wagombole ya gendo la hira
4: apa Piero yu basazi za mubu wagizi ku Among kutebe yu speaker
5: nabirabye
4: bagamba doza katunonye omulala gutuwagira
5: bagamba omukuru gwana wanda kedisi go bagenda naye
4: kati bwana damu na wanda kuono
5: nga bagenda noyo naye gworoyo ekyo bakyogerera babasi bamanyi
0: baba bamanyi ti muntu ya mukati
4: gumu bude
0: ne bananga eyo kae film je nesu ndula
5: na mulawe walinga agira ngayogera kuno nomwana
4: alibo ati
5: nziriram
0: teka nkubulye ne kichuka banange jeje
5: banange
0: sako
5: timu kadaga
4: mwizo kolachi
5: kujakunywa kutesi
2: program sagala gramide

0: teka teka ya Radio Sapiencia ejo kuhuli ziganya na kukwatagana na abawuliriza bayo watandikibwa u Radio Sapiencia Fans Club eranga wenjo gerida abawuliriza bali mu bikumi ne bikumi bewandiso kwegata ku Fans Club eno iye kakati ulira ngena kusomesi kumina musanfo mwenso kukutano mwaka nkume pidia abili mumukaga mitingi ya weso kededa la ruegendo kutula kato ni memba oboja gala kufuka chitundu kubo mwenamu kwa uru wakuja kuruna kurunga tuja kutandika ene chitambilu cha misa kusawa satu ezo kumacha erawe lukulo ni lakaba kulembeze bamu wabana atambuze mire mumuchibi na cha mwe memba jukizibu wakuja na bufana njima passport wabutono bubidi okuma nyebisinga uku bakunoti msambu tanu satu kumina satu msambu mwe mu msambu
1: kusakiesia sivako
2: program sagara gramide
3: Kutane vuheda chika zili makumi abidi muu munane za kaita kusawe bilizo kumachagona kuruwale do chenda munya katonyeze nya fama Radio Sapiencia ya inkluze ya magazin suwa mziki nebiye mizanyo tuline bana fama fama center achibu ye machindie eno yisagala gramide morning show mze jime Jacobs JJ ndine kabasa kasera kafe aka ochogira koche tutunulide slogans oba engombo zino president Yoweri Kaguta Museveni zaze atongoza ndozo kuva chenda mukaga
4: bulirwala ila
3: tuzi tunude muwano no change unit peace democracy and modernization steady progress Museveni paka lasti steady progress na yuko maubili kumina mkaga ni wabira wo securing your future ni wabira wo enukati hili wo protecting the gains choka wabade wo nendala hakuna mchezo nendala
4: bondaba gagawale
3: engombo zino president zaza atuongoza nga jetula be enukati yauna kuruwa jio yitibwa
4: no sleep no corruption yes
3: Teri tulo, teri nguzi.
4: Okay.
3: Gwebobo tunulamunga muna Uganda. A president, ne government ye njini jakule mbeda.
4: Engombo zino bazitambuli deko. Okutu kilize biru biru wabi ye guanga.
3: Nafeba na Uganda.
4: Nafeba na Uganda.
3: Zilo msambu tano tano, ana, chinana msatu msambu msatu. Ne zilo msambu mnana nya, ana muenda, ana msatu, noti bili. Hello.
5: Hello.
3: Wanji.
5: Kula msiza jime jakupo.
3: Nangye kula msiza sebo kansala.
5: Wale kuweleza.
3: Na ukuliriza.
5: Omulonji kawa sa mkulisizo yoko lolo.
4: Na kudayo sebo.
3: Uyo.
5: Na mulabye.
4: Tubayo mkaba.
5: Mami opio ya mugambye. Rinye redara ye kanani.
3: Kanani opio?
5: Ya gambye. Omutuzewe na kama nyari nye redara.
4: Asi kanani nawe. Waliwe rinye redara liye mani.
5: Kanani opio. Mami wakwe na redara.
3: Temumanyi muna kawa mwanji sebo.
4: Engeli jari kansala se jako.
5: Engombezo mkulu. Ejasi nzo kole ya baka lasti. Yoyo kole edara angama ya jangana. Nende zo sinde ndala. Neba azule tuna tevate gira jime. Kola ya zo. Maika wakumida jima Jacobo. Chizibu cha Uganda. Kepe njini abantu fe chizibu. Kubanga jime Jacobo. Nzi waduwe nitu vye neunya. Njombaka parliament hagendo kujoku nonya kari. Yena tanifo kusasuri abantu kubizi kumbuka abira bizibu nafa mukalunga spending zo mukaderunana gwe no musubira akomewa kuwereza kuwerere bagane ne 10 ekiri mu dinisa ya parliament
3: wabura
5: kakati kaakore jebe Jacobo
3: yesebo
5: ati olabe no yenyine bine bisembye bya trade order nsobola kubulira abantu ba physical plan abani ababadde bajja ku bantu sendi nga nabo bayina kisisira kya bale manju bakirumba bagalo kimenya nenga bo bagala sendi Kati nwa uwezi kanti ye mwa Museveni aineo chizibu. Nkaleweza bacha akola na bebe simbu.
3: Babu we.
5: Eno chifana kecha kawa sate ya gambie jio kubye mvuba. Kituwafu banga nga tumanyi sizoni, tumanyi nezu kiza wejira. Mwendo kwa mwogu abantu bala muzini esu kwe waba na abayina bikokota. Ya. Yeah. Nkiyewa bimbula afazali abitegu obutua. Kwa kule jime lwa kwanje ni ndori singa tu vyera vya. Nena na Uganda batu nidenye cho kufuna sende. Nivera vila obula mbu wabani na avu. Kwa wawuli na kwanje ni nsende. Nirazi wa mwedagari emi na avu. Ulina kwa tenye meri ibu abantu. Kwa ye walo kufunda na isiga kedagari emi na avu. Kwa ya kufuna sende. Abantu basi isi za chifu sende. Kwa siki sisi za mafuta ya gundi ya mafuta ya transform. Chizibu. Jacobo chiri musara na Uganda. Kwa chuli manya chetuwe taga. Kime tuligenda kona chofona we muntu alemo kuno nombaka pale menti agendo kutesa na alonda mwadeoka chilo kasukari atencha na mubanja obutamutesi chokane mwa Museveni chizipi chayina anti engombo za leta asoke nga zinyo nyola bakola nabo ilaba huli eti muzitegede kacho jika mkule chizi eti nchaba ya rasuruzi arasuruzi aratufu arafirwe bintuwe bali ya mamanyedua na ya arabi bali mpulai minister's office tebali mubane rasuruzi kati pepe njini mebaje ni bakugama antikabasa Neba kuwasa otuwa kabiri fe tukuteke kuri city.
6: Biadiru.
5: Yadiru nenga rakutuba diru. Atete bali ene mufera jimenya ko bo. Bali ba president's office, bali prime minister's office. Kankwa ko kamujima akasemba yo kakasense. President ya wada chara bera jabano kaba so bamanya abatunde bibala obukadde chikumi.
4: Mbamanyi.
5: Kati bwa abubawa na abasubizo nakuluwa kujebuka kwasa. Omuchale yenyine wa president's office nakuzilo bamuchusa bamujyo yali set house ko gold financial controller. Natu marantu bene nafuna akala kazi abatabera nkona bali ba miyembe. Nebateko lukungane wala be babajja bambara kaza president bamugenti yefe. Ali president agenda okujja ngaba ya wasente abalaba ku lugudo ase bamutwala walala. Naba musa banange eri gentegeso lukungana anti president abali eyo sifate tubamanyi. Era president center ya zisibano tukale utaziba wanga. Kati chesikana natuka kubasubuzi. Yeye karoba wa sente ne bana wa president wa prime minister's office bateka mu balala kati babo nabo na mbere bulungi.
4: Kale yanziza kansala semakula.
6: Tuyanze nsonga ya ngombo zino president za tongoza abafe zitambuliddwako ekimala. Hello.
7: Bara msita kanango.
4: Nafe sebo.
7: Kampaiza kamchaba. Ndi wa national unity platform.
4: Nesebo.
7: Okweke jetu wakula vizio Uganda ya wade mchiyongo vero
6: babu wei
7: na ye mkama aliwa guro yote ya mitajia kuwela vila Uganda wada wakule mbeze wa jira vizio ngombo ilanga wu ulira just slogan osoro joo gira wadeteri imu mulamua na wera sindi ke moto kanda takutu moto keserede nga taina cha yongira ko ilanga ya gamba sindi katubende kubele just inga ngombo Nolo icho, ngombo sekutuwala angalomba jogira vuogezi kasingabora wa munape wajikozeza. Kuwanga, njagalo kutegeza mganda wange naba tuuliza. Sikuwa wadamba, janti chigambo, neba kakuturo. Umami ya azati kweza neba nene yake jise. Metuwa ganto inza gena mwosi za hakula nga Amerika, jema nyani. Uli meyengi miliza muturo. Uwe yeba kabamu yungu zano mwogu zanti gumuna fono yachi. Akabana uwa nasuma guwari muturo. Niwa batila batigamba anga batuwa na mwewa kemwewa kene kusayo na yukati ya gamba. Jaa, eka ule tuwe kozechi. Ewejeo. Na ye mchonanze na wawanga dalachayo gira chikedeza. Njagalo kuraba kuranga omutu waweze miaka chenda. Chinana mwetano, chinana mensanfu mwetano vahina mkabinenti. Tuni za baka na kwebaka. Mwabalabi wali kololo agamba sawa siya tulo. Nga mwaze sari ya temari siki. Sawa siya tulo. Matia katoi njangarota. Kakati mwionna. Walanga chayogela chitegeza. Kwa gato emu kabineti yenu jagindo kuronda. Mba temuwe muweba. Sikwango wechi nana sambu mwe tano mganda wangu. Omugiligote kucha sora kutula na ado kutula ningile kwango kumale sawa avili munya. Aja kuhuzi kanga kozechi. Mba jewa se. Echilala chayogendeko. Echo kuwanga elemu mbenda. Echo kebande ya mutela kendala yachi.
4: Yanguzi.
7: Yanguzi. Tosobola kuwanyisa nguzi mu gavumenti ng'ejjuddemu ba Buganda bakona ba mikwano. Ojja genda okunyola omukono nga bakulope eddadi y'akawumbi. Nga mukontomiwo. Ojja genda okunyola omukono nga bakulope eddadi y'ebitaano. Nga mukulu w'osale. Nolwekyo, Museveni tajja kusobola kuwanyisa nguzi nga gavumenti yagigizaamu ba Buganda kubanga be beera be banyagulula.
4: Naye mutyaba banna.
6: Mutyaba mpozisyo njagala omutegeeza. Tuweba kakutulo. Ndoza. President yali ategeza mirembe.
4: Yes, yali ategeza mirembe. Ngera bwe bagambye ti temwebaka, no sleep. Tekitegeza nti tulina kwebaka.
6: Kubanga
4: ye tegeza tukole.
6: Kubanga ye president yagamba we yagira. Emirembe tejali wu.
4: Yes, ngamba tebebaka basula kutebuke.
6: Panda gali, ichi totambula ko chiro to abakole okitegere ebyo byonna. Na ye nagamba nti ye bwe yajja nateekawo emirembe.
4: Abantu bebaka.
6: Kati bafuna kutulo. Otulotwe yali ategeza situa ku bongota ate tuleme kola.
4: Yeah.
6: Hello.
8: Wewa rekuweza kuwanga na kwa gara siyo.
6: Nao kuliliza
8: siyo. Ono yogira no mwogezi wa usagara Bosco. M.O.P. machi ni osipi ya kutu hukumu. Omisaji mechonga. Kumulamwa. Chama zima. Mwemzeri chikami mbu enguza ya gati guba. Naso kukulia abarino enguzi bebani. Kukina abapa mamati. Biyabia wajara. Nyeba jiruza kwa daja alwa muna msalira na msalira na ukawa ukawa ukomela. Wee kama zibaza ndaba. Nawa kipia chasa uchi usamu kuleko sika langa asende kumote ye. Yehwe wibali mbanda Uganda. Kwa kanu na kukulisi.
6: Kale sabu.
4: Na wa kome.
6: Katulabe kuwanda mfabaiseko kwa WhatsApp wano, cheba gamba, kunusonge.
9: Mwe wali tuweleza. Na unusenge ndo Fredi ngandi wano chiwawu.
6: Yes, sabu.
9: Mcharo changi. Yeah. Wesige. Zingamba, suroga ni nyingi za zakola. Na hira nyingi ziko nyimbi gambo. Tetulabye yo nyo. Guba kutenga wa mwisi gamiza dala kwevi vya yugiru wanoga ha. Olabono te ya uli lanti president ya gamba chino. Banji lo visiga denga wevidi. Uganda yonai chari nkade yonai vyevi mu.
4: Ndatu maze muamani.
6: Mulala uu katulabono.
10: Kala sanedi yako bumeba lekuwe lezono kansala mwa ina jemba. Engombo za president yovuzi wovuli wo. Tuachama mtulazigoveli rubala hicha tuzigoveli la. Nababaka venyini venyini. Bazo gerira mu, bazitasa nye mubantu, na wote bazite gerira. Kati ya mamaka maina soka zite gerira, ya mama nyamu kama wabu chicha agambi, deni walioka bazisa mufe, wagobele zibagwe. Neto inza kubuli la njiji nga nae vyo uwe ya tubite gerira. Tulebuzi buvuli ukati president ya soka igirize, ababaka we, abagambi nti nti nisande tenese chitegeza buwe chitine buwe chiti, ilana makurugato ya mekano wega. Kati ya mamaka vana jamu ine ino mufe, na wapa tubuli de, message itambule bwe tuno kansala mu wali na jeni.
6: Okay, webale.
9: A radio sapensa webala kuweleze gwanga. Erinya makayo henne. Omukulu kumlama, omukulu tatambulide kumlama na akatono. Oboli yao, audience eno bwe suko obunene. Akola statement out of excitement. Bwe taba excitement emyaka ano ngambo chantu omulamwa. Go planning do bulungi ngo inaba minister abanje o inaba honorable MP zo inaba advisor mlamo gugano genda maso. That was a statement ajikola out of excitement. By the way, where have you got your prosperity for all? Na gugu wade mlamo oguliwo. Na ye, nze ya kilize, defeat. Otherwise, botakiriza defeat, echifana nyiche ngomu kulembeze. Chiyubuka.
6: Okay. Sorry. Prosperity for all twajogedde.
4: Ndiya twajogedde.
6: Bonna bagaga wali rakwanduza nachogedde mu Luganda. Chechu chechitegeza.
4: Yes.
6: Katulabwe munafo.
11: Jacobo. Meka basabwe bale kuweleza. Ono engineer ya semisaja mwanguzi. Ndi wano nabwedu kwenye inti uni nze. Ndi wano naba semisara junior school. Semuto kwe bali batu uni nze. Ndi wakua gala nyo mkulu madama robina. Kutumi denyo jine jako. Ndeno banayo. Omukulu. Omukule mbesewe kuhanga. Tebu habulua. Nze ngamba wenti.
4: Kita sobola.
11: Kuwa nisanguzi. Kuwa emiaka na enguze mulemi. Kuwa chisoka rache enguze mulemi enti. Agenu kwe kanga. Ngate. Aba kuru benyimi. Aba bebe nyini bibali enguzi. Chiringo kira kumacho gamba nti nze. Njagala kule mesa sagala bantu kubba. Ogendu kakanangate mutabani. Oba mwana uu. Oba mkodomi ono okolo. Chiro okuba agamba kubwa uwa kubwa umbe. Nga tebi sobo ka. Tebi sobo kevi. Mpoza tugambe bidala. Niba nae. Sikadi ya sitseja munga hanguzi. Na ye chayo gira ko. Tebi sobo ka.
6: Okay.
12: Malotinda di ukuwe ule enga. Na enze ndo uza slogan. Ndo zababa tibazite kete chobola teziko. La ate choku vipa. Echenguzi chia yu keteko. Zendo uzanti yeke njini. President Museveni ya imiriza wenguzi. Kuwa iba kuatabe nguza agamba. Bandanga atawo mbakuwa tempola mpola we muna abakanga. Sente bajazi jeo bazituale weru we guanga. Watch together. Mubazituale weru we guanga ate kati. Eno. Asobolo zisa asanya wano. Kati yao, chitegeza yeke njini ya imiriza ulegu.
4: Okay.
6: Yeah. Tutunulide slogan, ezize zitonde buwao, mobisanje vienja ulo, ibia President Yoweri Kaguta Museveni.
4: Yeah.
6: Zitambuli duwa kuhu, ngabwe ziteke duwa, bana Uganda, bazitegele chimala. Hello.
5: Yewa likuweleza.
4: Na ukuliza, sebu.
5: Zemo kerua, masani kwa watu yota mondewa.
4: Sebu.
5: Liwa nuko chako, enkenda mwe kuhu. Slogan iza President Museveni, mwezo kende tao. Zitambuli tuwa hako. Akandi wa demu nga hapa mwuzi nukamu. Zaka parishi modo.
6: Parishi modo.
5: Hiki enda vata nchefundi jenga ito. Kusenguzi. Nitongo ni viluwa nchenguzi jandi vuteo.
4: Atebi inchi.
5: Nitongo jene gamba. Niko nisabili ya mikumi. Ngato kwa atapafira wabi mene nchifumi. Atene utaziva jako. Zivu enda vata chikura makuli. Sanja chiramba walimu encho. Vuhu mbiyavitio ya walimu enguzi. Kwa takuwa tiba. Ate kwa tika miyavayo na abagama. Kibuli kwenye kwa saa.
13: Ya sivira wati kula, sivira sivira kisuzi,
14: guru
13: mkubwa wao.
14: Nakase.
13: Kwa tani. Sasa ndiyo.
6: Sebo.
13: Mimi sasa ninataka kutoa na kuanga. Aga mimi mbakoreje kumi, vanangi, mimi kufanya miaka jimbo vitaka sambala. Kwa sono kubuyinza mbirenga ndama nangi ndi wabula katono kusubula
14: nime
13: kitaweke ya poka semo sotaguri munda mwa mchezi nda chasa wala kutambuza kuanga hivyo batibu
6: kare sebo batula vile ba makani kabano saidi wobeba lukuhuli liza kabasa ensonga zino wazitunulida omanyi slogan intojibusa bubusa maso ibako
14: chietegeza
6: ate kumuntunga president wabaji resi
14: ibe tegeleza dala chitikinene
6: nyo wazitunulida bonaba gawale wazitunulida securing your future protecting the gains bionobi tunulida chila vika ziri naba bezi yamba
14: okay.
6: Oba waluwa abamu abazi tegele nyo nti waluwa na abamu abazi jubisa ne bazi tubuza ne bazi tuunda mufe na inga nabote bate gira bulunji chinyusi chizirimu kati waluwa ya protecting the gains oba dengo olaba abantunga olia, we are protecting the gains
14: na inga umbuza which gain
6: wamutuza wansi nomgamba gains zo protectinga eros protecting ilani ngolusi na ye abuluwe chokuda
14: kami tegele
15: mwebale kuweleza kwanga
6: nao kuhulidisi
15: mwebale ni mutaka ni wa senyonga senyonje kuomba
6: iye
15: yenga lero ndi wano mkampala mwembeira mwenkolele milimu jangi
6: we wow
15: kama sana cheche
6: wanji
15: mwebale na wana wa inetaru mwoko mwono waga matinja pakuba yebele ngombo yo elama kuhuli sana waga mbaka kagangi
6: what yo
15: jatia kutukuba ateno chama kuba kakaki Tulivu apuka luyimba.
6: Yes.
15: Kiwasude ya yimbe nyimba nafa. Na ya teza sigala wosi chanyumira wazi uliriza welaba.
6: Kari sebo.
14: Piki ategeza. Piki ategeza.
6: Nti, chategezo chitegedi.
14: Ibasi, donia, orosuba basude.
6: Omo gose mwaga tuli.
14: Nti, omo gose mwaga tuli.
6: Kabasa, uwanuruwacho uletila uru.
14: Nti, ante mwana si ya gambie, mti, ya gambie basude. Basude si ya imboro.
6: Basude.
14: Siwa wada gamba.
6: Simanyi.
14: Obudde we buli olukuba abantu
6: baluwe.
16: Ensonga zonna n'ebirowoozo ebikubaganyiziddwa abawuliriza mu kiseera kino. CBR Radio Sapientia. Abakozi wadde abagikulira wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu. Radio Sapientia erungamizibwa Uganda Communications Commission.

0: kalakata kalakata ene ndongo ya kusabula mikono ju prayo fire prayo fire prayo fire
1: kuna mpereze singa kumukutu okusinga mu Uganda MTN MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda
2: ku kiseera kino ekyebidaguzo by'ennaku enkulu Sentinel Bank empereza zaayo zifudde ennyangu ate ku miwendo egya wansi tewali ensonga ekutwala mu banka wabula weeyambisa ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli ku mpyawo okukuyambako ku mpereza za banka kozesa essimu yo ey'omu ngalo nga weeyambisa sente mobile okuweereza ensimbi sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda ozisasule mu myezi esatu weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula by'ogula nga weeyambisa sente Visa card. Obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere weewola amasimu agakukubirwa meseje ezikusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka kakati kola okuwaaba ku ekyo kyonna ky'obawekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu meseje ku noti 8855 Sentinel Bank banka yaffe Sentinel Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda sente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ku milioni 10 za Uganda.

0: Kundwadde zetigomya abatuuze abasawo bagamba nti olw'obutabeerawo kabuyonjo abantu bangi bwe batuuka mu mbeera ya mukulu kya kutuma togaana ensonga eggwera mu byangaala boogedde ku ndwadde omuli embiro dysentery ne typhoid nti za kweyongera era abatuuze boolekedde embeera ya ssebamala kwetta nti lubaale yatutta Jane Nabukeera akulira eddwaliro lya gavumenti erya Kasensero Health Center 2 agamba nti kyafu obuyitiridde bubalemesezza mu kaweefube w'okukola ku ndwadde endala omuli omusujja gw'ensiri mu Kenenya abakyala abazaala n'endala nnyingi agamba nti abalwadde bangi abagenda mu ddwaliro eryo basangibwamu endwadde ezeekuusa ku bukyafu n'okwonooneka kw'obutonde agambye nti ebbula lyazi kaabuyonjo mu kitundu ate bwe lyegattamu enkuba efuda embanga gye bagoba mu ggulu olwo nno ne kujabagira okukira endali emerako ensenge kubanga buli kimu kikulukuta ate kidda mu mayumba g'abantu
1: kira okujja musawo ndabika nyina alusaazi naye gwe omuntu oba omulaba kuba oba omulaba nga aluzinze ne weit nagamba musawo nfulumidde ennaku zibadde ssatu naye nga kumpi buli ssaawa abamu najja nti mwadde mukona akasaayisaayi toyo omuntu gwejja okusanga nga teyagenze na mutoyeti kuba olumu kyamukutte kiro toyireeti nzigale agenda ku ttale kyokka ku ttale enkuba bwetonnya amazzi gaggweera mu nnyanja ate mu nnyanja amazzi ge bakozesa omuntu ng'ali ku ati n'afuna ekiddukano kimukosa olw'ensonga omubiri obutafaali bw'essaawa eyo busobola okudduka amangu olwekyo ekibadde kyabaafunye ne bukendeera ku sipiidi eyekika ekyawaggulu kati omuntu oyo akosebwa nnyo nnyo nnyo atuuka n'ekiseera n'agaobedde alire mansooka endireke abeera mu bibuuzo ebyo
0: eyo bwe tuvaayo bakansala balonde ku lukiiko lwa Mukono Central Division abava mu kibiina ki NUP batudde bukubirira okusalawo eggoye ku ani agenda okukwatira ekibiina bbendera ku kifo ekya sipiika owa Mukono Central Division okwewala embeera y'ebibuuka bitalaganye bikubagana empawa bana akawungeezi akayise baatudde ku ofiisi z'ekibiina kyabwe mu Kavule Nabuti olwo nno abeegwanyiza obwa sipiika wamu n'omumyuka we ne beesowolayo bannakibiina basobole okulondako gwe balowooza nti akira omulala okwewala embeera ya atyennyanja aliira butiko olwokaano lw'obwa sipiika lwetabyemu abantu babiri okuli Nubuwati Namukose Bwayita ne Sali Zaidi Kabugo era nga byagenza okuwunzika nga Namukose awangudde n'obululu 8 Sali n'afunayo 7 ekifo ky'omumyuka wa sipiika kyabadde kivuganyizibwako kansala Nakibira Ngo Zaina ne Tasho bya Breast era byagenza okugwa nga Nakibira Ngo awangudde ku bululu 9 ate munne n'afuna 6 anti bulijjo abameka n'ababiri tekubula awangula twogeddeko n'abawangudde okukwatira ekibiina bendera ne batubuulira ebibayambyeko ate era ne basaba bannaabwe okusigala nga bali kitole okusobola okuwangula ku mutendera ogweddako okuwona embeera ya akuba entungo tayogera ng'alabye gw'atayagala
2: twala omukisa guno okwebaza Katonda nti olwaleero ansobozesa okufuuka omuwanguzi nga nze nkwatidde ekibiina kya National Unity Platform bendera ku kifo ky'obwa sipiika ku Mukono Central Division kuvuganya kubadde kw'amaanyi naye neebaza Katonda nti akinkoledde ngenza okusangibwa nga nvuganyiziddwa abantu abalina experience bansingako mu by'obukulembeze ekyamazima naye neebaza Allah nti nsobodde okuwangula era nsuubizza kanso yange gye tugenda kutambulira wamu era nsinziira wano okwongera okusa abammemba nti baneegatteko bonna n'obululu obutabadde bwange bujje tununula obuwanguzi bw'ekibiina
3: ndi musanyufu nnyo okubeera nga bannange bantaddemu obwesigwa okubeera nga nze deputy speaker Mukono Central Division abaana bange bano bakansalazi mazina b'ebbanga mbadde mbatwala bulungi era bwe bwesigwa bwe bantaddemu era okusinziira nze bwe mbadde ntwala abantu zenna Kibira Ngo Zaina ndaba wano mbadde neesimbyewo emirundi 3 nze nsinga obukadde ate nze nsinga okufuna abantu abangi kubanga ngatta buli muntu yenna omukadde muganda wange sifa ku bibiina omuto mwana wange kyovula nga banneeteddemu obwesigwa era nkakasa tujja kubeera nga fenna tuli wamu
0: Kulide mwakulo wende selari jesura wechimina chani upu mumukono Richard Rugolo vikasili hivu. Sabiba na chimina okwe walu ukuluwa anagana ngabalu runkani robu fom. Chinzo kuwa mwaganya enare mwakubawa angula. Basabiba fubo kunyezo mumuli kwe chimina ngabakole.

0: Kukuleza ya magazi. Nesule ya mziki nebiye mizanyo. Chenda mwenye katanya zanya pa maradio. Sapiensi yale dachika zezo ziri mukaga. Zazibula yote ingile sawa. Eta no program ndami ramu. Ngathende ribako ya mateka mwesimbi. Yoma mitamu ni kuseka. Akayimba mweka tosibu ya tika kwa zobi mkwano josinzi lo kubanga ate. Uwuli liza mukasera kano. Mbamibu wafama parament. Na wakula ina kugambia nti kusembe. So, tumagaliza vino njibiriri. Na vechi ntumachukua temuko. Aba pia, matubala biwawayo offices here and there. So kati, hakuna mchezo, chino kubanga chikwa. Chikwa ja, mumbera yona. Oba tuagala, oba tetuagala. Oli kukuluze ya magazi. President Museveni na mwaga denyo, uruna kwa rajo. Yatu wadomu la mwa kugamba, teri kwebaka. Kuguna omulundi, teri kwebaka bana Uganda. Ya deda chike mwetu. Tuino kubanga fenda tukola. Kwa ya gani, tuino kuruanyi sobu avu. Tulabenga mguawo. Ebya sirinamu, sirinamu. Ebya kukulabia sichafude. Abantu abade batusabili za nebili ngebio. Jika niti ya galala Uganda nonge. Kuru kutombisi wenjuchi. Nga abantu basanyufu. Chopola bayaga enteri kwebaka. Chechiso kecho kubiri. Na tusubiza nyo kubanga aluanyi sa. Enguzi esusi. Buluna kuwa rajo. Eshimuka chabade chikalu. Chita mwala ba chikalu. Abasubuzi simanyi. Obaba atideji. Ajukido unako balu tuangalu wa kuumula. Obana boche chaba walirizo kundeka neba umula. Unako luwa sibye. Ngechimuka chachimpo woze nyo. In a very common manner. Nga maduka wa masinga masibye. Aba itamba tono tono. Na ye. Nsubira bako mye oku mirimu jabu. Yadenga luwa badanganti. Erasa baba ntibanada kumirimu. Aba mba chali yondoza. Na alabika koncha. Bachali mu celebrations of all yao. Hello.
1: Mami razi.
0: Yes, Evo.
1: Ndakwenza nika wano kasuma wange. Ni nyangwe mangu, nyangwe kukule kusuma wakulizeko.
0: Msanyu soku uliza.
1: Mwanyike wa pike ya chumpu kwa nga mwiki baba baba.
0: Yes, Evo.
1: Wangamba, sula nga mwiki wa ngamba.
0: Sula, naga ni mirayo.
1: Oli ni, kusanda onoja, wako kwa mkaga onoja.
0: Ndia kubela yoku lwa mkaga.
1: Ya mkaga, kwa nga kupike, kwa nga kusula wabara.
0: Kupike?
1: Adia.
0: Manyu weri.
1: Adia jidaba.
0: Hata nga luwa chisi jimani.
1: Oso yi zonu jidaba.
0: Muluko anga jie mkolele biyange mkugambi.
1: Mwetu kuweke hivi
0: mkugambi. Njabagu lako chitufu.
1: Kaka kumama. Itakuma yaga yenda kanyole na hapa chogoba kwa wakati.
0: Okay.
1: Kaka kumama wa muze jimwa.
0: Nida sawa zino siza muze yetu wavudeyo. Siba bulunji. Siba bulunji gwe. Baba baba. Mumu setu wavunda yodo. Elanga wetuwa gerera. Obunda mle vikabina chemu vanje kubatenga tuwe yongera yu. Wapu ulinde. Tali ikalo tabulosi na ye. Aya ndake. Katonda sasile baba baba. Hako gemba zima wama kanzije. Tovao.
2: Mchisera chine chevi ja guzubi na kuyenkuru. Centenary Bank empereza za yezi fudenya angu. Hata kumiwende ja wansi. Tewale nsonge kutuwa la mubanka. Wabula weyambi seba agent ya kanana basa sani de guangaliyo na. Elanda bakulikumpia wakukuya mbako kumpereza za banka. Kozesa simuye yomu ngalonga weyambi sa sente mobile ukuweleze nsimbi. Sasule bisale vikuba anjibu elawe wolo kutukila dela kumilioni tanu za Uganda. Ozi sasule mumyeze satu. We wolo kutambula na nsimbi enkalu. Gula biyo gula. Nga weyambi sa sente visa card. Obudebo na mchifocho na wuli. Nga wonyumiru wabikujukubye na kwe nkuru. Beda bulindale vya abafere. Wewala masimu waka kukubirua. Messages kusindikirua. Obo WhatsApp nga bakusaba pini namba yo. Password yo bibi kuataku account ye ya banka. Kakatikolo kuwa wakwecho chonacho baweke ngedengo kube simu. Obo kuitamu message kunoti munana noti noti. Bibidi bitana tanu mutano. Centenary banka banka ya fee. Centenary banka. Erunga misipa banka nkuru ya Uganda. Sendeza wa customer ziku mbwe chitongole cha deposit protection fund. Okutukila dela kumilioni kumye za Uganda.
3: Baka, obomu esigulo guwama mabikira Maria. Gabo kutusi wako na midiangu high school kulama.
4: Awuluganda, iramba aniriza Radio Sapiencia. Katwe yongero kwebo lila kubulonji inoguru wanyafe Maria Mwekerezia. Atene mblamu wafe. Kuluwa lero tukendo kwebo lila Klozali. Yevangiri efunzidwa. Summarized Gospel. Ebiko labino ebisanyu. Bitulaga kwetubie bulirako. Engeri nyafe Maria yafunamu obubaka okuva eri malayika. Ate n'engeri obubaka buno gyabutwala mu bikolwa bye, nga tulaba nti yakyalira muganda we. Ate n'azaala omwana Yesu mu kisibo ky'ente, kitulaga ekikolwa eky'obwetowaze n'okwerekereza. Tusabe nga tuyita mu nnyaffe Bikira Maria, tube beetowaze, tube bawulize, ka tutwalira bannaffe abali mu buyinike amawulire agasanyusa ate agazzaamu amaanyi, nabo tubayambe okubeera n'essuubi bulijjo nga banywerera ku Mukama.
3: Baka obomwezi guno gwa mama Bikira Maria ngabo kutusibwa ko na miryango high school gulama esumere diye kya sachino kuri esumesa yajo enfayo yaba sumesa enkwata yaba ne nunje bayamba okusoma obulungi kubanga lye sumere lisumesa esumese yo mutindo mu Uganda tedikoma mu kusomesa bya mukibina byokka wabula ne dio mikono babitendeka abayizi babangula abayizi mu mpisa games and sports babifa konyo atenga ne school fees zeze zisoboke eri omusadde litwala masomo ga arts and science lyani lizaba nabo buwala nabo bulenzi environment yesu rotisangika sangika kwa wandisa kugenda mumaso abeji njobe Kampala vira museta otambula kilomita emu kumukono gwo gwa kono okumanya ebisinga okuba ku noti musanvu noti emu nkaga mu mwenda atano mu musanvu abiri mu mukaga oba ku noti musanvu munana bbiri nsanvu mu mwenda nsanvu mu mukaga ana mu bbiri twesoze sawe ndala time check Esawa siwe sitano Esu ukumaja Time check kutusibu wako Bela musiga simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kirada na kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabali dunaku Atengo sabulo kujaya kasente kachisera chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nyiga stemu mukaga town star Mukaga hash Orondeko investor Oboku zese MTN momo app Ndabi wamu Namira Esu ukaye njine kukuatako
5: Abakuru wa polisi abamu tebagala balaga chakola obalaga chokola ateba kuwa mukuru
3: ndabi wamu
6: akasante ko tukagala ku mchala oto muwa ku stage
3: emi yesho tamira ndabi wamu radio sapi.

0: mkuluzi ya magezi insulo muziki ni bibi za nyo tukubu zako omlonji yona jose ziro kubanga uliriza mkandikano tukubu za nyo njini jalo kubanga we kumide kukuluzi ya magezi tugena msala ya fe ya maria gechemi sana Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda amazo kubanga tega takonura lero ilana wejoli tega teko tugena msala
1: mwenye ya patri niri ya mwana niri ya mwe mtu kilivu
0: amina
1: aboluganda olwaleero tugenda okwebuulirira ku Kristu alabirira ebyetaago byaffe talina gw'asosola ate era talina kimulema Kristu oyo ffe ffenna kyatwagaza kwe kubeera n'okukkiriza okunywevu ate era n'okubeera n'obugumiikiriza omanyi bwe tubeera mu bizibu oluusi obugumiikiriza bubula naye Kristu kyatwagaza tubeere n'okukkiriza okunywevu ate era n'obugumiikiriza abantu ffenna tuba n'ebyetaago byaffe ebitali bimu naye mu bungi bwabyo Kristu talina byabuusa liiso byonna abitwala nga bikulu buli kimu akissaako eriiso tatulaba nga kizibu era okumusaba tuba tetumutawaanya mu mirimo gyaffe abantu bulijjo tutataaganyizibwa tuba tukyali ku kino ekirala ekyetaagisa nga kigwawo abantu abamu kino kibamalako emirembe twerabira nti obwetaavu tebumanyi ntegeka ze tuba tukoze mu mbeera ng'eno twewala okubeera abakakanyavu mu nkola yaffe n'okutandika okugamba nti ate lwaki bantawaanya tebamanyi nti ndi mu kino twewala okubeera abakakanyavu mu nkola yaffe olw'obwetaavu obugwawo oluusi kitwetaagisa okuddiriza ku ekyo kye tuba tuliko tukole ekiri ekiba kiguddewo mu bwangu kino kitwetaagisa obukkakkamu mu buweereza bwaffe olwo tujja kukola awatali kwemulugunya embeera ey'emirimu emingi ng'eyo gye tukoonyeeko akatono waggulu ne Kristu gye yakoleramu abantu bangi baamweyuniranga buli omu ng'alina ekyetaago kye naye mu bantu abo abangi Kristu talina gwe yeegobako bonna yabaaniriza n'abayamba awatali kwemulugunya tebatunuuliranga kizibu wabula yabatunuuliranga omukisa ogw'okubajja mu mbeera embi gye baabeerangamu naffe nno abooluganda abali mu bwetaavu be tusanga tuleme kubatunuuliranga kizibu newandibadde obusobozi bwaffe okubayamba buba butono leka guno tugutunuulire ng'omukisa ogw'okwolesa okukkiriza kwaffe nga tukola ekyo ekiri mu busobozi bwaffe katulabe engeri Kristu gye yakwataganyamu emirimu emingi na kiki kye tuyigamu tulambikibwa evanjiri eya Maliko omutwe ogw'okutaano akanyiri akabiri mu akamu okutuuka kkaana mu obusatu tujja kujjayo obutundu nga bwe tubwebuulirirako naye bw'onoofuna obudde osome essomo eryo Maliko mutwe gwa kutaano akanyiri abiri mu kamu okutuuka kkaana mu obusatu ekibiina kinene kyakuŋŋaanira awali Yesu mu bo mwalimu omu ku bakulu ba sinagoga erinnya lye Yayiro yajja n'agwa ku bigere bye ng'amusaba amuwonyeze muwala we eyali anaatera okutondoka yamusaba agendeyo amusseeko omukono gwe awone abe mulamu olw'abantu obungi Yesu baamusibaasiba kisoboka abamu okuba nga baali bamubuuza ebibuuzo abalala nga bamwanjulira ebizibu byabwe ebitali bimu abikoleko nsuubira mundaaye Yayiro teyalema kugamba nti lwaki abantu tebaleka Yesu n'agenda ataase obulamu bw'omwana we nga tannaba kufa kino mu bw'obuntu ndowooza kiteekwa okuba nga kyamujjira ng'alaba Kristu bamusibaasiba omwana we eri anaatera okufa ate Kristu abantu bamusiba mu bantu abaali mu kibiina eyayongera okusiba Yesu n'atagenda mangu wa Yayiro
2: ye mukazi alwadde ekikulukuto okumala emyaka 12. Nga bwe twalabye waggulu, abantu bano bonna Yesu teyabatunuulira ng'ekizibu, wabula omukisa ogw'okubajja mu mbeera embi gye baalimu. Buli omu yamwanirizanga nga bwe yajjanga, nga talina gw'asosola era nga talina gwe yeegobako. Omukazi eyali alwadde ekikulukuto yabulwako amuwonya. Abalaguzi baamulyako ebibye byonna ne batasobola kumuwonya. Endwadde eno y'emu ku ezo eyafuulanga omuntu obutaba mulongoofu, nga bwe tukisoma mu kitabo kya Leviticus 12:15. Yaboolebwanga nga tabeera na balala yadde bba. Mu mutima gwe omukazi ono yagamba nti ne bwe nnaakwata obukwasi ku kyambalo kye nja kuwona. Era omukazi ono olwakoona ku kyambalo kya Yesu n'awona. Mu bantu abangi Yesu yabuuza ani akutte ku kyambalo kye. Abayigirizwa ekibuuzo kino nabo baakyewuunya, nabo kwe kumubuuza nti mu bantu bano abangi ate n'obuuza ani akukutte ku kyambalo kyo. Mu kwefumiitiriza, abooluganda katuweeyo ku nsonga ezimu ezaanukula ekibuuzo kiri lwaki Kristu yabuuza ekibuuzo ekyo nti ani akutte ku kyambalo kyange. Kristu yali teyeetaaga kumanya bifa ku mukazi ono, kubanga mu bwakatonda bwe yali amanyi bulungi ekigenda mu maaso, nga teyeetaaga kumubuulira eyali amukutteko. Ekyo Kristu yali akimanyi bulungi. Naye mu kubuuza ekibuuzo kiri nti ani ankutteko, Kristu yayagala omukazi ono awe obujulizi ku kuwonyezebwa kwe. Kristu teyayagala kiyite buyisi abantu nga tebakitegedde kubaako kye bayigamu. Era omukazi tulaba bulungi mu vanjiri eyo najja yenna ng'akankana n'afukamira ku bigere bya Yesu n'annyonnyola byonna nga bwe bibadde n'engeri gy'awonyezeddwamu. Singa Kristu teyabuuza, tewandibadde waamanya nti omukazi ono awonyezeddwa. Kristu yamukolera abalaguzi bonna kye baalemwa okumukolera. Kristu yayagala omukazi ono n'abantu bonna bamanye nti okuwonyezebwa kwe kyava ku kukkiriza kwe yali alina. Anti twawulidde wali omukazi oyo ng'agamba nti nze ne bwe nnaakwata obukwasi ku kyambalo kye nja kuwona. Awo n'ekigambo eky'okukkiriza Kristu ayagala kiveeyo. Kristu yamugamba nti kawala, okukkiriza kw'okukuwonyeza, genda mirembe, obulwadde bwo buwonere ddala. Olw'okuba omukazi ono yaboolebwanga olw'ekirwadde kye, Yesu yayagala akozesa omukisa guno okulaga ensi nti kaakati omukazi ono abadde aboolebwa alongoose. Naye ate ne Yayiro yennyini eyali atwala Yesu ewuwe amuwonyeze muwala we teyalema kweyongeramu ekigambo kino eky'okukkiriza bwe yalaba Kristu kye yakolera omukazi ono. Abooluganda, ebyewuunyo byonna Kristu by'akola okugeza kati ng'ekyo kye tulabye ng'awonya omukazi ono eyali alwadde ekirwadde ekyo eky'okukulukuta emyaka 12, ebyewuunyo byonna bigendereramu ebintu bino. Katuweeyokko ebimu ku byo. Ekisooka, Kristu ky'aba ayagala omuntu ono okumuggya mu mbeera embi gy'abaddemu afune obulamu obuggya omuli okwesiima. Ekyo tetukiraba omukazi ono nga bw'amuggye mu mbeera embi gy'abaddemu kaakati ng'ali mu kwesiima. Ekirala, ebyewuunyo byonna Katonda by'atukolera mu bulamu bigenderera okufuna n'okunyweza okukkiriza mu bagoberezi ba Kristu. Bwe tulabako ne tweyongera okufuna okukkiriza, ate n'okukkiriza kwaffe ne kweyongera okunywera. N'ekirala, abantu ebyewuunyo bino bigenderera abantu okubazza eri Kristu n'enjigiriza ye, so si kubakyamuukiriza. Ennaku zino bangi awo we tutambulira tuli mu byakukyamuukirira, naye ng'ekigendererwa ekikulu ebikuuno byonna Kristu by'aba atukoledde mu bulamu bwaffe biba bigenderera okutuzza eri Kristu ate era n'enjigiriza ye. Mu byewuunyo tutegerera mu obwa Katonda bwa Kristu. Ate era n'ekirala, ebyewuunyo bino bigenderera okutuusa abagoberezi ba Kristu ku bigere bya Yesu mu bwetowaze. Abooluganda, tufukamire ku maviivi gaffe, tumusabe ate era tumuwe ekitiibwa ky'ekigendererwa nti nga tumaze okulaba ebyewuunyo bino Kristu by'akola, ffenna mu bwetowaze tugenda ne tufukamira ku maviivi gaffe ne tumusaba ate era ne tumuwa ekitiibwa. Mu bukkakkamu, Kristu bwe yakozesa mu kuwonya omukazi ono butulaga amaanyi n'obuyinza bwe, nti byonna abifuga, alabigira bulagizi, embeera n'etereera. Kristu alina amaanyi n'obuyinza ebitakoma. Ekisa n'okwagala kwe tebikoma. Obwetaavu abantu bwe tubaamu, Kristu bumukwatako nnyo era aba abumanyi bulungi, tatunula butunuzi. Wabula Kristu afaayo ku kubonaabona n'okugezesebwa kwonna kwe twesangamu mu bulamu. Omukazi ono tumulabamu okukkiriza abantu abalala abaali mu kibiina ekimugoberera kwe bataalina. Omukazi ono teyagoberera Kristu lwa kinyumo na kwagala kwerolera ebigenda mu maaso, naye yamulinako akakwate ak'enjawulo ng'amukkiririzaamu. Yakobo omutwe ogw'okubiri akanyiri ak'ekkumi n'omwenda atubuuza bw'ati, ggwe okkirizanga Katonda ali omu, okola bulungi. Naye n'amasitaani gakkiriza ne gatekena n'okutekena. Leka n'abooluganda, effe abakkiririza mu Kristu tulagewo enjawulo mu kukkiriza kwaffe nga tunoonya okutuusa Kristu by'ayagala, ate era ye y'aba afuga era alambike obulamu bwaffe. Omukazi yalaga nga bw'ateesobola okuggyako Kristu nga yamuyambye. Essuubi lye lyonna lyali mu kuwonyezebwa nga naye nga lyali mu Kristu nti yajja okumuwonya. Naffe nno leka tukimanye nti tetulina kye tuyinza kwegasira okuggyako Omukama ng'atuyambye. Leka okukkiriza kwaffe n'essuubi lyaffe tubiteeke mu Kristu. Kristu oyo y'alabirira ebyetaago byaffe byonna. Kaakati twagala tumalirize ne Yayiro, etulabe ebyaggweera ludda wa. Yayiro ateekwa okuba nga yawulira nti Yesu aliddewo okutuuka ng'alaba abantu bamukwatiriza mu kino ne mu kiri. Ate ne Kristu yennyini teyalaga bwangu, olaba asooka n'okuyimirira n'abuuza n'ebibuuzo, so ng'ate baamubuulidde nti ssebo eri waliyo omuwala anaatera okufa. Waliwo kye tuyiga mu kye tuyise okulwawo kwa Kristu okwanukula essaala ya Yayiro. Buli kimu Kristu akikolera mu budde bwakyo obutuufu nga talina kyabuusiza liiso. Ate ekikulu kye tuteekeddwa okumanya nti Kristu takola kikeerezi. Okulwawo okutuuka ewa Yayiro kiraga nti obudde bwakyo obutuufu bwali tebunnaba kutuuka. Naffe oluusi essaala zaffe zirwawo okwanukulwa ne tufuna endowooza egamba nti Katonda tafaayo ng'alaba tubonaabona oba ng'alaba tufa. Naye eyo y'ebeera entereeza ya Katonda. Obudde bw'akoleramu bwe buba obutuufu, ekitiibwa kye n'obuyinza bwe olwo ne bivaayo ne tutabuusabuusa mukono gwa Katonda mu ekyo ekikoleddwa. Ye ate n'ekirala, ffebaani abapakusa Katonda nti kola katikati, ffebaani abapakusa Katonda. Mu mbeera ng'eyo bye twetaaga bye bino: ekisooka, okubeera n'okukkiriza. Kristu tumwesige nti asobola okutukolera byonna bye tuba tumusabye. Ekyokubiri, twagala tubeere n'obugumiikiriza. Katonda alina obudde bw'obutuufu mw'akolera. Tetuyinza kumupakusa nti kola kino nga bwe twebuuzizza ffe baani abayinza okumupapya. Twetaaga bugumiikiriza. Ate n'ekirala, tuleke Katonda ky'ayagala kye kiba kikolebwa. Katonda amanyi bulungi ekisaanira omuntu. Ekintu nyinza okubanga nkifiirako nga kyenjagala, naye Katonda ng'alaba ekyo si kye kinsaanidde. Etukkirize era tuleke Katonda ky'ayagala kye kiba kikolebwa. Tweggyemu okwemulugunyiza Katonda. Abaava ewa Yayiro baleeta amawulire ag'ennaku nti muwala we afudde. Amawulire ago Kristo teyagatwala nga kikulu, anti awali Kristo tewaba kunakuwala, kubanga Kristo ateme kkubo awatali kkubo, ate akolera w'otandisuubiridde. Kristo kye yeetaaga kimu kukkiriza, era kye yagamba Yayiro nti kkiriza bukkiriza. Ku kino Kristo kwe yali agenda okusinziira azzeemu omuwala obulamu. Olw'obuyinza bwa Kristo n'enjogera egamba nti awali obulamu wabaawo okusuubira, kati ekyuka ne tugamba nti awali okufa wabaawo essuubi n'obulamu. Eno y'ensonga lwaki Kristo yabuuza nti mwaziiranira ki, mukaabira ki, omuwala tafudde yeebase bwebasi. Okukakasa nti awali okufa wabaawo obulamu, Kristo kye yava agamba omuwala nti muwala gwe nkugamba golokoka. Omuwala n'agolokoka n'atambula, era abaaliwo ne bawuniikirira. Kammaliriza bwe nti, leero tulabye nti omuntu w'ateesobolera, essuubi nga limuweddemu ate nga tewaliiwo muntu mulala asobola kumuyamba, Kristo w'alagira obuyinza bwe. Buli muntu ayambibwa mu budde bwe obutuufu. Awo nno tuleme kulowooza nti Katonda mu kulwawo tafaayo. Ye amanyi bulungi obudde obutuufu obwa buli kimu. Mwenna abooluganda, mbaagaliza olunaku olulungi. Mukama abankuumire era abampeere nnyo omukisa.
0: Amiina.
2: Tutwala essaala eya malayika. Ayi Kabaka ow'omu ggulu, sanyuka aleeruuya, kuba oli gwe wasaanira okutwala, aleeruuya. Azuukidde nga bwe yagamba, aleeruuya. Gwesiima osanyuka omubeerevu Maliya, aleeruuya. Kubanga Omukama azuukiridde ddala, aleeruuya. Twegayirire, ayi Katonda gwe yakkiriza okusanyusa ensi yonna n'okuzuukira kw'omwana wo Yesu Kristo Mukama waffe, tukwegayiridde tuwe ku bwannyina obiikira Maliya tufune essanyu ery'obulamu obutakoma. Ku bwa Kristo oyo Mukama waffe, amiina. Omukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Patiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakkeko era gusigale nammwe.

0: amazima, moyo wa amazima, aliba yigiriza ebyamazima byonna. Mukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Yohana.
1: Ayi Mukama otengerezebwe.
0: Mu budde buli, Yesu yagamba abayigirizwa be nti, nkyalina bingi ebyokubabuulira, kyokka temuyinza kubisobola kaakati. Naye mwoyo oyo ow'amazima bw'alituuka, alibayigiriza buli ky'amazima kyonna, kubanga talyogera ku bubwe yekka, naye by'anaawuliranga anaabyogeranga n'ebiri mu maaso anaabitangazanga. Oyo alinjulira, oyo alingulumiza, kubanga anaatoolanga ku byange n'abavuunula. Byonna byonna Kitange byalina byange. Kyenvudde ngamba nti alitoolanga ku byange n'abavuunula. Abooluganda, ekyo kye kigambo ky'Omukama.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Abooluganda abaagalwa, nga twebuulirira ku bigambo ebyo bye twatandisiza ku mulamwa ogwo, nti mwoyo y'awa obulamu. Abooluganda abaagalwa, ebigambo bye tuwulira mu evanjiri, ebigambo bye tusoma mu masomo, ebigambo bye tusoma mu masomo, ebigambo bye tusoma mu evanjiri, ebigambo bye tusoma mu evanjiri bituwa ekifaananyi nti abantu bano abalanzi n'abatume batuwandiikira obubaka obwo, naye nga babujja mu kwagala kwa Katonda, babijja ebigambo ebyo mu kubuulirirwa Katonda yennyini. Era w'obyefumiitiriza, olabira ddala ng'oyogera ne Katonda mu bulamu bwaffe. Singa ebigambo ebyo tubyewuulirirako emirundi mingi, tulaba nti Katonda alinga yatukyalira, najja mu bulamu bwaffe, najja mu lusiisira lwo, n'anyumya naawe. Ebigambo ebyo bye tubiwulira, ebyo bigambo Kristo bye yatubuuliranga ali ku nsi. Ebitugunjula okuyisa obulungi, ebitugunjula okutambulira mu biragiro bye, ebitugunjulira okwagalana n'okussa ekimu. Ebigambo ebyo oluusi singa mwoyo tabeerawo nga Mukama waffe bw'abuulira kati abatume be, nti ebigambo nabagamba bingi, naye mwoyo gwe ngenda okusindika ajja kubizaamu obulamu, ajja kubitangaaza mu mmwe abavuunulire n'ebyo ebirala byonna byonna. Ono kitegeeza nti mwoyo bw'ajja ateeka obulamu naddala ku bigambo ebyo Mukama bye yatubuulira, bye yayogera, Kristo bye yayogera, abatume ne babiwandiika, ate ddala ne bijjayo ekifaananyi kya Katonda. Mwoyo oyo atuyamba ne bisobola okukola. Kye tuba tulaba nti ebikolwa by'abatume bitusomerwa. Ekereziya yatandika ate nefuna ebbugumu naddala olw'okuba nti Kristo bwe yazuukira, okujja kwa Mwoyo Mutuukirivu n'okutangaaza. Mu kitabo ekitukuvu naddala mu Ezeekyeri batulaga amagumba agaali gaggwereddwako ennyama agaali mu kiwonvu, naye ate ne tulaba nga Mukama agafuwako omukka, Mwoyo n'agagendamu ne gazaawo obulamu. Ekereziya obulamu buno bwe bumugendamu mwoyo ngaze ekereziya bw'atyo n'abeeramu obulamu. Gwe nange buli kinomu ku ffe bwe yeebuulirira ku bigambo ebyo nga bwe tubiwulira ebituyamba ne tusobola okuleeta obulamu. Obulamu bwe tutegeeza si bwe bulamu obwa nti obadde ofudde ate kakati ne bakuzaamu obulamu. Obulamu bw'ekereziya bulabikira mu bikolwa ebirungi, bulabikira mu bikolwa ebyokussa ekimu, ebikolwa ebyokwagalana. Ensi kati engeri gyefaananamu, buli muntu yenna asikaza wuwe, kisobola okuba nti nno ensi abantu tebalina bulamu. Obulamu obwannamaddala butegeeza kufuna bulamu bwa Kristo. Kristo oyo eyajja ennaku zino tukyayinawo n'ettawaaza ya Pasika eyaka. Akabonero ka Kristo ate ffe ffenna ababatize bwe twagabanako mu batiisimu. Ettaala ezo ezakolezebwa nga tubatizibwa kaali akabonero ak'ebikolwa ebirungi bye tujja okulabirako bazadde baffe n'enganda zaffe ate n'abazadde babatiisimu, ekereziya esobole okubeeramu obulamu. Ebikolwa bino ebyokutendereza nammwe ebyo gye mutudde ku rediyo zammwe ne ku tivi zammwe mugoberera, kubanga obulamu bwa Katonda buli mummwe. Era Omukama ayongere bw'atyo okubaliikiriza ate muvaawo mugende muteeke mu nsi omunnyo omulungi. Mukama bw'atugamba nti muli munnyo gwa nsi mu ekitangaala ky'ensi, ebikolwa byaffe bisigale nga biraga obulamu obuli mu nsi, obulamu obuli mu ekereziya. Bano bannange twongere okumalirira nga twenyumiriza mu kufuna obulamu obwo nga mwoyo atujjukiza ebyo byonna Kristo bye yayigiriza, ate ebyo bituyambe okubeera nga tussa obulamu mu mbeera z'abantu eza bulijjo, eyo ekereziya omulamu. Ebiyigganyizo ne bwe bibeerawo naye olw'okubanga tunyweredde ku kukola ebyamazima, tetujja kutya ekereziya obwe bulamu bwatwagaza. Ate naffe tusanfubire. Mukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.

0: chada kuku WhatsApp ino. Nesunga ngabwe funye duda.
1: Omulizi omulungi oli 94 katonyeze nya Fama Radio Sapientia nkwebaza okuba nti otambula naffe mu programu yaffe the appointment obudde buno bwa the appointment tokuzimba kuba mutima olwokusatu luno enginiya Juko Fred tuba naye wa Juko Constructions Uganda Limited okusobola okulaba nga twongera okuyiga okuzimba kwetaagisa ki enginiya Juko sebubuza kwatuuliriza
2: Mbale musiza nyo, basebo nebanyabo mwina, abawiza radio ya Feno Sapientia, mbeba ze mirimo je mkola. Manyanze ingini ya Juko, wavamu North Red, mbamu Juko Construction Company Uganda Limited, company nzimbi ya mayumba, kukubila plan, kuteleza chifocho, chonechi kuatagana kukola anzija, kukola angudo, kasovela mu construction tuwali choleka. Nolwekyo obuli lwakusatubira no ku programu yaffe okuzimba guba mutima era ng'ebyokuzimba byokka bye tuwogerako. Naye ofiisi zaffe ziri wali Kawempe ku Lukadde Road. Okyamira ku Pride Microfinance Bank n'ojja n'oserengeta ku katono nnyo n'otuka ku ssomero eriyitibwa Golden Kindergarten awo ogenda okutusanga. N'osobola okwebuuza ebisingawo ate naffe ne tusobola. Kudam nolwekyo mbagaliza okuuliza okulungi.
1: Ntweyanza engineer waliwo ebibuuzo luli ebyaliwo waliwo eyabuuza nadda era ku musenyu zijukiranga waliwo ekyadda era ku musenyu naye ng'ekyo tujze tukyogerako yabuuza omusenyu gusobola okukozesa kubanga yagamba nti waliwo yakozesa omusenyu nga gulimu ettaka ne bamuwabula era ekyaviirako n'ekizimba okugwa omusenyu ogulina okukozesebwa gwandibadde musenyu ki
2: omusenyu oyinza oguleetanga mulungi n'ogwonoonera ku site kwe bayita okwoza olugoye n'olwanika mu ttaka bw'oleeta omusenyu ogulimu ettaka ate oba oyonoonya oba otawaanidde bwereere ettaka binnyo ku musenyu kubanga ne wodira kitiyo kimwe ekittaka n'okiteeka mu nsawo ya seminti yonna eba eyonoonese kira ataano era we tugenda okuzimba tusooka kukola we tutabulira omusenyu ogwo kye tuyita ekikologo ne tupanga amatafaali wansi oba ne tusimentingawo okwewala ettaka okugenda mu musenyu n'olwekyo omusenyu gwandibadde tegulina bbumba nga tegulina ttaka. Bw'oba n'okozesa omusenyu ogulimu ebbumba, eryo liba bbumba, kubanga ebbumba terikwatagana na seminti era. Seminti oba omugobye osigaze ebbumba. Nolwekyo ebintu ebyo si birungi.
1: Okay. Omulala yabuuza ku nsonga y'okussa pillars n'ekyo wakiddamu kubanga kye ndaba wano. Nti omuntu yandizimbye atya ennyumba eyakalina. Ng'erina ebisenge ebikadde.
2: Ng'erina ebisenge ebikadde.
1: Yes.
2: Ebisenge ebikadde, ennyumba, ebisenge byonna n'ebibeera bipya, tetubigoberera nga tuzimba kalina. Ezo ziba partition. Ekikola kalina, z'empagi eziva wansi. Yes. Ennyumba eyo waggulu etuula ku mpagi, tetuula ku kisenge, n'olizimba kigazi nga kikoma wa, era ennyumba eyo waggulu ogenda kugiwa mpagi, kuba yeetuula ku kiyitibwa emitayimbwa era egivudde wansi nga gitegekeddwa bulungi tulina beesi gye tusooka okusima wansi ne tuteekayo ekitimba ekigazi bwe tumala okuteekayo ekitimba ekyekigazi ne tuyiwa enkokoto kumpi ya footi ng'emu n'ekitundu etuula mu kabookisi ako ke tusimye kakati obuzito obuli ne buba nga bufunye ekintu kwe bugenda okutuula naye footi emu n'ekitundu gye nkugamba kisinziira ku kizimbe ky'ogenda okuteeka waggulu kyenkana ki obuzito bwakyo bwenkana ki kwoyo era oteeka kukota akatono obuso buli buyinza okukasindika ne kamenyekamu nekireetera ekizimbe kyo okwabika kale nyumba eyakalina etuula ku mpagi ezo ate nga wansi otegeseewo bulungi
1: omulala yali Keri agamba nti ennyumba ye eri ku lusozi kubanga wayogera n'ogamba nti n'ennyumba yandibadde wantu wakalu yagamba eri ku lusozi naye ng'ennyogoga nnyo
2: wanyogoga nnyo yono mbadde era mujjukira olusozi wanyogoga nnyo kituufu wansi ekiziyiza abantu obutafuna nnyo bunyogovu giba miti gino egiri wansi gikwata empewo Mpeo netajja speed kumadirisa go. Netajja speed kubusolia. Neba anti. Mpeo ilwanyi sibwa emiti. Era wabidayo chibuyaga. Olabia emiti jinonga jewuba nejimu nejimenyeka. Nekati webuze. Kuru enyumba eri kulusozi wa guru. Awata mpeo ngabu eja speed ya yowe kutuka ko. Waino kunyoguga. Kwange bisera bitu okolimu ngempewo ejja ennyogoga olunsi nejja ngebuguma kisinzira weza bye tulina mu kiseera ekyo efaanana etya naye ennyumba ezimbibwa ku lusozi twaji basomesaako enteekateeka yaayo era tujja kuddamu tugibabuulire ate n'ezimbibwa wansi awatali lusozi era nayo twaji babuulirako tujja kuddamu tukiteeketeeke ate tubenga tubadiramu kubanga kya mabegako nnyo ndala.
1: Okati wano waliwo ekibuuzo kyenda ba wano nti manya nti emiti emikulu kubanga nnaku zino basala embaawo ng'olaba basala miti mito bw'oba ogulabye. Kati manya ntya nti doza kyategeeza olubaawo olulungi olukulu kati olumanya otyo.
2: Kyekikulu buli kyegenda okusereka ebitali bino nga tugenda kusiba siraabu tugenda kukola ki gwandibadde ng'omuti ogwo mukulu bulungi. N'olwa abantu okwagala ssente bwagwa mu kibira asala n'emitowo n'atabula ne muziri n'akola atya. Kakati bw'oba ogenda kusereka genderera ebika. Tuyinayo enkuzanyana, tuyinayo enkalati, tuyinayo kalitunsi ennaku zino akola nnyo nnyo nnyo. Emiti egimu tegikyajja manyaga gyo nali nga ina nga tugenda tugakebera naye tegikyajja kati. Naye nga omuti omukulu n'omuti ogwasalibwanga muto omuseresi bw'asitula olubaawo alumanya. Okujjako nti okwagala ssente okw'abantu baffe abakola emirimu kati tebakyabalirira na muntu akola kintu na mulimu guno emiti gyentekako gigenda kumalako bbanga ki. Ye bw'amanya nti muti guno afunako ssente ye gw'agenda okutuuka mu kibanda atwali. N'olwekyo omuntu yalibadde mwesigwa bannaffe abakola tubakubiriza obwesigwa kintu kirungi nnyo ng'okola omulimu gw'omuntu olw'oba ogenda kuwangaaza omulimu gwo. Kubanga omuti omubi ku nnyumba y'omuntu ng'oguseresezza gutwala ekiseera kya myaka 2-3 n'atandika okumanya nti ennyumba eno emiti si mirungi kubanga omuntu buli obuwuka bw'obumaze obuba butandise okugulya. Naye emiti gino egyakalitunsi ennaku zino gibadde gikola bulungi ate akalitunsi omumyufu oyo mulungi nnyo kubanga aba akuze bulungi naye ngeri yo ne kalitunsi omweru naye ng'omulaba naawe ntono mukulu akakase bulungi bw'olaba ng'emiti ogitidde siiga kye tuyita wood preservative. Wood preservative lulu twamugula ng'ava Kenya naye ne Uganda yatandika okukola wood preservative naye tosiiga oyiro. Oyiro tayina kyakola n'akatono. Oyiro mu mwezi gumu oba wiki 3 n'akala ku muti naggwako akawuka okasanku nga katambulirako nga kalya bulungi. Ne wood preservative ayingira mu muti munda era yojja musanga wood preservative omutuufu nga omutunulira alinga vanish. Ye taliimu ga bulaaka ago nakinaki ate n'okuwunya okuwulira ng'abadde asiigibwa emiti n'ogisiigako bulungi ne kalitunsi omukulu tiyetaaga kusiiga. Nyumba egiseresa kalitunsi omukulu n'emalawo emyaka n'emyaka nga kalitunsi taliibwa buwuka mangu ebikuta kasita obijjako.
3: The smell and taste are so good. Fortune sunflower oil makes every food taste amazing. It's easy to save money with the right pack. It comes in 100, 200, 500 mils or 1 liter. Fortune sunflower is a product of Bidco Uganda Limited. Available at every shop near you.
4: Yagara kwa sakanya bia banka budikasera. Yesawa otambalini banka yungu kwa sasa enkoda ya Sente Mobile okuvamu Centenary Bank. Kacho sobodo kusindika obokufu na Sente. Okukevi raka onti yo. Okusasua school fees ama sanyaraze owa amazi. Okufuna loni ya zamangu. Okutukile dela kubuka deutano. Nemi la ravinji. Chino chetu ito kutambla ni banka yo. Funa Sente Mobile app lero. Okuvaku Google Play Store. Oba App Store. Okuma nyeri siinga wo. Kube nama za fesitaliza kusasulira. Noti munana noti noti. Bile noti noti. Tano atano mutano oba noti munana noti noti satu asatu mutano satu anamunya Centenary Bank. Centenary Bank, member wa Center Group, efugiwa Bank Nkuru ya Uganda. Sente za ba customer okutukira ndera kubuka de 10 zikumibwa Deposit Protection Fund ya Uganda.
5: Mungeka teka ya Radio Sapiencia. Eyo kuhuliziganya na kukuatagana na abawuliriza bayo. Watandikibwa Radio Sapiencia Fans Club. Eranga wenjogerera abawuliriza bale mu 10 na 10. Bewandisa okwegatta ku Fans Club eno. Iye, kakati ulira nge nakusomesa 17 mwezi ogwokutaano mwaka 10 bidia bidimu mukaga meeting ya bwisoke dedda la rwegendo kutula kati oli memba oboje gala kufuka kitundu kubbo mwenna muko wulu okuja kuruna kulunga tuje kutandika ne kitambiru cha misa kusawa satwe ze okumacha era lwe lokulonde lakaba kulembeze bamu abana atambuze mirimo mu kibina cha mwe membo jukizibwa okuja no bufana nyima passport obutono bubiri okumanya bisinga okuba kunoti musanvu 5 3 13 7 mwemu 7
2: kusakyesya sivako
1: Radio Sapiencia nkuluze ya magezi. Injini yogambie nti tuisige wood preservative.
2: Wood preservative.
1: Oiro.
2: Si oiro. Oiro talimu talimu chigana kawuka kulia mutiogo.
1: Kati ogambie nti naye kalitunsi omukulu omulaba
2: mulungi nnyo kalitunsi omukulu mulungi ateera kalitunsi omukulu oba omulaba n'ekikulu
1: ogambye mujeko
2: aha mujeko ebikuta
1: kwale lwaki bivaako
2: ekikuta ekyo tekisobola kyo kukula ne kigama kyakula ne kiguma kakati akawuka wekajja kanguyirwa okulya mu kikuta ne kabeeramu kati ukabeera mu kikuta omwo kitegeeza nti era kajja kulwana lazima kagende mu muti gwe nnyini ekikuta kakivemu ate era ekikuta we kibeerako kyanguyirwa omuti gwanguyirwa okugonda kubanga tewagususumbula gonna gumaliriza kiringa era bw'osiba kolomu ng'ogitandika wansi mu ttaka n'ogirekako embaawo n'oziika buziisi ttaka kolomu n'ogirekako embaawo ekyo nakyo si kirungi kolomu eyo tejja kukala kukamuka bulungi mazzi gaayo olubaawo no lujja kubanga nga lutereka amazzi ne gabeeramu mpaji yaffe eyo tugiyiwako amazzi nga tumaze okugikola ne seminti oyo aba akyali n'ebbugumu ebbugumu olimugwamu ate eba tekyayagala ku reso gyewakozesa ate bati kyayagala ate kubeerako bibaawo ebyo nakina kikireetera enkokoto gye wakozesa okugwamu amaanyi mpozi nga wakozesa enkokoto nti yakubeera mu mazzi yakubeera mu bunnyogovu nakina ki kakati ate eyo entabula yaayo ne seminti gw'okozesa biba byawufu ate si byo bwe wakozesa kakati twagala okutunuulira waliwo eyagamba nti okukyusa kuchusa chusa abakozi
1: abazimbi kandi bationi no bana balala madirisa balala oro plate balala ringi bimu balala
2: tuina milimo ejichusibwa ka abakozi no leta ko milala ku nyumba osoro kuleta asereka mulala osoro kuleta ateka mu pipe mulala ateka mu amasanyalaze mulala kubanga era abo bye baba baasoma ku nnyumba bye bamanyi ne bano basivo yinginiya b'okozesezza yinginiya bw'aba asetinga ennyumba abeera ku pulaani naye pulaani olunsi obaako kwokyusaamu ggwe ng'akola ng'olaba nti bw'okola kino na kino kigaana okugatta obulungi oyinza okibuulira mukamaawo oba nedda naye nga kyandiba ekirungi omubuulire kubanga ennyumba oyinza okuba sigga ogenda ogibeerako enkomeredde empaka okukyusa omuntu kirungi ng'obadde ogoberera pulaani nga tolina kyenge ezi zonna ze wakola mu kuzimba kubanga omulala najja ajja kutunula ku pulaani ate alabe nga kiri kyalaba ku gurawundi kirala ate agambe nti ono bye yakola bifu ate ng'oli bye yakola takunnyonnyodde kati ekiba bye yakyusa teyakunnyonnyola gwe nannyini kizimbe kakyova olaba nti yinginiya ng'ozimba ky'olaba nga tekiteredde bulungi mu nkuba ya pulaani gw'oyagala kubaako ky'okyusaamu yita nannyini nnyumba gw'oyinza okukoma ku foundation waggulu n'aleeta omulala omuzimbi n'atuuka ku kulingi bimu n'amuggyako n'aleeta omulala okutuuka ku olopuleeti kyanguwa ng'ogoberedde pulaani naye techandi badde kirungi kuchusa chusa bazimbi. Era wenzi jange nyumba eri ku foundation nkubuza one yajitusiza wano yabashi. Wenzaka kulingi bimunga wojimpera kubuzo ya chicho mutawana achi. Chitegeza nao inovu zivu vu. Abantu wakweza kutuka unova gano basasula. Noli ndo leto mula lata andikida ungoli wa muruma. Chetu ito kuruma wagano musasula. Norecho temuguida nyuma yumba. Gakomia kumisingi. Gatomaze kubuza duachi. Tulina uo yavuza nti. Nti paipu zokoze samu wansi mu chinya zili size ki tukoze kusinzira ku mayumba ge tukoze saga amaka oba mizigo oba chichi paipu tukoze 4 inches zimala bulungi okujjako nga tugenze mu nyumba nga apartments sezuwe za unit singa 3 kwa ma self contained nyumba nga 3 amazago mu 4 inches gabate gajamu ne gano gajamu lwachi abantu tebagendera mu toyi mulundi gumu nga bamaze kukanya tufina tugenda ku flashinga tebagenda mukunaba mulundi gumu nga bamaze kukanya tufina tugenda ku flashinga nedda kitegeza nti buli omwa agenda yo na flashinga amazi ningagenda bwagu nomula naagenda yo amazi ningagenda bwagu tebagatalumunga gankuba agakulukuta
1: yes
2: esawa zo lwegula abantu basingira okunaba amazzi gaba gatambula manji wansi mu manual nejjukira tuzimba manual ezo nga tujisituddeko katono okuva wansi pipe weri neri nyako waggulu katono nga kitegeeza nti abaana abo banabeera amanji banji ne gajja era gagenda kusooka geekunganyize mu kanyaago galwane nga gayingira mu pipe eyo misinde era gatuuke septic tanka gyeri ate nga kitegeeza nti lulegalwana ne gafuna pressure ewerako gagenda kujjamu byonna obugenda bulemiralemera mu kkubo ne gabutuusa bulungi mu septic tanka gyegenda naye nga pipe ya 4 inches gye tukozesa okusinziira ku bantu boolina okuteeka mu pipe ya 6 inches olina okubanga olina ennyumba eziwera mu 3 oba okuyitawo kakati n'olyoka oteeka mu pipe enneneko. Omulala yabuuza nti uteka ku septic tanka pipe okuteka pipe ku septic tanka waggulu
1: yes
2: nga tegenze eri awasemba gye nayogera ku septic tanka tuteka ko pipe kubanga yo okuunya kwayo kudusa mazzi eri mu system ne gagende kugenda kati atajukira okutangira ko okunya kwa septic tanka tukutangira wano obutayingira nnyo mu system muli eri wa group pipe ya fire vent eri yempewo ne tulindirira okunya okuva mu manual kubanga wetwatekayo pipe ya fe ekija mu septic tanka ngerese kazambi tujikonyako mu mazzi katono nabagamba okonyayo katono soto iwayo buyiyi bwe iwayo buyiyi okunya kugenda kutambulira muzimani wolo kutambule mpaka kubatuukeko neno efulumye okuteeka mu soak pit amazzi nga gava mu septic tanka nayo gikonyeeko mu mazzi katono ebikulukuta bino ebitalina maanyi gakkirira wansi nga byakatuuka bireme kukulukutira mu mayinja kubanga amayinja gakwata ne wakola akaveera wonna nobanga ekinya tekikyanywa mazzi wabula kisibye ate awo tuba tujja mayinja kugajjamu ne tugateeka ku bbali ne tukokolako akaveera ako amayinja ne tugooza bulungi ne gatukula ne tugazzamu olweyambuuza ate amayinja lwaki mugooza amayinja tugooza ne tugatukuza bulungi lwa nsonga bw'olekako obukyafu obwo amazzi gali olutuuka gajjako obukyafu buno bubambukako nga butandise okujjukira amayinjawo nga bategakyali mu mazzi kuba amazzi gajja gayiikako buyiisi engeri gyewakaddamu ekinnya ate obukyafu buva ku mayinja ate ne buddayo eri ku kisenge ne buddamu ne busiba ne bukola akaveera kitegeeza kintu lunaku katukize bujja amayinja tugakuute ne wire brush tugateekeyo nga gatukula ekinnya tukikokoleko akaveera akakasibe ku bbali akagaana amazzi okutambula okuyingira mu ttaka buli kimu kyonna kitandike nga kipya kyekitwozesa amayinja. Ndoza ebibuzo byaffe tubizeemu kakati twagala tunuulire abadde babuuza naye nga twakyogerako dda mabegako nyo lwokuba nti radio tugenda tufuna abantu abapya twagala eyayongerako n'agamba nti oyogedde yakuba essimu n'agamba nti oyogedde ku kuwunya kwa septic tank, okuwunya kutambula kutya nakinaki, okuwunya kusigala mu manual ye. Twagala kati program gye twagala okubabuulira nti kweyagamba nti ebinaabiro ona ogera mu kinaabiro okunaaba n'ovaayo nga wawunya ng'oddukayo misinde, ojja ku bensani okunaaba n'oba ng'onaaba mu bensani wano naye nga buli lw'osumula amazzi wawunya. Kakati tulina ebinaabiro ebyebweru ebiseera ebisinga ekibiwunyisa payipu etwala amazzi mu kasokpiti ke mwasima kuvaawo butereevu nekkirira mu sokpiti, nti bw'eva butereevu awo n'abamu bamanyi okuziwunzika mu piti latuni gye baba balina, naye ate ng'agiwunziseeyo taprotektinze kuwunya okugenda kusibira nga kuvaayo wansi. Payipu eyo egenda obutereevu olina okugyegendereza ennyo ng'egenda mu sokpiti kubanga n'omusota we guyingirayo ate gwagala nnyo obuweeweevu gugenda mu mayinja ne gubeerayo. Bwe gutuuka akaseera okujja okulya era guyinza okujjira mu payipu eyo, naye ekirungi kyayo nti bw'ogiwunzika ennyo olunsi eba eseera nga tegusobola kwambuka, naye eminyaanyanya ebintu nga obukerekere obwo naye waliwo n'ebinaaka nibyesaagala ennyo ebibeera ennyo mu masowaani ate nga ebiyenje tewaliwo kitayita n'ate ebiyenje bibeera nnyo mu pit latrine, bibeera nnyo mu sock pit, emisana kati byebase tebyagala kwokya kwa musana kubuguma okwo. Ekiro bivayo ebiyenje ebisoba ne mu kikumi ne bijja mu masowaani ebintu bye mwalidde ne bikola bitya naye nga bisiiba eri wakyafu, naye tetugamba nino bijja n'obukyafu mu bigere. Naye ekiziba obukyafu obwo n'ebyo ebintu ntu ebibeera eyo mu gundi okuteekawo kye tuyita floor trap eyina amazzi agagisigalamu, nti bw'oyiwa amazzi wano ng'onaaba gali gajjula mu ka floor trap gagenda geeyongerako waggulu nga gafulumira mu pipe ejja mu floor trap okutwala eri. Kakati ka floor trap ako kalimu akannya ate ne kasitukamu ne katandika pipe etwala draininga mu kinnya mu gundi mu sock pit. Olwo oboziyiza okuwunya okugenda okuva mu sock pit era oboziyiza okuwunya okugenda okuva mu pit latrine gye wagiteeka, ako kakozese. Kakati ebinaabiro byaffe eby'omu nnyumba birina floor trap naye ogenda okunaaba nga biwunya. Bannaffe ba plumber abamu bagenda ne baba nti baatendekebwa ekintu kino ng'ate bakimanyi bulungi, ne mu kutuuka okukola emirimu ne balekawo abaana ate batatendese bulungi. Ye omwana ng'akimanyi nti wenteekawo ka floor trap kano maze kiwedde kankawunzike namu kaleeta amazzi, floor trap nga bagiteekawo wansi bagiteekawo mu level tewunzikibwa. Yo ng'ogiteekawo oteekako ne kalevo bulungi nnyo n'etereera zino tayiro ne zijja nga ziwunzika ku yo weeri. Floor trap eyo bw'ogiwunzika amazzi gano ge twagala gabeeremu nga tegavaamu gatambula.
6: Gali gosanzeewo.
2: Gatambula kane galekawo ka gaapu ku katuli kali aka westi akagenda mu pipe ya westi ne galekawo ka gaapu katono nga kitegeeza nti okuwunya okuva mu manual kuyita kweyiganya mu katuli aka akali waggulu ng'owunzise floor trap eyo ne kujja mu kinaabiro ka kinaabiro engeje kibeera nga kisibe oluusi n'akadirisa wakasibye akayingizaayo ku mpewo n'abamu akadirisa tekaliiko nga waayi weyali talinawo akateeka osanga ekinaabiro ekyo nga kiwunya. Kati ekinaabiro kyali etaaze okubaka akadirisa naye nga ebizibu yonu minabia tusanze kwa natawagami chinabilo change chuno alo chinabilo chigunya tusanga floor trap weyo baji uunzi kako katono ila tudamu netutema netayi yonu tuzitema netujituza yonge elimu levo vurunji okuunya tuwa tukugobie besani mutusanyeza amanyo no kunaba mumaso zinti kuliko chetuita ka bottle trap katika bottle trap wako kali na wanse chikolange mindi
1: mm-hmm.
2: amazi mwigasokera kakati wao namba ya abantu nene bawunzika ne bottle trap hiyo kulibwa akantu akonga kawanvu ne kati bottle trap kawanvu tekasobola kuleka mukagapu ngakasigala mu floor trap kati no bottle trap ekijunyisa chichino nti ebintu bigenda mu bottle trap eyo amere negenda mungo yoza musinki yao ne kunganira wawo atite inza kudamu kulinyange seri ngese erinye egende mugale trap ere mere ibu wangu amazi gaji sindise atebwe tuka mugale trap teva wo era chovola ba nti paipu ya fene twala mugale trap eyamba nnyo okuunya kuno kutaba okuva mu gali trap okujene uwo kakati okuunya kuva mu kamindi akakali wansi ebintu nebivundirawo nebiberawo notandika okwoza nga byonna obiraba biri awo oba pipe yaffe etwala mu gali trap bwegenda neejikona mu bweti kitegeeza nti pipe iwe banga teyewunzi sechi wanvu genda waguru. Eta ndiko kutele kama zinga gaji sigalamu. Kubanga bilibi yetu ala mugale trap. Biakona koku pipe ya kona mumbabali gale trap. Ne kunganyo umele mele obuja. Ne bujanga we kunganya we kunganya we kunganya. Ne pipe jeni yenjini nejula. Kacho gendo kutuke eno waguru. Nga bottle trap. Tesovola kusindi kayobi intuwe vyo kuwa maziga genda kulo pressure. Kakati pipe eva mu gale trap nge fuluma ku kisenge tuteekawo kye tuyita T kakati kati ako kaliko w'osumulula n'ofumita akawaya akalinga akasengenga akagumuko ne kafumita mu pipe eyo ya west efumita mu gale trap obumeremere obuba bukutte kutemu okwambuka waggulu obugire ogiretera n'okuunya nevuta nevuyika mu gale trap gali trap n'obiyola yo buyozi oyambala gloves n'obiyola yo kubanga biba tebikya asobola kusituka kugenda mu mani woro kakati awokunya we kutandikira niyo omuntu ajana akola ebintu ebyo dakika bbiri na gamanti njagala mitwala abiri songa osobola n'okubyekolera ate nga gojja okulyetinga ebintu ebyo okubiteeka mu fumbi lyo okutuuka okuunya n'ekinaabiro okutuuka okuunya tiwakozesa abantu abatasobodde kukola bintu ebyo nga we birina okutambula
1: okuzimba guba mutima engineer Juko Fred wava mu noso ko weje musange kwanesi
2: amanya na mugamanyi bobo twetaga otusanga ekawempe ku Lukadde Road toyamuka gende eri maganjo olugoro lwita Lukadde Road walone banka Pride Microfinance Bank nokira katononga 300 meters watono nyo no sange someliti wa Golden Kindergarten Day and the Boarding School someja feli kumusingi gwa Katoliki tusomesa abana mu dini yawe bulungi nyo ata abana abo mwaka guno guwedde bonna bayita aba P7 awo we wali offices za fe eza Juko Construction bojao tukulaga ekikwatagana n'ebyokuzima ne tukubuulira ngoze ku office. Bwe yagala tujje ku site okulaga ennyumba zino tuba tuzizimba. Pulani ogikuba n'obeera nayo. N'ennyumba mu kugizimba erina gyetunula. Ennyumba erina gyetunula erina gyetalina kutunula. Abazimba abamu ekintu ekyo tebakigoberera. Kati wojja tukuwa amagezi ennyumba yo tugende ku site fetulabe nyumba yetu nulewa. Namba y'abantu abasinga ne mu byalo eyo naje tuzaliddwa gye tuva. Baagala nnyo okuzimba ennyumba ng'etunudde mu luguudo awali abatambula. Awali abatambula obaagaza ki? katife chetukola tuja netukola position ye nyumba yo we ino kubera tugoberera chi gwe nyina wo solo cheko lila kukwanga fetuba somese ebintu bino tetugenda kubera milimejo mpaka bu myaka bukadde yimirira ngenjuba yetandise okukabweti omusana we gwakire nnyo otununye kisikirize kyo kitamu kiriruda wenjube ekukubye ruddawa esikirize ekibere mabega ngo yimirido wo simbyo omute kisikirize kiri mabega bwe kiti ennyumba yito gitunuza mabega kisikirize to gitunuza mu maso wa semusana gitunuze emabega wagenze kisikirize olwensonga nti kitegeeza mu buddo obw'omusana ogwonga gwaka bwe gutyo ojja kusobola okutuula mu ddiiro lyobeeremu oliiremu n'emmere ogimale bw'ono ogitunuza omusana gye gwokezza gye guvudde ng'esikize kiri mabega tojja kusobola kutuula mu ddiiro misana ate era eyo empewo teriiyo kitegeeza nti ne sheedi yo tojja kusobola kugituulamu omusana guba gugikubyemu katugezaako okulaba nti obudde obw'emisana omuntu ng'ayagala okutuula mu ddiiro ly'ennyumba yanditunudde eno bw'abeera n'omukolo mu lujja ennyumba bwe beetunudde bweti esikize ky'ennyumba kitandika okujja okubayambako mu kompawundi okuba nga mulimu ebisiikirize kati ebino we tubitunuulira era wennyimirirawo mmanya nti empewo esinga kutambula ng'evaawa empewo esinga kutambula ng'eva eno ate oluusi n'osanga pulaani yo nga saidi y'empewo gyesinga okutambula ng'eva tibaataddeyo madirisa gali saidi y'eno kubanga entu wetegeetaagisa kati otuddeo nitupulaani nga netugamba nti nedda tukyuse amadirisa gano tuteeke wanne saidi eyo ne saidi eno olw'ensonga esaidi nga teri madirisa empewo teyingira ekyo ng'oyagala okukimanya nti empewo teyingira gwe guyingira mmotoka yo ogula amadirisa saidi emu ovuge empewo tegenda kuyingira munda mujja kuba ng'era musigadize ebbuguma ng'osezza saidi emu empewo terina werwanira kufuluma empewo erina kujja n'eyitamu n'egguka eno ne tugubeera n'ekisiikirize gye kiri ne tumanya nti kati kitegeeza saidi ono edde saidi eno ebyo nabyo tubitunuulira kati awo ku ofiisi w'obozze era twongera n'okubuulira ebyokuzimba ku lusozi ebyokuzimba waterevu ebyokuzimba ku museeto kiki omu agenda n'agenda okugenda okugula poloti n'agamba nti mwami jjo poloti wano wansi bagitunda miliyoni 5 poloti yeri waggulu bagitunda miliyoni 2 kati ate nsobola okugamba genda ogulawo emiliyoni 2 wanawe miliyoni 5 kola ki lekawo era n'ekuwa n'ebigendererwa essente z'ogenda okukozesa wanawe miliyoni 5 zigenda kwambuka zisinge ne wali awe miliyoni 2 awo nawo n'amagezi tuba tugakuwa
6: injiniya ninda akuba
2: oyinza otuwaayo ku bibuuzo
7: bizinensi yo terikula nga togiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa kizimbe kiw'okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jangu ku radio sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna kyangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752-897-6 plus 2 5 6 2 0 0 9 2 0 oba plus 2 5 6 7 6 6 6 1 0 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com jangolange naffe aba Radio Sapiensia tojja kwejjusa
8: singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti okwoterekera ssente mu bbanka singa omuntu yenna akusaba ssente mu bapini ye ey'ekyama oba pini yo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti omuntu yenna singa akusaba ssente visa card pini yo oba ennamba paswad ekozesebwa omulundi gumu otp ng'oyagala okuteekayo oba okugyayo ssente singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano
9: Vera bulindale ili yaba fili. Towa mufie nabi kuata kwa akaunti yo. Nga kubite oba ku email nga waligo chogula. Oba chotunda kubiuma vya ATM. Oba watundiwe bintu. Bulile bintu kumutimbagano ngoko zisemi kutia website. Eje sidika. Mugoli na chobuza. Kwa kunamba za festali za kusasulia. Ku MTN. Noti mnana noti noti. Bili noti noti. Tano tano tano. Ate ku Airtel. Noti mnana noti noti. Satu satu tano. Satu nyanya. Oba weleza email. Ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank. Ngabakola ganita wamu ne Centenary Foundation. Ama kampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizi wa banki nkubwa ya Uganda. Sente za ba customer zikumiwe kitongole cha Deposit Protection Fund cha Uganda okutukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
10: Fortune Sunflower Oil. Ali nedeke ende netto ebisufu. Buto wa sunflower awomesa byofumba nasuka. Chango kukikiriza ngokoze kitufu. Sunflower oil ajira mubipimo vya mils chikubi, bibiri, bitano, nelitevu. Buto wa Fortune Sunflower. Akolewa Bidco Uganda Limited. Ngasangi wa mumaduka wona okumpi nawe.
11: Centenary Bank etegeza ba customer bayo kwe walobu fere. Okubirizibwa obutagabwe ebikwata ku bank account yo. Nga pin ne OTP eri omuntu yenna ngoyita ku email, ku WhatsApp, oba ku simu. Omuntu yenna nga kusabye ebikwata ku account yo. Okugeza pin ne OTP, tobimuwa. Era okubirizibwa kumuwabira ngokuba ku simu ezobwerere. Noti munana noti noti, bibiri, bitano atano mutano. Oba ku noti munana noti noti, bisatu asatu mutano, bisatu ana munya. Webalo kutereka ne Centenary Bank. Centenary Bank member wa Sente Group. Centenary Bank erunga misiba banki nkuru ya Uganda. Sente za customers zikumibwa kitongole cha Deposit Protection Fund. Okutukira dala ku milioni 10 za Uganda. E nkola nobukwa kulizo bigobererwa. Munteka teka ya Radio Sapiencia. Eyo kuhuliziganya na kukuatagana na abo uliriza bayo. Watandikipa u Radio Sapiencia Fans Club. Eranga wenjo gerida abo uliriza bale mubi kumi nedi kumi. Bewani sokwe gata kufans club weno. Iye kakati ulira nge na kusomese kumena msanfo mwenso kwa kutano mwaka nkume bidia abini mumukaga. Meeting ya weso kedenda la ruegendo kutula. Katoli memba oboja gala kufuka chitundu kubo. Mwenemu kwa uru wa kuja kuru na kuorunga tuja kutandika ene chitambiru cha misa kusawa satu ezo kumacha edawe rukulo ni rakaba kulembeze bamu wabana atambuze mire mumuchibi na cha mwe membo jukizibo kuja na bufana nyima pasporto butono bubidi okuma nyibi singa ukuba kunoti msambu tano satu kumina satu msambu mwemu msambu
12: kusapiesia sivako
11: enu yevedi yu yaba sumba abie kerezia
13: kinyalia patrice
11: Aisimbi kumusi njia ugobu wele za mwekerezia
14: Mwekereza tusa papa luya nonda Beribisho kwe kinda nikana
11: Ama ulire nesu ongazona Ezipu wata kwekerezia Radio Sapiencia Enkuruze ya magezi Ensuro yomuziki Hevye mizanyo
15: Junjua wale kuwele zono kansala mwa inajemba Ngini ya joko mlamu sisako Jinja kala kukuza ngini ya joko Singa mba nzimba kalina Nyinga mchifo chempaji zineze nkokoto Mkoze seza obyuma Nina kuzimba kalina ya buwavuchi Ebyuma ebe vikoma kalina ya buwavuchi Kwa tulaba zinempaji zineze nkokoto Njosolo kuzimbe miyari ilo jona Singobo juwa domsi njyo mulonji Na ya ate kubyuma Sila vangayo ya abyuma weza Gundi tano, fulo tano Isinga ndava kubili Kwa inakoma kufulo mekangu kwa seza abyuma Kwa sara mwa inajuli
6: Tumudemu ndohuza
2: kakati ebyuma abantu bakyakanyo nokozesa ebyuma olokuwa balaba nti nno abantu bakozesanga ebyuma ne kati bone ne bamanya nti katukozesa ebyuma tuzimbe nyumba noezi bakalina satu tekeke ebyuma naye enzo omu eyagambanga nti ebyuma kunyumba yokusulamu si bitufu ogenda okozesa ebyuma type ki kazi nozo warehouses ebizimbe ebinene tubikozesa ebyuma nenga tukozesa gundi zino angle line za h ewita side n ewita ne side n wakati nelekawo gap kati wetu tuzimba blocks zino zija ne ziyingira mu chuma echo echuma echo chambusa ne chambukira dala wagule roza warehouse ziba nzito no busoro teka ko ba buzitoria egenda waitu bakozesa column Eche chuma, chiba chirunji, geji ya chongumu, atene echilala. Si, walu, kalibako isanga hollow section pipe. za nga wakati ziri mu ekituli esaine side nga yabikawo na kakati pipe ezo bozikozesa bozizimbisa wakati netandika okufuna entuuyo entuuyo ezo pipe elastinga wakati netalaga netandika okulya amaanyi ga pipe gaina nga gakendeera nejjukira tuwateeka mu mitayimbwa ya kolomu tuwateeka mu mpaji ya feyo ate ekituli kiri kisigadde kyokka obutalavu obujja kiba pipe bwenafuwa kitegeeza buzito buli waggulu ku pipe eremererwa n'eminyikamu okay. Era ebintu ebibamala obinoonyerezaako ennyo gavumenti yaffe n'egamba teri agenda kuddamu kukkirizibwa kuzimbisa pipe kubanga abantu baagaana okugoberera amateeka g'okuzimbisa pipe nga we gandibadde bo ne batandika kuzimbisa buzimbisa bipipe bibasanze ne bakizuula nti era ebizimbe bijja kugwa naye era nga mu kuzimbisa ebyo zinali nagaani yaddala ng'ennyumba eza pipe sijikola sijizimba.
6: Hello? Hello? Ali ku simu hello? Nkujjeeko budde tulina butono ate tuyogera. Injiniya Joko Fred gwe tubeera naye atasobodde mukubira ojja kuddamu mukubire ku namba ye. Hello? Hello? Hello? Simanyi lwaki toyitamu. Okay, kade. Obulemeddwa okuyitamu simanyi lwaki. Engineer.
2: Yes, sir.
6: Budde nga bwe bugenze tumalirize.
2: Kakati basebo ne banyabo tubeera wano ku programu eno ku radio ya Sapiencia buli lwa kusatu saa munana kasaziwera jangu otuule ku radio. Tubeerawo essaawa nnamba nga tukubira ku bikwatagana n'okuzimba. Nza ajja wano ne mbagamba nti okuzimba teeka y'omutima. So togamba nti tojja kuzimba nnyumba. Ekiseera kyo kijja kutuuka nga lazima olina okuzimba. Naye nga bye twayogerako wano olina kye wateeka mu mutwe. Era ng'ojja kijjukira nti omuzimbi atandika na kino n'asembayo na kino. Ofisi zaffe ziri Kawempe ku Lukadde Road. Okyamira ku Pride Microfinance Bank. Enamba yange y'essimu eri 0772 43 355. Injiniya Francis Chiwewa namba ye eri 0776 43 354. Kakati namba ezo zo za MTN nenga namba ya Airtel esigaza mu namba nga yemu nenga eri 0702 43 355. Awo ojja n'otusanga ng'omaze okukuba essimu ku ebiseera byaffe ebisinga tubeera ku masayiti nga tulaba mirimu gy'abantu. Abamu bambuuza nnyo ebyamasannyalaze nti gawayiringibwa gatya, ennyumba eva ku ky'okujja, waya zandibadde zitya, tujja kujja nabyo tubibabuulireko. Kubanga okwo nakwo okutya kirabika nakwo weekuli ku masannyalaze. Tukabasomese nago musobole okugamanya. Nze Injiniya Juuko wava mu North Red nga mbeera wano kwongera kuli era nga nkolera mu kampuni eyitibwa Juuko Construction Company Uganda Limited.
11: Mu kiseera kino eky'ebijaguzo by'ennaku enkulu, Centenary Bank empereza zaayo zifudde nnyangu ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu banka wabula weeyambise ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli ku mpyawo okukuyambako ku mpereza za banka. Kozesa essimu ye ey'omungalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi esatu, weewola okutambula n'ensimbi enkalu, gula by'ogula nga weeyambisa Sente Visa Card. Obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu, beera bulindaala eri abafere. Weewola amasimu agakukubirwa, meseje ezikusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo, password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka. Kakati kola okuwaaba ku ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu meseje ku nooti 8 0 2 5 5. Centenary Bank, banka yaffe. Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira dala ku milioni 10 za Uganda.
16: Voice of the Sawindala. Time check.
5: Esawa siwese muenda. Ese misana. Time check kutusibu wako. Beda musigan simbi wo. Ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku. Atemo sabulo kuja yaka senti kachisera cho nawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Nyiga stemu mukaga town star. Mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app. Baka, obomu esi guno guama mavikira maalia. Gabo kutusi wako na midiangu high school kulama.
16: Awa Uluganda, ila ambani liza Radio Sapiencia. Katwe yongero kwebu lila kubulonji na ukulu wanyafe Maria Mwekerezia. Hatene mblamu wafe. Kuluwa lero tukendo kwebu lila Kulozali. Yevangiri, efunzidwa. Summarized Gospel. Ebi kolabino, ebi sanyu. Bitulaga kwetubyebuulirirako engeri nyaffe Maria gye yafunamu obubaka okuva eri malayika ate n'engeri obubaka buno gye yabutwala mu bikolwa bye nga tulaba nti yakyalira muganda we ate n'azaala omwana Yesu mu kisibo ky'ente kitulaga ekikolwa eky'obwetowaze n'okwerekereza. Tusabe nga tuita mnyafe biki na Maria. Tubebe towaze, tubeba ulize. Katutwalira bannaffe abali mbuyinike ama ulire agasanyusa. Ate agazama amaanyi. Nabo tubayambe ukubeera n'essuubi bulijjo nga banywerera ku Mukama.
5: Baka, obomwezi guno gwama mabikira maalia. Ngabo kutusibu wako na midiangu high school gulama. Esume redie chasa chino, uruye sumesa ya adyo. Enfayu java sumesa, enkwata yaba nenunjeba yaba kusomo gulu unji. Kubangali esume redie sumese, sumese yomu tindo mu Uganda. Tediko mamu kusomesa bia mchibi na vyoka, wabula nedie mikono babite ndeka haba izi. Baba angulaba izi mumbisa, games and sports babi faa konyo. Hatenga nesukuru fizi zezezi sobuke edio muzade. Litu wala masumoka arts and science. Liani rizaba na babu wala na abobulenzi. Environment yesume rotisangika sangika kwa wandisa kugenda mumaso aveji njobe kamparo vila museta otambula kilomite moku mkono kwa wakono okumanye bisinga okuba kunoti musanfu noti emu mkaga mumuenda atano mumusanfu abiri mumukaga oba kunoti musanfu munana biri nsanfu mumuenda nsanfu mumukaga anamu biri kenda munyaka.

tina sukurumye muko kubatendesi kulukalu abatendesi badengeza ko kulingiriza ndabe urukalu abatendesi runo luliko batendesi chikuwanga Jose Mourinho yorede alabika tina alimu pipeline akade kuna klabu ya Real Madrid netela nayo okubera nge kakasanti nevi ntwe mazo bigonjula okubera nge mudia mklabu ya Benfica mguange ya Portugal erija azaliwa okusobola okumuza mklabu ene ya Real Madrid waliye mguange ya Spain ngate jukira nti yaliko yaliyo ko ngo mutendese era nawangu lebikopo bibisatu wedu kati bagala kuberanga bamuzayo abero mutendese wa club ya Real Madrid anti aliwo mutendese wa Chelsea Albert ebintu biganyi agugulana nabavubuka batendeko ba abagugulana nabasambibe songa ate nabasambibe nyini bamulemye okuberanga bakwasaganyizika kubanga nabo benyini bali mwenkubagano nabo bakubagana nga abazanyi nabazanyi kati abagamba tineda oluvannyuma lw'okubeera nti n'omupiira gwa Barcelona ku Sunday gwakulemu gwa El Clasico ne bakuba gol 2-0 tebamutunulidde Albelo wa mklabu ya Real Madrid baagala kubeera nga naye bamutaasobola okubeera nga naye yeeyongerayo naye bino birabika nti no byawufumuuko ku Michael Carrick kubanga y'omukise gwamuweereddwa yagunywereza ddala bulungi era we twogerera abakulu ng'omupiira guno gwa Brighton tegunaba kubeera nga gusambibwa bagenda kubeera nga batunuulira ensonga ze bagenda kubeera nga batuula basobola okubeera nga batunuulira ensonga ze bamutunuulire balabe nti ddala kituufu agwanidde okuweebwa obuvunaanyizibwa era bwe banaakizuula nti tagwanidde kuweebwa buvunaanyizibwa olwo batandika okubanga batunuulira ku lukala lwabwe ku batendesa abalala be balina mbagambye mbadde ntunulatunulako ndabe nga ningiriza ku nkalala z'abakulu ndabe enkala balina batendesi ki naye sebo baazikwese tebaagala kukkiriza amawulire kufuruma nga tebannaba kubeera nga bo bennyini bagafulumya baazikwese tewali n'omu mutendesi yennyini mutendesi mulala okuleka Michael Carrick yategeerekese ku lukalala lwabwe naye nga nkitegeddeko nti nno balina olukalala olw'abatendesi be batunuulidde era nga waliwo n'abakulu abamu abalina be basonzeeko yadde nga Michael Carrick ekyamazima teyeebeereka ku byakoze mbagambye ku mipiira 15 gye yakatendeko okuviira ddala mu mwezi gwa Januari awanguddeko emipiira 10 kati bw'obeera ng'onoonya mutendesi muwanguzi oyinza otya okuleka omutendesi afaanagana bw'atyo nga sigamba nti no n'emipiira 5 nti tebagimukubye emipiira 5 tebagimukubye akoze kamaliri nakolako ne bamukubako emipiira ng'ebiri gye basobodde okubeera nga bamukupa omusajja jono Michael Carrick kakitegeeza nti wobeera onoonya omutendesi omuwanguzi toyinza kuleka ono gw'oyinawo ate n'okaabira b'otalina na bwe kityo katulindirira abakulu bano bwe banaaba bagenze maaso n'okulaba mutendesi ki gwe banaaba bavuddeyo naye nga mbategeezezza nti no Michael Carrick ye Michael Carrick bamutunuulidde nnyo kati nga gwe omuwagizi wa club ya Manchester United ngenda kujja gy'oli tunyumyemu ddala kituufu Michael Carrick ku batendesi abali mu maclubs agenja waliwo omutendesi ono wa club ya PSG waali Enrique waali omutendesi oyo Luis Enrique eyaliko kone mu club ya Barcelona waali kosa n'omutendesi wa club ya Atletico Madrid Diego Simeone naye waali abatendesi ab'amaanyi nga weebatyo weebali bakyaliwo gwewandyagadde abakulu bwe banaaba batandise okuteeseganya ekyamazima baleme kutunuulira mutendesi mulala batunuulire Michael Carrick yekka oba gw'ogamba nti Michael Carrick alinganga omwana abeera ku internship oba oyo ali ku probation nga singa probation egwaka atandika okukola ebibye nga wana abeera ayagala kukakasa bakulu nti bannaye nja kusobola nga singa banamukwasa omulimu ogw'enkalakalira nti ne bamuwoba endagaano ya myaka 3 oba 4 ebintu biyinza omutabukako nga tatuukiridde ye bwe babeera nga bamuwadde wandyagadde bamugumiikirize kyenkana ki ngenda kujja gye muli tuteeseganye naye nga ebyo byebiri mu club ya Manchester United ku mutendesi ono Michael Carrick ate era nga tukyali mu club eyo yemu omupiira gwa Sunderland ku weekend
Manchester United gwe yagenda maso n'okubeera ng'esamba ne club eno ya Sunderland. Gulabika nti ndo gwine engeri gye gwazika.

0: Uganda. MTN. MTN Uganda erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Naye bannange, mwe temusobola kusirisa ku mwana. Yaganye mumutere ku Radio Sapientia.
2: Kenda mu nyaka tonyese nyapama. Enkuluze y'amagezi.
3: Yemwe abatusubye kwa kasajja. You have no right to say that.
4: Tolina buyinza na dembe kugamba nti mwe mutusubye kwa kasajja.
3: Ani awulidde enjogera eyo nti yemwe abatusubyeko akasajja.
2: Kyenda mu nnyaka tonyesa ennyafama Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.
5: Kyenda mu nnyaka tonyesa ennyafama Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Ziri ssatu zizino zisemeza okuba nga zikonka ku ssaawa 11 ezakongeza ku lunaku olwaleero. Kati nange ninawo n'abantu bangi abanga atutereko Jeno Moses Sali ng'alayira alyoze muteekeko ntya mujewa by the way layidde naye nkuwa anyway sirina eddoboozi lye libadde teriwulikika. Jeno Moses Sali gwe muzanyirako nno musajja mukulu wa buvunaanyizibwa twakuti y'omu ku basinga obukulu mu Uganda kubanga okusanga omuntu mu Uganda nga alina emyaka sewo 87 ng'abuzayo emyaka 3 okuweza 9 olina omussaamu ekitiibwa. Jeno Moses Ali bamuzala nga 5 omwezi ogwokuna 1939 be balabye buli kimu wano e Uganda Independence basanzeyo buli kimu balabye kuzisema talo. Jeno Moses Ali kuzi ndaba wano mbagambi yomu kubalayidi bamaze okulayira naye buli omu ndina wano message ziringa tutereke doze kati ndijewa walona gari laba aneti byambuziza era zenako kati naye mwe mukama abasasire
2: kyenda mu nnyaka tonyesa nnyafama Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.
5: Kyenda mu nnyaka tonyesa nnyafama Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Na neti yange nti azena akatambala kati akalekerani yonna namwe nno mwebuuzisa gwe totambula na katambaala ntwala eri olugezigezi ali okutambula na katambaala musango. Kale ziriddo kika 5 ezizino zimaze okubanga zikonka ku ssaawa 11 ezakaongeza ku lunaku olwaleero. Kkiriza nsooke musoba naffe bana ba BF Suma bano bajjanjaba endwadde ez'enjawulo naye nga bakozesa eddagala lya butonde. Bannaffe ba BF Suma enjawulo gye balina ku balala bonna nti bano bo bava Los Angeles mu ggwanga erya America ye wali ekitebe kyabwe. Eyo nno gye bafuutuka ne basobola okuba nti ne babuna amawanga ag'enjawulo nga bagenda bajjanjaba abantu ab'enjawulo nga bakozesa eddagala ery'obutonde. Bajjanjaba endwadde nnyingi nnyo zino ze nkubulirako wano z'entono ne bwekyo kyandibadde kirungi n'ofuna ssimu yaabwe n'obakubira nibaga nti nina ekizibu kino ne kino basobole okuba nti nibakuyamba. Bannaffe ba BF Suma nkugambye nti n'ekitebe kyabwe kiri Los Angeles mu ggwanga erya America ninga opusu ni wano webali naye ng'ekitebe ekikulu kiri Los Angeles mu ggwanga erya America kati bagamba nti nojangu osobole okuba nti n'ofuna obujjanjabi. Bannaffe ba BF Suma baga nti ennaku zino prostate esumbuwa abasajja n'ogano prostate eno gland kirekeko buzabuza it is just a gland omuganda agiyita katungulu naye gland no nakutegeeza nti erinanye akawago bakaita blada then nerinana ne urethra nina kugamba nti nogirande netuuka ekiseera netandika okuzimba kati bwezimba n'otagifaako mangu ekiddiira oba ogenda kufuna prostate cancer kyokka te prostate cancer bakwata n'otamujjanjaba ekiddako kuba kufa ate ofa bubi ng'ofuyisiza mu kapiira nga tolina nakyosobola kuba nti noweekolera. Bannaffe ba BF Suma bagamba nti n'ensonga nyingi nnyo eziviirako prostate y'omuntu okuba nti negenda maaso n'okuba nti nezimba n'egaziwa ensonga esinga okubeera
6: enkulu kweza nyikiriza baga ntina basajja muve ku muzogo kweza nyikiriza muve ku muzogo okwenyonyogera yoko mu kweza nyikiriza senkulu abako kyalinda nata kifuna kati bwata kifuna nga nyiganga zimba bwatinga sekoko baga ntio nenguli yitiride nemereri musukali omunji kali nemyaka ndibutuka myaka 3-5 emkisa jibeera waggulu nyo eja prostate eno okuba nti negena maaso n'okuba nti negaziwa kakati bagamba nti n'abasajja mubanga tochika mbuga nga toyagala kuchika mbuga nacho kivira ko prostate yo okuba nti no egaziwa ndifuna akaderumu ndi nyonyole echo choka kati kibuzo kiri nti otegerera ko kinti prostate ye gaziye ekisokira ddala kasota niko okulaba nga ofuisa fuisa buli kaseera na ddala obuddo obwekiro kekamu kubona obulaga nti prostate ye gaziye omusolo okujanga bagwesewa okubanga tosobola kutumbiza olumu n'okubalagala gukubalagala n'ekirala omugongo tandika okuluma nti n'ekisinga okuba nti no kimalamu amaanyi otuuka ekiseera nga tokyasobola kusituka uli ni wagama tino waistuka mkujiteko nga tosobuli ya dela kusituka uulide nautandika no kutaga la mchisawe umwana kuweleza pasi na uli nyako msota na ugwele baku wapena tinga temuli kipa na ujikube bali nga temuli ya dekipa we muku uvonedo obulaga ntino prostate yo etande sokuba ntino egaziwa katiba nafa babi efo suma bakulete de mpeke bazita prostate relax capsule zinune mpeke mbubango zikozeseza nga prostate ye gaziye ebya ddala egenda kuddayo mu normal size chokati bozikozesa nga tena gaziwa eba tejja gaziwa bokozesa empeke zino ezimanyiddwa nga prostate relax capsule ng'olina prostate cancer aba agenda kuwona ne ate bozikozesa nga tanakwata aba tejja kuba nti nakwatira ddala nibwe kibona faba bi efo suma baga nti nogenda osobola okuba nti nozifuna bakuleetedde neze immune boosters zino nozo empeke zomira ne zongera amaanyi mbasiikala bakuma omubiri gwo n'oba nga tolwalalwala empeke zino bazita pure and broken baziteekamu ekitiko bakiyita ganodamaspoas kati zino empeke bw'ozimira tolwala lwala kale ne bw'oba olwadde oba ojja kuba nti no wona mangu waliwo abantu nga wiiki teggwako nga talwadde omwezi teguggwako nga talwadde kyo kitegeeza nti n'abasirikale abakuma omubiri gwo banafuye beetaagamu ka reinforcement funa empeke zo ojja kuba nti no omubiri gwo ogukuma nga mulamu bulungi nnyo baga nti n'abakyala balina ebizimba munabaana abakyala bazibikira enseke abakyala nga balimu okuzala jangu babeere nga bakolako nga bakozesa eddagala lya butonde gwe nalina pressure bakuleetedde empeke baziyita microtusaiko kakati pressure ekiviirako okuba nti nno ekwata obulwadde obwo ne bukusumbuwa kiba kitegeeza nti nno olusavusavu olumanyiddwa nga cholesterol luzibikidde emisuwa kati olusavusavu luno bwe luzibikira emisuwa kiba kitegeeza nti nno omusayi we gulina okuyita wafunda kati wafunda omutima gulina okuba n'amaanyi omusayi okusobola okuba nti nno guyita wafunda awo mu kkuba n'amaanyi eye pressure kati empeke zino ezimanyiddwa nga microtusaiko zitambula musaayi ne zigenda misuwa ne zijjamu olusavusavu olwo omusaayi ne gusobola okuba nti no guyitawo bulungi nnyo amagumu nga gakuluma oba omugongo we gukuluma ogo nti no jangu bakuzzeemu ebirungo osobole okuba nti no otererera ddala banaffe ba BF Suma bakwana kye bayita general body check up bakuteekako mashini n'ekkebera ebitundu byonna ebiri mu mubiri zino simanyiza nadizi bino byonna ne bakkebera bulungi nnyo ne bakulya nti omutima guli bwe guti amawugwe gali bwe gati n'okujjanjaba ne bakujjanjaba balinawo Kampala Road maaso ga post office ekizimbe ebakiyita Boulevard bali ku B29 naye ngeno ye namba y'omusawo mukubireko musawo mubeere nga mwogeraganya bamuyita Dr. Day.

0: Yo, Citizen wa Uganda gamba yeye. Kati laba wobe chintu asset ya region number. Because eyo demonstration farm yali eyamba ko Eastern Uganda okuyigira we byobulimi. Kati muntu omwaji tutti. Na hiyo temugamba ko. Nuri ayanja na gamba tinaanze na milioni 3 zoka ne bajaji. Yeta ina buzibu. Kati ono. Uwobu sente bunenu. Gwachimanyi tibunongo selezazi na mini mu supplementary nga tuge nga parliament ya guwako wanenu. Umanyi ti state house baji we bilioni nga bina.
1: Nicho chichitufu wanga basa ba trillion. One trillion.
0: Nebe wati yake bilioni nga bisa tu. Na inga hati yake tetula wanko ya mpeke ya sukari ya vayo. Nga tuge na mukaruru. Njagala bana Uganda bagendeko batunuleko okwo mu supplementary ezayisibwa. Muli mu supplementary yayisibwa nga eriko over 400 million. Naye nga bateekako ne we zigenda nti ebiliyoni bina n'omusobyo zigenda mbuya kuyambako security. Si security ya gwanga lyonna wabula mbuya. Batu waka accountability. Over 400 billion. Ono muri mulanga sente meka. Ziyaguze mu motoka.
1: 3 billion.
0: Ezili nkugabye sente meka.
1: 400 billion.
0: Kaziri we nyinji okusinga ko ziri eri. Lwaki aba na Uganda tetubera ko na artist na straight forward. Bine bintu mubireta mu kusinzira amateka gale mekubera selective. Nafa batunulizira ebyobufuzi tuleme kubera selective. Ono si mwagala kati ayisizzaawo kino kankirondoli. Ono mwagala ayisizzaawo kino ekyo tetujina kyogerako. Ekyo kijja kukola nnyo singa buli kimu tukirondola bwe tutyo. Era singa ayijija abeera mwenkanya n'atubuulira assets za President Museveni ze yayanja yeewuwe tuzitegeere. Uruwe mjyo tegera nti eggwanga lino libiddwa nnyo.
1: Ha, na ye presidenti. Olaba, tebamukuba na mumbuga za mateeka kubanga aina. Kati tebasola na bintu byobisa mu lujjudde.
0: Of course, arwachi. Simu kusisi, government siye musasula. Government ye musasula. Imu nabia, eteka tindiri selective. Era ayanja. Si government ayanja. Jitegeza nti eteka, tindiri musasula. Na ye chembuza.
1: Byonabi abyanja
0: yo. Kiki ya yanja.
1: Oboli yao byonabyanja.
0: Anti kati ya ijija bitubuli.
1: Radio Sapiens akadde kafebwe kati wekagenda. Njagala okubeba zano ndaba Kansala Mavira Godfrey owetendo. Ndaba ni umwamyo webaziza nyo. Mukulu Chidya ensongo kuzina ambika obulungi. Chibaya webali nyo sevo mukulu Chibaya. Nange nkula msiza konyo. Ate kansala muwa ya nawe nkulava wano ni wano mlala gwenda vaha obude bugeze tusivule sivula sigenda kuleta voices zino
0: abatu uliza mwena mjurenzi jano mbebaza kubanga mwewe tusinzira ko okuja kumpeweza sapiensa iranga bumbanga atemuli iwo of course nafe tuba irrelevant mbebaza management ya Sapiensa okwongera okutuleranga program eno etujja ne tusobola okutuusa ebirowoozo byaffe era ne tusobola okuwaamu abantu essuubi mwebyo mweze ensonga ze basuubira nti zibamazeemu essuubi amanya n'eddoboozi nze Kiria Ismail president wa UID emeritus
2: Nteekateeka ya Radio Sapiencia ey'okuwuliziganya n'okukwatagana n'abawuliriza baayo watandikibwawo Radio Sapiencia Fans Club era nga wenjogerera abawuliriza bali mu 10 na 10 beewaanise okwegatta ku Fans Club eno iye kaakati wulira ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokutaano omwaka 2026 miitingi yabwe esookedde eddala lw'egenda okutuula kati oli mmemba oba oyagala kufuuka kitundu ku bo mwenna mukowoolwa okujja ku lunaku olwo nga tujja kutandika n'ekitambiro kya misa ku ssaawa 3 ez'okumakya era lwe lw'okulonderako abakulembeze bammwe abanaatambuza emirimu mu kibiina kyammwe memba ojjukizibwa okujja n'obufaananyi bwa passipoota obutono 2 okumanya ebisingawo kuba ku nooti 753 13 71 7 Esos esawe ndala Time check Esawe siwe sesatu Esi etiro Time check kutusi wako Beda musigan simbi wo Ne MTN momo Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabali dunaku Atengo sabulo kujaya kasente kachiseda chonawo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Nyiga stemo mukaga tan star Mukaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo app

0: Turiko cyenda mu nyakata nyizi nyafa mara gisa pinsi mbuzi ya mbuzi ya sumi zikini rinzi nyo kwa lero vina kuluwa kusatwe na kuzoma zirero na kuzoma zirero ziri kuminati sata kwa mwezo kutuna kwa mwezo kutani ato mwaka kumipiri maaviri kuna mkaka webali nyo webali dala okutuliza baabali chokuliza programu lero tubana ya mayengu wa kufuka ekwata kubavubuka ensonga nyingi nyezi kwata kubavubuka netu ino zigonjura chokka tetutunulira ekyo chokka wabula tutunulira n'embeera ey'emirimu ng'eyo embeera ey'emirimu kubanga abavubuka beetaaga emirimu beetaaga okukola akati bwe bataakole amwe mujja okuva emize kubba kutta kunywa biragalalagala naye kati tulina okulaba nti bakola olwaleero tugenda kutunuulira nnyo ebyobulimi n'omugenyi wange gwendi naye nzise bulimi Gideon Peter mbaagaliza okuwuliriza okulungi era njagala okuwaniriza omugenyi wange wa leero
1: era ssebo nsanyuse nnyo okulaba
2: ssebo
0: Saba otubulire kumanya ate tumanye na wawoba n'obuyiya buno tubutunuulire nga tubujjira ddala wabutandika
2: erinnya lyange Sewanyana Andrew Sendaula
0: owensene
2: nakusomerera
0: tubali bubi
2: nakuzina omutule bubi nnyo
0: tubali bubi ate naffe bwe gutuuka omwezi guno tuba twesunga nnyo tugamba nti kizibu kubeera tukukolera ddala kiro okubafuna esebo
2: Mbeera ku mutala Sumbwe.
0: Sumbwe wano buloba.
2: Wensinziira kubanga nkolako bye nkola. Nkola emirimu gy'okunoonyereza. Nkolako ku gy'okweyalinga.
0: Kyo?
2: Era omuli obukugu bwange bwe nasoma ennyo.
0: Mwayalingi.
2: Awo ne nkola n'emirimu emirala. Ng'oli bwe yayimba akayimba nti omulimu gwe sikoze.
0: Teguliyo. Wadde ng'emyaka gikyali mivubuka.
2: Miyitirivu nnyo. Naye okutuuka bwe nasetolinga nga Mukama we wali okuyitibwa kwange ne nzikakkana.
0: Okuyitibwa kwo olwo ng'okuyitibwa okunye mu ki?
2: Okuyitibwa kwange okwo nakuzuula mu byakulima.
0: Mbulimi.
2: Abalala kubanyooma. Abalala kubasekerera. Kyokka ate nga bonna bayimiridde okulya.
0: Kulya.
2: Obwana bw'onyooma ate ng'olya, gw'onyooma yakuliisa.
0: Oba omala biseera.
2: Singa n'agamba mutaddemu kulima onoolyawa.
0: Kuba kufa.
2: Kati. Obwo nasanga okuyitibwa kwange. Era Mukama n'ampeeramu ebitone eby'enjawulo. Nneekanga nga nali simanyi. Olwakuba ebyakatonda tebibaleeti.
0: Mukama takerewa ate takeera.
2: Kyekiseera kyakyo bwe ntyo ne mbaako bingi bye nafumbulamu era bye nkyagenda mu maaso nabyo eri abantu baffe ffe kennyini n'obulamu bwaffe.
0: Tusookere ku kulima. Okulima okusanze otya?
2: Okulima tekulina buzibu. Kasita wange oli mugumiikiriza ate ng'oli mumalirivu. Kuba okulima bweba bizinensi. Si ye bizinensi nti okyagivaamu mangu ng'ate omutima gwo gulaga nti by'olubirira bya mangu. Kuba leero tugeze ojja kusimba ennyaanya w'ozisimbidde ng'emba gitunda 10. Ogenda otuuka okukungula.
0: Ezizo w'ozinaatuukira okwengera.
2: Ng'ebbaafu ya 10. Kati awo ogenda okukakana ng'ekibalo kyonna kifuuse.
0: Kyewalina.
2: Ng'olaba oli mulosi njereere. Awo ng'obidduka mu misinde.
0: Obuzibu ndowooza buva ku kugamba ku mbala yaffe.
2: Embala yaffe ebeera awo naye ffe kennyini twagala nnyo ebyamangu. Singa tuvaamu ekyamangu.
0: Nfunira wu.
2: Ebyo obutunda obulimi awo. Ensawo ya miliyoni kati
0: nsimba obutunda.
2: Ogenda okumala okubusimba ng'ensawo ya 10,000,000.
0: Nga yagwa dda.
2: Nga yakadda wansi.
0: Mungi kubanga buli omu yalima mu biseera ebyo.
2: Naye mu bulimi ky'okola bw'oba wakulima olina okubanga ne bw'ogwa osigala ogenda mu maaso ne bw'olemesebwa olaba olina okugenda mu maaso luba ddaaki n'ofuna ku ssanyu ly'omulimi. Eryo lyobanga obadde olima green paper okugamba nti ensawo namba ya 300. Naye n'otuuka ku nsawo ng'essaawa eyo ya 500, 600.
1: Kyewali tosuubiranga.
2: Tokisuubiranga nakwo nti kinaabeerawo eryo essanyu ly'omulimi. N'owulira essanyu n'olw'obugumiikiriza n'okulemerako. Aho n'osobola okufuna. Kitegeeza nti buli kintu kyonna bw'otalemerako.
1: Tofuna.
2: Tokifunamu.
1: Oba olemereddwa.
2: Oba okyagezaako, okyagezaako, okyagezaako. Gabanga madaala. Nti ogalinnyako, n'olinnyako, n'olinnya.
1: Ayinza okulinnya kasatu n'olemererwa. N'odda wansi.
2: N'odda wansi, n'odda ku kino, n'odda ku kiri, n'odda ku kiri. Ah, kyo tekikola ssente.

0: bwe muvubuka myaka egyandibale gitandikira ddala okukola ennyo n'amaanyi nga agenze mu bano webagamba abanoonya noonya omukyala
1: alinakoledde
0: anandabirira anaakola ki nze njamuwa omukwano.
1: Naye kiki kyetuliko twebuuze, kiki kyetuliko ennaku zino?
0: Omulembe guno gwo tulina okufuba ennyo, tugezezaako okusomesa, tukyasomesa era okuyigako tekuggwayo. Naye simanyi bwe tunaakola okuggyako Mukama otuyamba obuyambi.
1: Mirembe gye tulina emingi, batuwadde eddembe lingi lye litutuusizaawo oba abazadde tulemereddwa okukola kye tulina okukola, simanyi awo.
0: Kati ngaffe abalimi ebiseera ebimu tulowooza endya yaffe, endya gy'olyamu, ebintu by'olya, obwongo bwe butambulira.
1: Endya ekola ky'amaanyi
0: nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo
1: okukuza obwongo obw'okubwonoona.
0: Bw'oba omanyi nti muli okyasobola okulya enkoko ng'ekaaba coyicoyicoyicoyicoyi ya myezi
1: ebiri
0: ekulidde eddagala speed
1: ezannemera ddala ez'okulya oba ze zantamya n'okulya enkoko.
0: Olowooza mu mubiri gwe kikyogeyiningamu era kikyogenda ofuna koolidde kakyakaaba coyicoyi bye bibadde mu bulamu bye bitambuza obulamu ddala ddala gwe alya obwongo bwako bw'olidde kitegeeza nti naawe byogenda okukola bakanyagu nti muntu mukulu naye byakola biringa byakyana kito kundi ajimuka yenna agira naye ate byakola byakyana kito
1: sibi
0: ebimugyamu. So nga singa otunuulira enkoko eyakulanga nga yesobola netandika
1: okwetakulira
0: maama waayo n'agisuulawo ng'eraba nti yesobodde otutandika okulya naawe nga gy'olya ebintu bye tusinga okukozesa nabyo byennyini bikola kinene nnyo. Ebirime bye tukozesa, eddagala lyokka lye tukozesa ku birime byaffe. Kubamu akafaananyi, ennyaanya efuuyirwa ku makya oba mu ttuntu. N'oyita ku nnimiro eyo ekiro ssaawa musanvu oba mukaaga. Naye ng'eddagala liwunya oluwunya okugwayita mu kkubo. Ddala ddala biki bye tulya? Obulamu bwaffe butwala wa? Era nga nnembeerawo ne neebuuzaamu ekibuuzo. Twesabika nga tufuuyira ebirime.
1: Lireme kuyingira nti eddagala lino lireme kunyingira.
0: Naye bwe tuba tulya
1: tusabika
0: ki? Kuba lino likyalimu lesijuuzi zaalyo
1: zibazikyalimu kungulu.
0: Olya bulungi nnyo, omubiri togusabise, ebyenda tobisabise, kati kitegeeza nti wemala budde.
1: Okwesabika kuli kwamala biseera.
0: Wamala budde watwaliriza.
1: Kubanga kye neesabikira ate kati nkisanga.
0: Okirya dayirekiti, tokyayira nange egyo weekwekamu. Tovuulira nti ebirime byaffe babiganye egindi Uganda kati tubataddeko ekkomola kino tubataddeko nati ebyokulya bino tumuddamu bireeta birinamu chemicals.
1: Nkya neggulo ogenda n'owulira nti omuzungu ye bw'aba bwe muba munaatwala ebirime bweru nti temubifuuyira. Bwe muba munaatwala mawanga ga mu Europe temufuuyira, abazungu tebaagala bifuuyire. Nga naffe wano twalinayo ebitali bifuuyira, obunyaanya bwaffe obwo mu lusuku bwe bwemesa nga bukula nga tubulya.
0: Essaawa eno kubusanga mu lusuku weesunako.
1: Kubanga twafuuyirafuuyira ddoolya
0: wafuuyira ebbomba y'eddagala y'omuttu. Akanyaanya ako ne bw'oba ofootya.
1: Ate nga akanyaanya ako ddagala.
0: Era ky'ova olaba obutiko obubaala okyalaba nnyo
1: ebijja
0: byabwo nti bubuno ojja tugende tujja obutiko. Lwaki ebibaala
1: era gy'o lwe nabaddeko
0: Masaka tusimba na bisimbe.
1: Gy'o lwe nabaddeko Masaka. Lwenasanze ewaffe ekibaala kyameze munnanga awo twekangidde awo ekibaala kyaffe nga kyameze ne tubujja obutiko era nabuliddeko obubisi nengamba bannaye nga ntutte ebbanga ddene nnyo nga sirya katiko kogamba nti katiko kaakano bakafumbye bulungi tebasiise na kintu kyonna naye n'okalya n'okawulira ng'oba n'okukolokoota kakolokoota ku mubiri.
0: Kati awo tusanze obuzibu nti ffe kennyini tukoze kinene nnyo okusaanyawo obulamu bwaffe, tukoze kinene nnyo okukyankalanya obulamu bwaffe, tukoze kinene nnyo okukyankalanya ettaka obulamu bwaffe obutambulira. Ffe kennyini ffe twetambulira entalo ez'obulamu bwaffe era ffe bayeekera b'obulamu bwaffe okuggyako nga tukyuse ne tudda ku nnima eyitibwa eyoganiki.
1: Ennima eyitibwa eyoganiki era awo we tugenda okusimbulira tutunuulire nga tumaze okuwummulamu kuno. Tugenda kudda tutunuulire.

0: omwami Arabia Sapiensia. Tubaniriza musawa yaffe eyokubiri nga tutunuulira obuyiiya, obutetenkanya, obukozi ate n'enkulaakulana. Omwami atubuulidde mu ssaawa esooka byonna byatubuulidde omuli ngeri ki gye yafunamu ekirowoozo ekyo gye kyatandikira eri ng'ali eri lwaggulwe, kubanga oluvannyuma lw'okufuna okusoomoozebwa okwava mu mulimi omu ate n'atakula omutwe n'atakula obwongo, agamba ki ekyokkola kati kyagenda okwongerezaako ku kyabadde atugambyeko, kuba agambye nti n'adda n'agezesa ate yali akola akalagala kaali ka lususu, kaali ka lususu, n'amanya nti kati wano nteekeddwa ate okugaziya ku bwongo, tinteekeddwa okugaziya ku bwongo ate mbeeko kyenyiiya ekirala kikwatagana ku birime. Awo tutandikira awo.
1: Kakati mbeera mu mbeera y'okuba nti nfuuse olwo omunoonyereza risaacha oyo atasomangako bya bulimi yadde alina obwagazi
0: wadde nga aze abitambuliramu abikola alima naye nga tasomanga ku agrikalica.
1: Bwetyo nentandika nembaako waliwo omwami omwami Kateregga we Nabyajwe.
0: Nabyajwe Kaliisizo
1: omusajja mulimi wa mwanyi mukukutivu ne mumuwaako sampa kuba yomu ku bakasitoma bange nawe alingira amasanyalaze kati ne mumuwaako n'abalala waliwo abaali emweruka kamwe bali omu bitundu okwetoloola kuba ne Lusaka waliwo era abaaliwo era nabo baleta Lusaka lwa mmesa.
0: Lusaka lwa mmesa eyo manyiyo bulungi nnyo.
1: Kati bonna ngamba waako bonna nga bakozesa nenzireyo mu byange by'amasanyalaze. Bandi awo nga weeseewo emyezi ng'ebiri owe Nabyajwe omwami Kateregga nga nkubira nti owaayi sooka ombuulire ekidagala kino kyewampaako onookinguza ssente mmeka?
0: Kiyita kidagala
1: ate kiyina nali
0: tonna kiwalinnya
1: koyikonze kyakukoledde kitya kyenakubaako sampo akirungi nnyo bona bafunye akadde yitayo gy'olabe bwe bifaanana biki bwento nefuna akadde netuukayo nandaga emwanyi ze yandaga ze yafuyirako ekidagala ekyo nezaatafuyirako kozi nangamba zino olaba effekiti y'obuwuka buno buli obutabi waneebadde ntono nnyo ate olaba kkala bya green ebikwafu ate olaba kwegamba nga embeera yonna kati byagala nti bya green ebikwafu
0: onootinga
1: ndisakyolo kati bali be batuwa ansa zetuddamu obuwuka bulwanisibwa kwanze okulaba waliwo nolwadde buno obwekikaata obadde bukaze emwanyi ziri zonna ndozo ziraba zitafuyirako emwanyi zikazeeko emiwulo egimu kinaye ate zino ze zafuyirwako nga zonna tekuliko n'emu ekaze kwanze kwange sayidi kwegamba nga bye batuwa ebyokuddamu nenzirayo nekubirako bannanga mbagamba gwe mwanyi kidagala kyonnakodagala nakola tiri okimanyi nti obuwuka libukolako okimanyi likolako kigimusa waliwo n'omukyala abambirawo mpola pelagia eri abeera mweruka omukyala oyo yawaayo omanyi omuntu okuwa ekintu tikikyo kikolereko lisaaki
0: sikyangu
1: n'awaayo omutima gwe n'ampa emwanyiza emwanyiza yampeerako ze mwanyi mbu zasimbwa mu ataano mu ebiri lukwe mu lwenda ataano mu ebiri naye nge omuti gumu guvaako endebe eziwera essatu ez'emwanyi kati n'awaayo emiti gye neŋŋamba ezo boogerezaako awo wonna netugezaako bonna naye nga bonna basoga ti engeni yatoli mwangu omusajja ejo mu byamasanyalaze tukalaba n'eddagala likole mwebyoma ne mulisaaki omo nenkolayo nekuli omuddo
0: erifuuyira
1: omuddo ate nga liryoganikisi lya kemiko ne bafuira ku muddo gwabwera kwegamba ngamba mukama ti kwebale nnyo kati nzudde kyennina okukola nyinza okugamba nti ze nnyumba ze nasembayo okweyalinga ge masanyalaze genkyasembyeyo okweyalinga simanyi
2: banmalala
1: oyo yali 2:14
2: kati
1: saawe nsuubira ne weba nnyumba yange eyinza okunkalubiriza okweyalinga
2: nayeoyita
1: mukozi lwakuba nti kyakola mba nkimanyi nebyengula mba mbimanyi nebyambalira mba mbimanyi kati awo era wangamba kino mugamba ekitukikola
2: tukozesa
1: kino kati ye yeebuuze nze nabiyigira watamanyi nti byenasookamu so nemba nga mbeera musanyufu kwekyo amala oli okumbuulira nesikyagala simanyi ddagala linnya lyakyo kyenakola neŋŋamba mukama anoonyadde ekintu ekingatta n'abalimi kyekino okimpadde ompadde ansa y'abano ogimpadde kaakati sigenda kuguza bano bokka
2: kanoonya
1: natandika okulaba.

0: nabatugamba kati muno bamugenda tujaba buli ekiddako oluvannyuma ennyo naloka ngamba nti ekyasinze ebbangambisa mujje ekisooka nga njaga kulaba kyemulese mukyekakasa
1: abamu batya
0: bangi wakajja wano basa kinomu balinga mukaaga ne kampuni zennyini ziringa nga ssatu naye nga bonna bwe tubagamba nti mujje tugezese fembi badduka misinde tebadda
1: kuba tebeekakasa kyebakola
0: kati mubutadda bwabwe naffe nga tubiteeka ebbali abamu omugamba nakugamba ati kati beresa kibyetagisa ki naawe sitinakazimba nkuwo kiyiseewo bikibikibiki ebalowooza ate nga ye si byaliko kati bwe tutyo nga tukola ki nga tuvaawo nga tumanya nti kyekiddako kyaki tulindiriza ti enkeera omu ku bakozi abaali bakubaawo ng'akubira amisewanyana konze wangi webaze katonda konze ate kiki bwe kibanga bye tulabye wano mu laboratory eddagala lino bye likola kama kongera omukisa bibadde bitya obuuka bwafudde bulungi nnyo bikikonza o kale katulinde ebiddako bwe tutyo nebatuwa lipooti yaffe oluvannyuma nga lirina obusobozi black of dirot yalina obusobozi obutta ebitundu byali 6-10 ate nga concentrate ate ngatta ebitundu byali 5-10 awo nensanyukirawo okusooka neŋŋamba ekisooka ekintu kyonna ekisukka average ya 5 kitegeeza kikola singa kibadde wansi wa 5 awo kyanaba tekikola
1: gweno mukukola nga wali tukyasimbye wakati ebipimo obigerera wa okulaba nti kati kino bwenteekamu obungi bulina kuba bwe buti bwe binaagattagatta byonna tujjemu obungi bwe buti
0: oli yaŋŋamba ekiddagala n'okinguza sente mmeka neneebuuza kati kyo nkitunda emmeka munekola ekino nga ne pulayisi yakyo tugimanyi nensooka mala okgenda ku madagala ku maduuka abatunda amadagala nembabuuza fertilizer yammeka ena yoganityo yammeka pesticide yammeka enkola ebbeeyi gyebogerera munene nnyo neŋŋamba naye bwe ngattagatta byenkozesezza sente zino wempitirawo nti oo kati nga bwenkwata eccupa z'abali n'olaba nti eno meruzi 5 and 20 liters tabula meruzi 2-3 ŋŋamba oke naye ate zino chemicals kati eryanka tusooke tulabe nempa abantu ŋamba wa sample ŋambagamba awamu tabula meruzi 3 mu kidomolo ekimu awalala otabula emeruzi 2 awalala otabula emeruzi maka 10 kitegeeza ze demos 3 kati effect yonna bagenda okugiza nemumanya nti webisatu kyekimu nawe 2 ate kyekimu nawe 10
1: kikolakuba
0: 10 naba nga liita emu afunamu ebbomba z'10 olwo lisaaki nze njekolera okusinzira ku biri katale nakyekigenda mu maaso bwe tutyo atandika okuwa abalimi kati kugenda mu maaso product ngegenda bulungi maaso kati tuba ekituuza ne batuwa lipooti netutegeka ne lonki lonki eyo yali kiteredde wali mu bapulaaka
1: waffe Masaka
0: awo wenyini wetwagikolera
1: katudde 9-4 tuwummulamu katono nnyo
2: bizinensi yo terikula nga togiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa kizimbe kiw'okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jangu ku radio sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752-897-6 plus 256-2-9-2-8 oba plus 256-666-6 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com jangu olange naffe aba radio sapiensia tojja kwejjusa.
3: Twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya. So ng'ate muvuunuka ebizibu bingi, munyiikirire okusoma essaala, naddala ssappule essaala yennyaffe biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries.

0: Lelo ngenaku z'omwezi 13 omwezi ogwokutaano lwe tujjukirirako nnyaffe Bikira Maria owe Fatima. Nnyaffe Maria yalabikira abaana abasatu abaali abalunzi b'endiga okwali Lucia ow'emyaka 10, Francisco ow'emyaka 9 ne Yasinta ow'emyaka 7. Bikira Maria yalabikira abaana bano emirundi 6 wakati w'omwezi gw'okutaano n'ogw'ekkumi mu mwaka gwa 1917. Yalabika ng'atangalijja okukira omusana n'akubiriza abaana bano okusomanga sapule buli lunaku okusabira emirembe n'abonoonya okwenenya. Bikira Maria yalabula ku ntale ziyinza okubalukawo mu biseera by'omu maaso n'asaba Russia okwewaayo eri omutima gwe omutukuvu. Ebimu ku byamagero nnyaffe bye yakola mwe muli ekyamagero ky'omusana nga kino kyaliwo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'ekkumi mu mwaka gwa 1917 era kyakakasibwa Ekereziya Katolika. Okulabika kwa nnyaffe Maria eri abaana abasatu kwakoma mu mwezi gw'ekkumi mu mwaka gwa 1917. Francisco yafa mu mwaka gwa 1919, Yasinta n'afa mu mwaka gwa 1922, ye Lucia yafuuka munnabiikira era yawangaala okutuusa mu mwaka gwa 2005. Papa Francis yalangirira Francisco ne Yasinta mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 2017, ye Lucia akyali mu kwekenneenyezebwa alyoke akakasibwe mu batuukirivu. Bikira Maria owe Fatima atwalibwa ng'akabonero ak'obukuumi, essuubi n'emirembe. Nnyaffe Bikira Maria owe Fatima yawolereza abasabira emirembe abantu b'omu Portugal era akwatagana nnyo n'abaana abasatu abe Fatima n'obubaka bwabwe obw'okwenenya. Tuyozayoza ebifo ebiwolerezebwa nnyaffe Bikira Maria ono, gamba nga Our Lady of Fatima Nankulabye Parish, Our Lady of Fatima Mubende Parish n'ebirala. Nnyaffe Bikira Maria owe Fatima otusabire.
1: Bintu byonna biwulidde entambula. Kati nno tuli ku buyiiya, tuli ku bukozi, tuli ku butetenkanya. Omuvubuka gy'oli olina ky'osobola okuvumbula. Bw'oba okivumbudde ddala nga kigenda kuyamba oba ovumbula bigenda kwonoona ate. Kubanga mulimu abagamba nze nazudde amazina neeyiirizaayo amazina naye gagenda kuyamba galina kye gakugattako ennyo obanga gagenda kwonoona ate baana baffe abajja. Olwo
2: tumaze okukola launch ekiteredde, omugenyi yali omukulu yali former minister of finance Dr. Gerard Ssendaula
3: munnamasaka
2: munnakalungu. Omwami oyo akola bulungi nnyo mu kulonchinga era bamu mu kulonchinga okwo nga batukkiriza tutandika osaasaanya product yeyo mu balimi ab'enjawulo tusobole okufuna lipooti ennene esobole okugyayo bulungi nti product yeyo ekola bulungi bwetu ku birime bwebiti ne bwebiti ne bwebiti.
3: Lwaki osalawo ogitwala launch ogitwala e Masaka?
2: Ekisooka kya byonna, ekyasoose ekiteredde waliwo ekibiina ky'organize ky'obulungi kya brother ate nga balina projekiti z'ennimiro
3: eziwo
2: ate nga tebajja tusaba ssente okukola demonstrations ate naffe tugenda bawa eddagala bakozese ate nga bamu ku balina omutima ogusobola okwewaayo okukkiriza oba eddagala libyokya oba bisigalawo nga biramu. Kati mukama n'atuyamba brother ne batukkiriza bulungi nnyo era baali basanyufu nnyo ne tukola demo zaffe bulungi awo ne tusinziira eyo okulaba ne tusaasaana. Kubeera nga bw'obuuzizza nti okwetoloola eno yona mu Kampala luddawa era tulumba kiteredde
3: eri
2: kati ate ng'erudda ekirungi kiteredde yali olwedde
3: kumpi nebali
2: kumpi ne wenavumbulira kati bamanya akomyewo ewaka akomyewo ewaka era nabo bwe nabagamba ne livumbulira wali lwaggulu nti owaane baffe kuza nti yanvudde nkomawo ewaka kati bwe tutyo ne tuvaayo era nebaza Mami Ssendaula okuva n'ogwo omwaka 2015 mpaka na kati
3: takutanga
2: tantanga ekasitoma waffe asooka mu bonna. Kitegeeza ki? Nti tanyooma. Obuzibu tuyina nabwe tusanze nti bantu bannaffe
3: banyooma ekyaffe wano
2: ate nga bageza bawulira nti oyo yasoma by'amasannyalaze
3: ate kati ali mbulimi
2: ne beerabira nti ebiseera ebisinga Bwotunuulira ne yavumbula amasannyalaze yali musomesa.
3: Ate era batugamba nti bw'ogenda mu ssomero ky'osomye kisi ky'olina okukola eri ogenda kugaziya buwongo
2: ofune
3: ky'otandikirako.
2: Kati bwe tutyo bwe tuba nga tutambudde bulungi bwe tuvaayo ntujja ekituuza tutandika mu bantu oli omulimi n'agamba mwali mpa mpozi kufuirako mmwe nti mujje mulabe kye nnakola ntyotyo ne tutwala omwami omu waawo ku mado wenyini
3: amasako ewaka
2: yatugamba nti mwali mpadde nfuire mmwanyi ne nabadde mu mmwanyi waliwo ekikolo kyange eky'ekitooke ekikolo ekyo nalyako ettooke erimu lyokka
3: eryasooka
2: ebisigadde byonna buli ekiba kissizzaako
3: nakikala
2: kitegeeza kirinawe luti nange kye nnakoze ne nkitemako eyo enkulokola enkulu ne nfuuyirawo eddagala lye mwampadde ku bitooke naye mujje mulabe ku bitooke
3: bwe bifaanana.
2: Ne tuddayo ogwokubiri ng'atuyise nga tuye ettooke linenda ddirya
3: yali yalyako limu
2: eryasooka
3: ebisigadde byamusalanga busala
2: ate nga byonna ebiryako byonna byali binyirira bulungi ntuwandiika ebbali olusaaca nawandiika
3: ekitooke
2: ne tufuna ab'ennyaanya ababbiriŋŋanya bonna nga kyotukola kyabasumbuwanya ate nga linga abasumbuwa era muawo tulinamu bwe twafunira ddala nga yo oli lisiti ye y'amadagala g'alina okukozesa yamisingamu lumu lwataliteekamu ennyaanya ze ne zifa naye agwesalira n'agamba gunsinga kuba nze nali muteekamu bulaako kati n'atandika okubanga buli lisiti ye mwaba mulisaaki eyo mu bantu abamu nemubaamu abamu abaleeta lipoots ng'oli agamba black off oli yagambira ddala nti black off alinga yagamba alinga mazzi ku nnimiro nga bwe weetaaga amazzi ku nnimiro
3: naye omwetaaga kasita olima
2: lwaki nti buli kimu nagamba kati nze namufuyiza mbuzi zange enkwa nezitta bulungi enkwa naseka oluseka twali ku midiya kuno platifoomu eŋŋamba oke kati naaba nga abantu balina
3: buli omu bwagira ng'akola testi ye ku kintu ekirala ate nga baddiza lipooti
2: bwotwali ku mwami naye omwami munankube munaku bbiri naŋŋamba waayi eddagala mulaika no likola naye era twagezesezza ssebo twafuyidde ebiku byaffe
3: bino ebyomunju
2: nga twagala tulabe ebibuuka baddala bifa naye byafudde kitegeeza likola ojja kukola bulungi ku mwanyi tugamba omuntu waffe oyo omulimi ewa wansi yakyasinza okukola ne lisaaki
3: ya kubanga ye abeera yeegendereza ekirimu ekyokuva lwe kitambudde tabanga mugagga nti nze nze abakozi gye bali bakola njagula buguzi ddagala ntwale
2: ate kino akitunuulira buli lunaku akitunuulira buli kaseera ye ofiisi ye
3: waayita wagira nakiwenjulako oludda nakizza eno
2: kati mwabo era tubeebaza nnyo tutambudde nabo bwe tutyo ntuvaayo ntandika okgenda okunoonyereza obusaanyi bwe bwajjira
3: obwatusumbuwa ennyo ebuli lweero simanya
2: luli
3: nakaseke
2: genda okuwulira ekenya bakaaba ogenda okuwulirabakaga ensi yonna neyoguuma awo era we tukolera product endala nesooka tulumba ate obusaanyi nibabeera basanyufu nnyo abantu bwe tutyo netugenda mu maaso otandika okgenda kukola process za ministry of agriculture ntandika processes si byangu lugendo lwali luwanvu kwetoloola eno buli gwosanga mu ofiisi agamba njakukolako sente bweziti naye nga si bwebiba era bannaffe bangi nnyo ekimu ku kyasinza obbaletera obuzibu butamanya wuwawo era genda watuufu
3: muntu omutuufu gwotyo
2: oluvannyuma togenda okufuna awatuufu twagendanga ntebe naye tugenda okufuna awatuufu nga namalere
3: okyamirakozi wamma okyamira kawanda ku lwebbombo noyingira munda ne bwotuuka ematugga nawe totuuka era ngaokyamidde naye kati
2: oisawo ematugga nogende kawanda
3: Oh, yita kawanda na ugende matunga.
2: Yita kawanda.
3: Okay.
2: Na kumasanyarazo.
3: Kumasanyarazo wane wali substation.
2: Uchamira wenyini na ugende na marebe.
3: Mm.
2: Eyo, avumbula yenna, aina chayi yiza chona.
3: Kikichu watala na kubuyo uri.
2: Uyino kugenda. Ne wabu wakena kutunda bili mebuwe. Awe, kuna paruwa. Okay,
3: sir. Namuzi wange ya kola anga ye yomo research na ekati ya umura.
2: Kati namalele wali research resource center. Era myezi nga ebiri emabega batu approvinga product ekyali ekidagala mukifuuka eddagala. Ekifuuka ekigimusa ekirungi. Era katale kitandise okugendako mu maduuka. Era omuntu kugenda bugenzi ku dduuka ogula eddagala ebirimu. Obagambe njagala black off.
3: Bwengenda wano mu container village weriri.
2: Container village ya maduka wa ikali manja kari ina. Zafa tusubira ya fe lirikulu omu 07 FC kutuzimbe cha Farmers Mall. Tusubira mu wiki sibiri lija kubali gudeo. Zafa kuna kwa tani kama ngudala.
3: Duke ya mwenga mtu mba tata wana anti bwengenda mjibuga. Bainzo kunchupula. Aema inzo kungu za birada. Mwe mugenda kugula we ya mwe
2: abasubula abalisanga normal
3: nso kinomu
2: aligulira
3: kade mayimfe mutugobye munna
2: atenge bei ya busubuzira kwa vulira tuli ko tagule cho se kinomu yitumongeze muzuno ebajja muongeza ku maduka abantu lagana nagulako kati ne tubanga ekisoka obulabe mu takali ya fe ne tubanga tansubirwa anisa obulamu bwaffe wanu sobolo buku mwagulonji
3: kubanga lili organic temuli mwili temuli mwubu tuwa bulibu ilungo vya abu tuwa
2: tazi kabili ntuku sumbuwa obulamu bwaffe era mulimu nebana waleo yuseko kumu nimiro eye mwani nosanga mulimu enjatika mutaka
3: enyo
2: ekimu ku bisingo bileta eba mu kwabo abakozesa eddagala ly'omuntu nga bafuuyira.
3: Fuuyira.
2: Kuba bw'ofuuyira ennimiro eyo. Newerabira oluusi okulima mu biseera ebimu bw'oyitamu ng'enkuba yatonye osangamu n'enkongo ogwa n'ekikulu. Kuba ettaka lwa terikyayingiza mazzi.
3: Gayita kungulu.
2: Gayita kungulu. Naye kati alina obuzibu ebyo byonna afuna ofunye black off ono n'ateeka mu bbomba n'afuuyira ettaka lye. Agenda otuukawo ng'ettaka lye yatemamu enkumbi ng'egonda. Enkuba etonya mu ekire kimu kuba water free the black off. Enkuba etonya ebire ebiwere ebibiri nojja n'otemawo enkumbi nga wansi wakyali wakala
3: kakati ekyo tugenda kiddira waliwo ensonga eriwo ebiseera bino kati waliwo okusomozebwa okuliwo nti omuntu ekijanjaalo oba kasooli simanyi oba binyeebwa bwe kimulisa n'otafuuyira ku kimuli era gwe tojja kukwasaamu
2: ati kisinzira bikiba kufuuyirako ate naye kirala ojjukira mu kusooka eri mu ssaawa yaffe yasoose bwe nakugambye nti if you don't want to change bwe otayagala kukyuka enkyukakyuka ye kukyusa kati embeera yonna eriwo buli ky'olima
3: olina okufuuyira
2: olina okukirabirira
3: okukifaako
2: okukifaako
3: nga omuntu yennyini
2: si byebiri bye twasimba nga twekera Katonda yalabirire ate ffe tuliye
3: osiga n'oddayo kukoola bw'omala okukoola oddayo
2: olina asimba emmwanyi asaawo agenda kunoga n'ateekawo ettundubaale wansi n'anoga so kati emmwanyi y'ennaku ezo olina okugirabirira olina okutukula bw'ogireka mu nsiko nayo ng'efa kugamba buli kintu kyonna ate teri kintu kyagala keya nga kirime ate bw'obeera nnyini ky'obuli lw'oyitamu bw'oti kiwulira essanyu kigamba o mukama waffe atuceekinzeeko kiwulira emirembe emiyitirivu ennyo omulala ayinza okuyitamu obadde muno ebitandika okukukomukati gundi yayiseemu nalabika wa kisiraani alabika waaki
3: naye nga tebiwulidde eddoboozi lya mukama waabyo kakati nkujjiddeyo olulingo otugamba nti ettaka eribadde lyandibadde kkalu bw'obanga obadde ojja okozesa ekigimusa kino nti ettaka eryo si kyangu kyakugwamu mazzi likuuma ttaka kijja kitya ate ekyo
2: anti era ekyo tukiraba tutya kyo waliwo omusana ogwayaka 2017 ennyo ogwayakira emyezi gyali ena ne gwokya baganda baffe abeeyisingiro netandi kubakunganyiza emmere okuveena mu centre tuwaweereze ku buwunga balyeko nga tebakyalina kaakulya konna. Jjukira yesingiro gw'egimu ku mitwe emikulu egivaamu amatooke
3: kati agajjeeko
2: agajja wonna wetulya. Kati waliwo omwami omu yali yagulako koko etwalayo ebicupa byalinga bisatu n'agenda n'ayiwako ku bitooke ebimu kati yava nkubira n'angamba nduru jangu olabe Black of Watch akola natwagala ebifaananyi ku platform nga olusuku ezimu zonna zakutuse zagudde ebigo. Kati bwe nalaba olusuku ne mpulira amaziga ku mutima ne mugamba nkuwadde ebitomula bibiri ogereiwe ku lusuku lwa kuba lwa bitoke ekazi kumi kitegeeza eke kumi ezo ziba nene ebitomula bibiri. Kati bwe yangamba njala tugende ffenna olabe Black of kye yakola mutima ne gunkuba ngamba ebanga ebitoke by'omusajja kyekyakita nangamba naye wampadde ebitomula bibiri nguzayo n'ekirala kimu
3: ntwale bisatu bitankaanze
2: olaba aguze si bibi awo n'engoma tukeera ntugenda tuukawo bulungi nnyo nandaga nti bibi ebitoko biraba ebyo emutako Black of nembikuwa ebifaananyi netweyongerayo natwa ku lusuku olulala oluddako nangamba waawo tuwe ku magezi ge tuba tukola nemugamba ekisooka ebyokukola bireese ekyokubiri ekyokukola okimanyi naye twatuuka ku bitooke bino byayiwako Black of ng'ebitooke biri mu kuzaala endwa ento ebitooke nga mu ppereketya yakidde emyezi ena ebitooke nga birina kiragala omukwafu ebitooke nga bisaako naye nga mululire batateekako ne bakugamba onoonye mutu omulwadde afa noonyayo akatoka k'eminwa ebiri alye asobole okuwona
3: katokafuna omulwadde afa
2: omulwadde afa bulungi nemumuziika. Kati ekyo nekitulaga ekisooka wansi twatakulawo nga wagonda otakulawo n'engala nga wagonvu mu musana ogubadde gwaka naye tutuuka mululi nga ne booleeta enkumbi okutemawo osaana nsuuluulu nga wakalu ettaka lyakala ebitooke ne byewaliriza ne bidda ku ngulu biri ebifuna ekyokulya bweti olusuku nga luggwawo ekitulaga awali Black of agonza ettaka soil conditioner awali Black of akuuma obunyogovu mu ttaka water retention awali Black of akola bwati kugamba ezo ezo research
3: naye ava kuba clients bamwe bwe muze muwaako oli bw'atuukayo ng'agezesa ewalala ng'abadiza report ng'agezesa ku kirala
2: mwabo bonna bisesa tumala okufuna approval customer waffe olulango wamusendawula nemuwereza ku approval agirabeko waitawo ennaku nga bbiri nankubira naŋŋamba ndu wange olinayo scientist yenna emabega weeyo
3: nga teyeekakasa ddala gwezza okola ekintu kino
2: naye alaba kimaze n'okwapuluvingibwa
3: lwakubuuza ekibuuzo
2: bambuuza ekibuuzo emyaka gyonna emyaka egiri mu etaano mukaaga kyenava mugamba ye gyali ye katonda weyampa amagezi kuyiye bano abaffe bano abantu babulijjo temulino n'omu ne mugamba ne scientist ne n'ogu
3: katonda
2: yekkoyampa formula ezo mu vision nti bw'atyo n'ategeeza obugumu ne bumweyongera n'atandika okugenda mu maaso era ye bambi ne twebuuza nga emyaka gyonna
3: bulijjo agula
2: kutuusa mukolo oba
3: yali
2: era emabega awo guno omusana ogwayokya musizoni eyaggwa eyo gwayokya kasooli naye yankubira naŋŋamba nti andu eddagala eyo byompa byankoledde kasooli waffe omusana gwatandika okwaka kasooli nga yakatuuka mumaviivi netumanya nti kasooli agenza naye watuwanga netufuuyirako so far at least ku 10 ebitundu 8 tugenda kubitungula 2 gebutaba gafiiridde mu mbeera y'obudde bw'omusana gwokezza kalungu emabega
3: nnyo
2: gwokezza saidi ye ez'omunda ye Masaka
3: Masaka
2: bwetyo ekidagala kyaffe
3: nekifuuka eddagala
2: ogenda okukakkana essaawa eno bannaffe abezimbabwe batawerezaako ku mbusaanyi babeera basanyufu era bampise ŋŋenda kusomesayoko ng'omugenyi nsomese ku bastudent nobalaga nti innovations zeetagisa omuntu alina okuvumbula omuntu alina okunoonyereza okuvumbula tusoma kusoma mu ssomero wabula bwewekwasa katonda ye yakuwa ebyo kyovulaba nti abavumbuzi si bangi singa buli omu avumbula ani anaakola ate ekyo kivumbuddwa kati ye katonda ateekawo bantu be namakalinga bwolaba ku kyalo wabangayo nti oyo yalina eddagala eriwonya omusota
3: era
2: muzeeyi gundi oyo
3: ye muyunzi
2: yekka oyo yakola kino lwaki si buli omuntu yali akikola
3: katonda
2: abaaomubika newagamba abengayi be bayunzi ebaddire nga byenyunzi abiki naye nga kyandibadde nti buli muntu kyetagisa wandibadde okikola so okusoma ennyo era dokita Kagezi black off oyo weyagambira nti maze okukizuula okusoma ennyo si kwe kuvumbula kuba ekituuza buli ku kikumi abantu 95 abakolawo bonna ba scientist ba dokita kitezaana zi phd zaabwe balina master zaabwe naye ne basanga omusajja bambi atalinaayo diguli yakoma ku diploma ebyamasanyalazi ate
3: yavumbudde
2: mu 2014 kyokka ng'obulwadde bw'obuwuka obwo baabutandika 1991 otandika okukola risaaki bona baffe uganda naye nga weewuunye bw'oba si byolimu tobimanya era twali tetubimanya naye 2014 wetwafunira solution era abalimi baffe
3: tuyanze tuli ku 9 katonyezonya fama radio sapiensi nkulu zeehi amagezi mukkirize tuwummulemu bwe tudda kyekitundu kyaffe ekisembayo kyetuddiramu era mwagenda okuwumbirawumbira atiwemu n'okubanga
4: asiibula mu nteekateeka ya radio sapiensia ey'okuwuliziganya n'okukwatagana n'abawuliriza baayo watandikibwawo radio sapiensa fans club era nga wenjogerera abawuliriza bali mu 10 beewandiisa okwegatta ku fans club eno iye kaakati wulira ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokutaano omwaka 2026 miitingi yabwe esookedde eddala lwegenda okutuula kati oli mmemba oba oyagala kufuuka kitundu ku bo olw'okujja ku lunaku olwo nga tujja kutandikana n'ekitambiro kya misa ku 3:00 ez'okumakya era lwe lw'okulonderako abakulembeze bammwe abanaatambuza emirimu mu kibiina kyammwe memba ojjukizibwa okujja n'obufaananyi bwa paasipooti obutono 2 okumanya ebisingawo kuba ku noti 75317 71 7
3: tukomyewo nsaba okuwumbewumba obubaka bwa leero okusoomoozebwa watukoneddeko naye waliwo lwe mwali bali bamaze obubakakasa
2: abekituuza
3: nempulira nga mugamba nti naye mulimu abataagaliza bebaliwaabo nga tuwumbawumba
2: abantu abo bataagaliza ekisooka kya byonna bebataagala kukulaakulana bebataagala kgenda mu maaso obeera awo oli naakutunuulira n'omuyitako ng'oyambadde engoye z'oyambadde nekimuluma
3: naye nga wazigula ku sente zo
2: ne bukyenkya naakulaba ng'oguze akagaali kakyenjako n'okavuga n'akutega emisumaali n'okasanga temuli mukka ni gweyinza omubuuza nakukola ki nga tewali nsonga ne muvaawo n'ogamba nti kakati gundi yakoze kino ye nga be bantu baffe abo tubeera nabo beyongera bweyongezi kubeerayo naye ng'ate kyemmanyi nti ekintu kyonna katonda kyataddemu omukono gwe ne bw'okola otya ne bw'okola otya oliwo yayimbira oluyimba twamukisa gwa munno
3: tekuzibirwa kkubo
2: gwe ne bw'okola otya ne bw'okola otya abamu ku abo mulimu abatandika okucupula n'abalala ku abo ne batandika okuba nga baagala bawenduliranga abasirikale aba UNPS aba minisita of agriculture bikibikibikibiki naye nga ekyamaanyi ga katonda ne bw'okola otya
3: kisigala kigenda mu maaso
2: obanga ku kintu ekibeerayo kuba tetukwatibwangako nitwatunza ebicupu tetukwatibwangako nitwafeze ebintu byaffe nga bagenda bitunuulira ng'amakubo ga byonna mituufu kati yatuta olugambo ng'asemba nabyo mwabo ogenda okukakkana ng'oli agamba abatukolako ssente bafuna ssente empitirivu biki ng'ate bambisibwe kiri naye amazima amatuufu bw'okwata ebino bitambula bulungi era bitambulira mu makubo gaago so nemba nga nkubiriza muvubuka munnange ti omuvubuka yonna gy'oli ekisooka kya byonna weekwase Katonda kola byonna buli ky'okola
3: ng'okulembeza
2: Katonda tokulembeza bwongo bwo lwona okulembeza obwongo bwo ne bukusukkako
3: ojja kutuuka
2: okomeesha z'owulira byowulira sukkaa weowulira ebirwadde eby'amaanyi ebiva mu kulowooza ennyo lowooza ekisaanidde Katonda akole paati ye kwata ekintu okinoonyerezeeko weebuuze lwaki ekisaanyi kyero kitambula sitiriiti kinoonyerezeeko tekitambula kizina lwaki yeno noonyereza obulamu bwakyo buba butya lwaki kyo ojja kuzuula ekituufu omanye nti bwe nnaakwata omululuuza nenguyenga kuba eddagala lisinga obundi gyetumira lyonna liva mu middo naye oli naayenga omululuuza n'akugamba nywa ttampeko ku makya n'olweggulo nywa ettampeko neyenga ettampeko emu ekola empeke eziwera 15 naye nga tegwe ssebo sazeewo ezo 15 zimirire mu ssaawa emu so kakola research omanye nti bwenywako ejjiiko linkolera oba terinkolera
3: likikola kyenkana ki
2: kwata ebintu ebimu obummonde obwo bwolaba bukola nnyo mu bantu bano mulimu abantu abaagala n'obugalo bwange buddugala nnyo biki njagala butangaaletangaalemu obummonde bukola omulimu munene nnyo its habo gw'okirima omuceere n'ogukwata ogwenyini okukolamu ebizigo ebisobola okulongoosa olususulo bulungi bintu bingi nnyo n'okwata amenvu n'osobola okugaggyamu eky'omugaso naye ffe tumanyi kimu kwata eryenvu lirye ebikutasuula eri neweerabira nti bw'oba olina byeyagala osimbuliza kati tugezeeyo n'okukwata kalozimeere ngaako n'okasala kalawa kalozi fulawa n'okwata eryenvu n'ofuna ekigaji n'okisingako wansi wano w'osaze n'okatuuza mu lyenvu eryo mu bbanga eritali ddene nnyo ojja kukajjamu nga kaleesa emirandira kateeke mu butungulu akatungulu kasalemu wakati teekamu akatiika ako ojja kukajjamu nga kameze emirandira otwale butwazi oteeke mu kapootiko oba buttakalio osimba kintu kyo bimu ebijimusa ebyaffe ebirinakyo n'omanya nti kakati waliwo tukuŋŋanyiza kasasiro eryo ettaka lyonna tulikolamu ki olyo nakavundira alina omugaso gw'amakulu twalimanga lumonde ng'okolokota omuddo waggulu n'ogulinnyako n'otema ettaka eryo neribikka omuddo ogwo n'okola
3: ekikata
2: gyokoma otteekawo omuddo omungi kyekikata ekikomoggejja neweerabira nti ogwo omuddo guvunda kati mu kuvunda lumonde ensonga lwaki ettaka eryo lyali nga ligonda nnyo lumonde ng'agejja lumonde ng'awooma lumonde ng'alabirira naye essaawa eno otuuka ku mumonde ng'olya kintu kya lumonde naye ne tesiti n'ebula
3: kituufu
2: lumonde bw'omulima essaawa eno n'otamufuuyira kigimusa
3: era kiwunyisa nti
2: tafaayo
3: niyaleeta ebyokufuuyira
2: wale sisitoomu yaliwo ekiboga eyo twamuwa ku ddagala eryo n'atwalako ekiboga gye baali basisita bano balina ennimiro zibatera okubeera nazo nga bamanyiwa n'obulimiro bwabwe naye yatugamba bannange lumonde gwe twajje wali kukyanga tulimawo emyaka
3: gyatumulimangatetumufunangako
2: awooma yabala mungi wewandibadde basoma ebikata 15 basomawo ebikata 3 oba 4 ne bafuna emmere ebamala ng'ate basanyufu so kitegeeza buli kimu wena kirabirira lwaki ettaka liri eryalinga lirikola ekyo tulifuuyira omuddo omuddo tufuuyira eddagala ly'omuddo omuddo tutta mutte kati dela daguna jewe wijimusa ato kujimusaru mwondo. Ofuji deo na omudagari omudo, ato koloko sewo na enkumbi, ato teme ibikata. Kati biotema, ebijimusa ebina oimize chogero simba, mchige na kufawa. Yero inagula bijimusa, ate ilo jotekeko. Chotuko za chinene nyo okuchu sobula mwafe, tukoze chinene nyo chuse mbera ya bilimu yafe, tukoze chinene nyo okubanti feke njini, fetu elwaza, fetu echankaranya. Yesawa yokubanti, tugenda organika. Tudeyo kunono, kwato obusa, kufule mochi wa mugaso. Obusa wiyo kuchitoke, obusa wukwato buteke mudra, muteka mua mazi, dunda kumidoja fijetu alonzo, vyochi yochi, vyochi miula, sere, enande kulimu ni milon, pitirivu. Na yono nyadagali ya mudo lijita. Enatemele wa ntuwa kapa. Ile nonya wa safa. Chitigeza ntuwa jimu. Kwate nande yo. Jiteke mwubu sabo. Gulibu okamude. Bivunde. Gino fuide bilime. Uja kula wa chitimu sechomu lembe nyo. Kati. Olino wa msanga mtu. Aliwaka. Ni kompawu ndi ajina angazi. Na yi tasimbie muna chintu. Sibola muya.
3: Atade mubi mubi.
2: Kabeja agula angule. Pirenganya agula mungule. Inyanya agula angule. Nenga tibia nifunda mu compound
3: yo. Ateka o miti ejitava kwa. Ejitali chibi. Na yi teka o miti ejiribane.
2: Oja kusimba muti mwogo chisansa echo. Wasimbe chisansa. Wachitade musendo kusimba. Chila bilirwe o chikunkumule vikola. Chimaloku la bilirwa. Otuko gusa lao. Ato kuteke musente.
3: Bakusale senti.
2: Bajiba kusale uo. Ate kubasale uo. Tupake enda guku wa. Kwa nisho kenda kukoza sa. Tupake enda kusala mumbaho. Tupake enda kukulachi. Na inga chava kuchi. Wafakula wa antibute. Nino tamanya makulu chigarimu. Nesi inga wasimbe chisansa wasimba uo mnyembe. Wasimba uo wasimba uo baketo. Echisikirizo chifuna. Ate nabake iwala yofu. Ate nebute. Singo tuka mka compound ya kalimwe mitinga mkaga jona jamiye mbe bulonji jenye lila bulonji kona kama mapela gali ya walua balua mapela wali mjembe wali walu ufene wali walu uo enanasi wali mkabaka ya demu compound nosanga akakomera okweto lole chikomera chomu nga yasimbamu
3: venyanya
2: yasimbamu ebintu ebitainamu na makuza yasimbamu ebimuli muli
3: muli muli
2: kwa compound yako simu kwa yisamu nanasi
3: mwenoja yisa... mkatale kukule nanasi jiwa kusele nkumi tanu kasani
2: kwa manyechi ntuwe chuo mangasho jemu ni miro yo kwa soka na uliranga ofiri inga sentezo zwandi wadu ofiri tuwa gato hey. Uli ya flesh
3: yeah.
2: Echipa mwenye miro yo
3: yeah.
2: Yansonga tukudeyo uzali lanwa tukozese ebintu vya kutuyo uzali lanwa vokalu ubilizi vokozese ebi tuwagile ogule ebyo ate biva mu bintu bya fedi nini ebitakosebo la mugo ebitakosebo tonde ate binagenda maso ngale takala tuli ku manga dunji eransu bila bisere monzo okulira nga bagamba etakala fedi akadiwa etakala fedi akadiwa
3: tukabiyimba
2: kobino ne fedi kadiza ati fedi nakadiwa fedi kadiye wodyo weliri tuli weche lyagala lijja kudawo yote lise mkwa kufao
3: kutu
2: ino kudai uweridi tumanyeni tifuwe mboka debo uongo tukole chenime chisani
3: nisaba bugambo kamobu vidi ubango sibula ubo tumirayo bantu
2: soka chavyona ababubuka bambi mbakubiliza ndekira ukulele ngalo mwagalo kola ate mkole kubo umuntu akoze teyejusa atakoze aina watu kila neyejusa obulamu bwaffe okera kumacha ogendo sibo obupapula kitegeeza olowoleza mu bintu bya mangu ago saawe nosanga abantu abakulu nokola ebintu nobasanga bonna bafufu banali ku papula nowebuuza mulowoza oluga musiba ku papula yakola business
3: yetaka
2: agenda okuwayo omuntu omu miliyoni satu ngamazuba kunganya miliyoni nana oba biliyoni nalyo kagabake satu munene mukyamuka egundi yaziwangu nange kamberemu ogenda okakasinga okwata sente ezo zoteka mukapapula nobanga ozisula mukabokisi oluvanyuma lw'omwaka nojjayo sente ezo nozibala nogamba sino nali ngenda ziteka mukapapula nezi zino zenkunganyizaamu omanyi sente zoyinza okuba nazo tugenda mu Christmas omuntu yatandika okusuula olukumi olukumi lwe mukabu nti esobodde okumpa mukisa guno kubanga tugabanako amagezi ne bannaffe nebaza mukulu Ddumba mwano gwange nnyo nenebaza nawe hosti wennyini nkwebaza Ssebo ne siyinza kwerabira kutumirako mukyala wange Gida Gerardus Peace nga bw'owulira peace
3: nga bw'owulirawamirembe nga bwe kiri
2: byonna bwe bityo tumira bulungi nnyo neetumira omwami sendawula siyinza kwerabira mutumira omwami oyo atubereddewo nnyo era mugongo munene nnyo gwatuyambako eyo mubalimi gy'abeera abanyonnyola muwagira ebintu byaffe bayi Uganda Build Uganda lwaki tutunonooza ate bitutamanyi omuntu atakumanyi tamanyi nattakale bwerifaanana akolera ate ekitu eky'omugaso naye tutuukanga nayo tamanyi tufaayo bwero nina bulungi nnyo kyeweebuuza 48 36 nange nja kuba sigaliddewo enamba y'essimu 0752 48 36 ku Airtel 0758 81 84 52 awo bwero nina bulungi nnyo kyeweebuuza kyonna ne bw'oba ng'oli eyo oyina ekintu kyo ky'ovumbudde nti nange nakola ekigimusa kyange naye nkoze nti okuba registered nja kunnyonnyola amakuba amatuufu g'olina okuyitamu tojja kubuzaabuzibwa ng'olugendo lwe nayitamu luwanvu ate sibaagaliza amako biyitamu neebuuzaako nkulagirire bulungi procedure z'oba okola sikwetaako kikumi kyona ekimu katonda yansasula
3: tuyanza tuyanze ege bw'onoobanga olemereddwa okumufuna ye osobola okunoonya nze ne bwojja kusapyensa wannoogamba sebulimaaliwa nja kubanga nsobola nze mukutuusaako mbaagaliza ekiro ekirungi mukama abakuume ate tuddiŋŋane olwokusatu olujja mweraba
4: kakasa owuliriza oyize kati kuteeka mu nkola pulogulaamu amayengo g'obuvubuka bwetyo bwemaliriziddwa twesoze essaawa endala time check essaawa ziwese mukaaga ez'ekiro time check ekutuusibwako beera musigansimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofune amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna weoyagalidde awatali kuwandiika wano nawali nyiga sitemu 6 5 6 olondeko investa oba okozese MTN momo app erinyumu teriggwayo terikuzikiza wenyigire mu virtual sports za 22bet osigalenga onyumirwa ebyemizannyo awatali komo wewandiise kati ku 22bet.ug gezesa emikisa kyo ne virtual sports za 22bet nyumirwa crash games oba casino ne slots buli luzannya guba mukisa mupya gwakuwangula tolinda wewandiise kati wegatte ku binyumu bya 22bet.ug betting wabulabe eri obwongo betinga n'ogwegendereza waba myaka 25 n'okudda waggulu Fetching the munyaka to nyisenya fama.

bye noberanga otekamu akasimbi buli kimu nekibiranga kitambulanga bukiina okutambula. Kakati nga tetunnagenda wala buli amanyi nti wafunye leti badi y'omubebezi wanyi mbadde wana akawungezi wanyi mbagamba nyo buli wampuli anga mbagamba nti mbadde wana akawungezi nga mbagamba nti lisiti ezikulembeddemu ziri bbiri kuliko ordinary ne leti badi kati mbadde wana akawungezi nga mbagamba nti minywanyi gendo jio leti badi jentadde ku doketi leti badi ne ordinary kasitofu na koli siti emu netuwa sente waka sati funa koli siti emu netuwa sente chiba chue daka kaunge zikaba kawe di zona wezi jane ziria tetui na buzimu walimu kwangi respect nino by the way basona wakule mbe duwa timi ya Deportivo Alves kole riemu kuwerele da chikachina na monana mjiri mkuzanyiwa then Getafe ekule mbe te Real Maroka e gol ziri satu kwe basona wakule mbe demu kwerele mbadde wana kaunge zine bagamba nga wendi mbagamba nti banna ye minywanyi mugende mujeyo kareti bali ne ordinary era wengendo okutya wano mbagambe nti yajeyo leti bali gendo banje sendi omanyeno ye mukwezo wiki esi asinze okutuwa sendi na ddala gwe yatandise mbebeze onakole mandi tuatandise wiki nga tuli akatambu ekibimba ekituwa sendi unakole gulo nabate wane ekiro bya ipine bagama nti etuwade sendi yaza nyo unakola jo tetuko myoko nemba wa ale badi ne ordinary ni bagamba bigenda kubera nga bisanya kumacha nibigene bituwa sendi ezo receipts ziba debili netukuba jackpot yao ale badi netuwa sendi ne ordinary netuwa sendi era nabate wane ekiro nga buhendi wane sawa zero nemba gama nti mjeye ezo receipts pili zezikule embe temu ali bali ne ordinary era bituwa decente emisana kati mbadde wana kaungezi mbera osawe mupaka bili ne mbagama nti buli agala okubera nga lya sente wali 22 bet gendo jeyo late bad ojeyo ne ordinary ne mbagama ngawe tuchukubia ku ali bad zona bili zisobola kujana zibera nga zituwa sente obe mu ku zone tuwa sente ne fetageti ya feka sali city emwe tuwa sente kiba kiwedde mbadde wana nimba gama nika stemu etu wa sende chiwa chwede katibuli ya manyiti ni wafunye late body yombebezi gendo verengo banja sende late body etu wa descend kupateko timi ya Celtic walimu kwangira Scotland okupira ngekula over 2.5 ejikoze kupateko timi ya Rangers okula over 2.5 nevira ngejikoze nekupira kone Inter Milan okupira ngewangulo mpira egwangude egolzi wa debili kubwerele buli afunye late body gendo banja sende buli afunye late body yombebezi gendo banje sente late body tuchifaba kude wali emisana ale body ne ordinary byakede tuwa sente kati munna ye njogere chinde kechi gwatatambula na mubebezi kitegeza ogenda kuwanga tu obo ogenda kuwanga tu owo mubebezi we wali waka tetuli akataka tetukubapanya bwe tuli atuwa tulide era bwe kigana ziyani gama nti munywanyi kiganye tudemu tuwale kati oyo gwe bayita omubebezi oyo gwe bayita omubebezi eno wiiki tuli mu kifa bakula bufa bakusi eno wiiki tuli mu kifa bakula bufa bakusi tuli mu kulya sente tuli mu kulya majja eno wiiki tuli mu kulya majja tuli mu kulya sente tuli mu kweyagala just being tuingide wingi ziluna kulwa kuna neri series zakalya wiiki eno ziwerera ddala nga kugata ni ale bali jinagabia ulunakula jechilo ni mbagama mjijeyo ni mbali mira kuwani. Ekede tuwa sendi. Ni mbagama jeyo ale bali ni oli nalibiyo nabi kede tuwa sendi. Katuleti bali mbadi wanakaungezi ni mbagama banayi. Jeyo leti bali ni oli nalika. Statuli akoli siti ya mchiba chwede. Ila leti bali etuwa desendi. Katiba sewa neba nyabo kwae nali mkulizo mbebeze sawa zini. Njala oli zebi gambo vino. Burunji. Walide kusente. Siba n'obuvunaanyizibwa toli nyisa steke tusigale ku steke yimu gwabadde akyali awo nga weenyola nyola kyekiseera ekyokubeera ng'ozuukuka nyimuzeyi yabagambye gina emyaka etaano bw'oneebaka toyina kwebaka okwebaka.

0: bere kutono ina kubera ngo nonya sente sibwo kubera ngo kyusobulamu sente rijja kusanga mbuliri sente rijja kusanga mbuliri omusajja abagabye jine myaka 5 ya kunonya sente temweba kate muina kubongota kyovola bo ina kubera ngo lindo mbebezi kusawa mukaga paka musambu to ina kubongota kubanga bo kubongota tojja kulya sente banu bajja zikulyako era gosi galebu otyo omwana wono wana ngambye ina kirija meri ya ngambye nayo mbebezi ekyamazima agamba nti talyanga ku sente nga akuwuliriza abayitaka kuteeka ku ntandaalo na kirija meri mayo gambo otya bali kupera ngoliza radio sapiensia angambye awuliriza mbebezi naberanga abayo nakabambu bamukuba yetaka kuteeka ku ntandaalo yatwetaka bakulira ye ntandaalo waliwo timu omubebezi gyengendo tandikawo abo abaana aba abaliisa ebijanjala empiso tubateeke ku ntandaalo embokivuki mbebezi abeera wano n'agamba nti kola bwoti ne bwoti era n'osigala ngaolimu okulya sente kati kitegeeza obeera waliwo kyetulina okuba kibooko kikuveemu ozukuke obeere ng'olya ku sente emboka eba erina okuvuga ozukuke obeere ng'olya ku sente wabawo emboka eba erina okuvuga awo sobola okubeera ng'ozuukuka odde enguvu sobola okubeera ng'olya ku sente kale kaakati njagala buli ampuliriza essaawa zino bwe yalidde alebali ne orinali ebizannyo ekumakya njagala ompulirize bulungi nawalidde late bad nawazze ng'olya akasente ng'ogoberera omubebezi ntaddeyo alebali olunaku olw'enkya eri ku doketi essaawa zino naye mbagamba nnyo nti bwe nkugamba nti jjayo alebadi olina okubeera ng'ogijjayo ng'obudde bukyali olina okubeera nga alebadi eyo ogijjayo ng'obudde bukyali kubanga osobola ozzukka ng'ompiira egyo gyatandise edda nga givuddemu nga ku doketi tegikyaliyo kati gwe wenna ali mukuwuliriza omubebeza essaawa zino gwalidde alebadi yenataddeyo olunaku olwajjo gwalidde olina lezannye ku makya gyenataddeyo olunaku olwajjo gwalidde leti baadi mbadde wana akawungeezi nga mbegayira tujjayo leti baadi netubeera nga tulidde sente leti baadi omanya nti bitambula ne ale baadi njagala ogende ku doketi obeere ng'ojjayo ale baadi gyentaddeyo gijjeyo kati njagala ogende ku doketi gwaweza 2-5 n'okudda aggulu ngaera osibisa buvunaanyizibwa nga tosiba sente yabizibu ng'osiba akasente ak'empisi genda ku doketi obeere ng'ojjayo alebadi gyentaddeyo nga bwe twalidde alebadi olunaku olwajjo ezannya emisana bwe tugenda okulya ne alebadi eno era sijja kwawukana nnyo nga bwe nagambye nti jjayo alebadi ne orinali ezo lisiiti 2 genda oziggyeyo essaawa zino ku doketi ogenda wali 22 beti obeere ng'osiba bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate naweza 2-5 tokkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga sita 217 634#. Tujjeyo kati ku sita 217 634#. Njagala baagala kulya sente nga bwe tulidde late bird nkugambye mbadde wano nga mbakabira ne bagamba bannaye kuba nnyo okulaba nga ofuna ka late bird ako tulye ku sente nabadde wano ekiro ne bagamba bannaye lwana nnyo olabe ng'ojjayo ale bad ne ordinary byonna nga lina bibagambye ne bikira ne bituwa sente kati njagala ggwe alidde late bad nawe alidde ale ordinary ne ale bad ebyazannye ku makya njagala ogende ku doketi weekuŋŋanye gwe tolinyisa siteeke sigala ku siteekeyo lyetteeka namba emu atambula n'omubebezi ne bwokuba obukadde 10 bw'oba obadde osiba 10 siba oba obadde osiba nusu 10 lw'oba osiba bw'oba obadde osiba 5 by'oba osiba ne bwokuba obukadde 10 ne bwokuba obukadde 5 gwesigalaawo tubeere nga tutambula kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 2-5 n'okudda aggulu njagala tubebbere mpola polepole gerumba ku kodi obeere ng'ofuna empiira genda ku 22 beti obeere ng'osiba bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate naweza 2-5 okkirizibwa kubeera ng'osiba tujjeyo kati tubebbere mpola ku sita 217 bisatu mwenye hash. Agamba tia lusuata Lawrence Irungu jia, agambi yombebezi watu kwa zebulonji, jilona kubadeko, ilane nzija yo osimbi, umanyigo hoyo gira wechavikira, hee. Na wade wale chilone bagaba jayo alebali ne ordinary biyo nani bikira ni bituwa sendi. Nembele wana kaunga zine gamba jayo letibali na yu netuwa sendi. Katike mba zivula hamaso, gendo jayo alebali chukole ingata gendereti. Gwe nali mkumpulize sawa zimu. Jayo alebali. O jayo ne ordinary. Ezo li city bill. Sobro kudamu netu mkuwata bill ingawe tuwa zimu kutoo na kuruwa juu. Uruwa tuwa kubama viga. Jina tadeo na kuruwa jechiro. Genda kutuentu beti uberengo teka maa kemfisi bovosi wa sipa na bubunanyi zwa. Gweruke langa toina mtu kakambeira. Tusipa sente ya abizimu. Weteka maa kemfisi uberenga tambla. Kodi gyo ina ukuberango itako. Oja kunyigasta. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Oja kuberango itao. Nyigasta bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Tuberenga tube pira mpala mpala. Kusita viviri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Bobo siwa siwa na bufunanyi siwa. Atana weza habiri mwetanto krizi wa kupera angu siwa. Tujeyo wanaye. Bene yuka agambi. Kumbebezi. Echama zima. Echimala chimala tukole ntandalo. Eyaba bata yagala kulia sendi. Baziria kumpaka, tugenda kule ntandalo. Guwa mtu wembele wane chiluni kamba. Jeyo alebadi ne ordinary zoli city pili kubo simbe sila. Zigenda kuzanya kumacha. Nezija nezijanya neziria. Gawe ziri te, zinata deyo nakola jechiro. Nezija wana kaunga zine kamba. Jeyo letibadi ya city ya kule mbedezo nane ordinary. Letibadi nejane kwa send. Kati, autotaka kula ntandalo yomuwe bezi. Abana babera mukirasi. Abalisevi janja le mpiso. Tubase kuntandalo. Emboke bugeba zukuke baberenga bali ya kusende na gamba tolinda kubera ngo gamambu oja siwa bukade neta kwa katono koina koina kubera ngo tani kila kubanga kamu kamu gwe muganda kwa nari alindo kubera ngo kunganye nyingi baje eroja kujane nyingi basi kuberumu kasito beranga to kubere demi tene la mitu gosuwa no gamanti vya ipiyo lukumi. Kubanga lusobola tewali agenda kukuba ku mukono lwobo siba kubotambulira kusobola gamba VIP yo mitwale ebiri owe ebiri yesobola nabagamba nyina kyali wange ni wamanya Nicolas VIP ye 13 oba siba gumu yaguteka mu 13 ekikuru kazikaberanga alide atinga za sobodde cheje chikuru ekisinga nolwekyo bwe tubanga mu space kumpi ya lunaku lumutu li Delhi City 3 nga biri kuzoza zanyye kumachanga nabadde wani ekironi mbagama anti mujeo li city eze biri okuli ordinary ne alibali zigenda kulya sente ne ziria sona biri nga mbagambi nembira wana kaunga zine gamba jayo le etibali ne jani area eranga wigambi na yoni jani tuwa sende katikite geza olia vera yetaka kubera nga zukusiwa uzukusiwa vera nga lia kusende uluwa na ngambi ombebezi okusinzira weekend nga bwetambula era ikawena gwera ko nga nange nye okazugu nga nachirija Mary Maya chiberu Ivan ekireka ugambo otya agambi naye yeta gafune okazugu nga nachirija Mary Maya achirija Mary Maya ina bi zi reporting abana ba reporting ali balita akasente obulamu ne butambula nenga kiba mukubera nga abala na agama ati kati wano kente ko wano steke yange ekoma wano wano kente kwa zinu steke yange ekoma wano katine chiberu Ivan ya ngambi weekend okusinzira engeri yesimbu dem ekibimba kyali descend twakedde kubera nga tulya ordinary ne early bird late bird etwa descend katingalo acho bato totuka kulwo mukaganga oyina akaze ya akali awo zugu enaku zinu yakaze ufune yakaze no sasula balance mpola mpola mwana za reporting ngo reporting ayo nawe ngefuka iyo mwino kuyigengerije mwino kuteteganya mu sente kati obera ngo ina pichi pichi ngereta sente ngate neno wanyina bagamba kano ka side income kivola go gweka stobera ngo sibana buvunanyizwa ngo teka mwe kitono choyina gweka teke wonga ka source katono akakuletira yaka sente akalala apagaga tewali mugaga afuna sente wamu agaziya nyingiza obugagga buva mukuberanga oyingiriza mikutu mingi nebo oyingiza lukumi lukumi bobanga olukumi ruva wano nofuna olukumi nga ruva wa mirundi kumi gwe mutwalo bulijjo yongera okugaziya nyingiza n'okugaggawala kati namwe abasibe mpira oyina omanya nti ne wano bw'otambula n'omubebbezi zinaakuwa n'olya ng'omanya nti awo nawo oyinawo omukutu gwo wojja akajja ng'ogamba nti awo naawo nawo nyinawo omukutu gwange wenzija akajja ng'otambula mpolampola kale nno muzukuke muzukuke muzukuke gwe yalidde alebad eyalidde ordinary eyazannya emisana nawalidde late bad zukka obeere ng'oteekamu akempisi bw'oba osibasibana buvunaanyizibwa atanawe esaabiri mu etandika okkezibwa kupeera ng'osiba lumba ku koli tubeere nga tubeppera genda wali 22 bet obeere ng'osiba kodi ebisita 217634#. Ojja okubeera ng'oyita awo ojja kunyiga sita 217634#. Tutambule bw'oba osibasibana buvunaanyizibwa ate nawe zaabiri mu etandika okkezibwa kubeera ng'osiba ku 217634#. W'oba oyita awo ojja kunyiga 217634#. Tubebbere tubebbere tubebbere nkoba za mbogo zejja zokka mbunya wejje mbunya gwakubiddwa sizoni yonna nga wakatandika ogoberera omubebbezi w'otuuse watuvu omubebbezi bwe tulira tuba tulidde nga bwe tulidde late bad yaffe tuwadde ssente nga bwe twalidde early bad yaffe ku makya nga bwe twalidde ordinary yaffe yatandise ku makya receipt bill ez'okumakya zonna zaatuwadde ssente kati era gambye gyeyo receipt bill okuli ordinary ne early bad abalidde late bad nammwe muyogeyoge genda ku 22 bet obeere ng'oteekamu akempisi bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate nawe zaabiri mu etandika okkirizibwa kubeera ng'osiba ku 217634#. W'oba oyita awo ojja kunyiga 217634#. Okyalina omubebezi eno ye Radio Sapiensia katuveeko mubaka buno nzije tugende ate mu bigambo nga ebitambudde naddala ku sayidi y'ebyemizannyo.
1: Erinyimu teriggwayo, terikuzikiza. Wenyigire mu Virtual Sports za 22bet. Osigalenga onyumirwa ebyemizannyo awatali kkomo. Wewandiise kati ku 22bet.ug. Gezesa emikisa kyo ne Virtual Sports za 22bet. Nyumirwa Crash Games oba Casino ne Slots. Buli luzannya guba mukisa mupya gwa kuwangula. Tolinda, wewandiise kati wegatte ku binyumu bya 22bet.ug. Betting wa bulabe eri obwongo. Betting n'obwegendereza. Waba myaka 25 n'okudda waggulu.
2: Fetching the munyaka to nyesenya fama.

0: chenda mnya katunyizinya fama Radio Sapiencia enkuruze ya magezi ensulu y'omuziki nebye mizonyo ziri abiri munya zakaita ku musanvu gwetumbi nakuzo mwezi 14 mwezi gwa kutano omwaka 2026 program da mwesubi zenansera lubwa lukovu ngobya junior muzukuru wa kalika emukungwe interete bubya kubuza ko munywanyi wange yonajyo sinzira okuuliriza ali wano na wali emitala wa mayanja nti osibi otya era wasuzo otya webale kubayo webale kuuliriza program yitibwa da mwesubi kansubire nti munange bitambula bulungi era muli bulungi muyogeyoge abaine ebirungi ebyenjawulo bimutuuseeko songa namu abafunye okusomozebwa okutali kumu abalwadde abafiiriddwa menye kindi kechi mwenna bannange nyongera kubasaasira gwafunye disappointment ezabuli ngeri munnange nyongera kusaasira kyokka ate era nenkugumya nenkutegeeza mukwano gwange sigo sose embeera eyo oyinza okuba ng'ogirimu teweerowoozaako kwejja mu budde manya nti waliyo abaagisookamu abaali bagifunyeeko naye weebuuze bo baakola batya okusobola okuvuunuka okusoomoozebwa okwo bwe baba nga baali bakuvuunuse nga waliyo yali akuvuunuse naawe munnange ojja kusobola okuvuunuka ffenna tulina ebizibu tuyita mu bizibu tuyita mu kusoomoozebwa tulina abalwadde tulina amabanja tulina buli kimu balandiroodi babanja ebyokulya tewali tebalina abatalina byakulya nabo weebali bayitirivu ddala tulina zisukulu fiizi menye kindeke ki n'ebyetaago ebirala obuvunaanyizibwa obulala bungi naye newankubadde obuvunaanyizibwa obwo weebuli era ng'olumu twesanga nga byonna bitunuulidde omutwe gumu oyinza okubeera ng'oli mu mbeera naye nga byonna ebizibu ebiri mu makaago byonna byonna kuga kusomoozebwa okuli mu makaago konna kutunuulidde ggwe sempape kikakatako era nga ggwe wekka ggwe solution yaabyo newankubadde bingi bitya tekivuunulwa gwe kwewa butwa kudduka waka basajja ennaku zino baayiga ekyejo ebizibu ebimuyitirirako bw'alaba ng'ewaka wayitiriddewo ebizibu sikulu fiizi simanyi bano balwadde simanyi bino biki simanyi ate balina kyakulya ng'adduka waka nedda omusajja tadduka bizibu sigalawo beerawo kolako by'osobodde binaagaana bigaane ffe nga ffe tukolako bye tusobola ebimu ne bigaana kasita kiba nga tekitwala bulamu meeni fokasi ye erina kuba kusinga kufokasinga ku ekyo ekitwala obulamu kasita omala okugyawo ekitwala obulamu n'omanya nti kale kyo kivuddewo ebisigadde ojja kusobola okubikwasaganya omuganda agamba nti ekitatta muyima tekimumalaako nteeze kale nno kyenva nkugamba nti munnange fokasinga nnyo ku ekyo ekitwala obulamu olabe ng'okirwanyisa bwe kiba kyetaagisa kukubako nduulu ewalala gikube kubanga ate baleme kutuuka nga obudde bugayeggaye bagambe nti ye kale n'otatugamba wakola bubi nnyo bagambe bagaane bugaanyi kale banaakwatibwa ensonyi ng'akatyabaga kagudde nti gundi kale yatugamba olabe oyo guwagamba nti munnange ntaasa omwana wange oba mukyala wange neetaaga emitwalo 2 oba emitwalo 3 waliwo embeera bw'eti ne bw'eti egaanye n'atakuyamba omukyala atuuke katonda amugye mu budde olabe bw'aleeta keesi eyakakadde olabe oba n'aleeta keesi kale bw'aleeta keesi eyakakadde nga yagaana okuwa emitwalo 2 of course abantu bwe batyo gye bali ky'ova olaba nti obeera n'omuntu n'osisinkana munywanyi wo bwe mwazirunda n'omuyitira mu bizibu n'akugamba yiise lugaana ng'olabye nabyo kibi nnyo munnange naye sirina ssente nange ogenza okunsanga nga ssente nazigyewo naye tugende tulye n'akutwala mu kifo gye mugenza okulya n'akugulira emmere ya 10,000 naye ng'amazima obwetaavu bwe wabadde nabwo obudde obwo bwabadde bwa 5,000 abo gye bali naye okkwata 5,000 agikuwe nga kimuluma n'okusinga omwana bw'aluma omukyala ali muleeba abo munnange gye bali bayitirivu ddala gwe nno munnange Seruganda nawe nakyala ali mu kikulu ekyo munnange kyusaamu. Oyinza okugamba nti nze siriddamu kwavuwala, siriddamu ekizibu ky'emiliyoni tekinkubya mpi, tekinkubya simu wa muliraanwa, oba ekyemiliyoni ekkumi tekinkubya simu wa muliraanwa. Munnange si buli kizibu kyonna ekijja mu makaago nti kiba kyetaaga ssente. Waliwo ekiyinza okujja mu makaago nga tekijja kwetaaga ssente. Oyinza okutuuka ekiseera nga weetaazi muntu asobola kutuulako naawe bw'ati, awulirize byonna by'oyitamu, awulirize by'oyogera, okaabe kino, nga weetaaga olumu na muntu asobola kuteerawo kibegaabega kye nga takulinaako kakwate, takulinaako kyakunoonyaako, wabula akuteerewo buteezi ekibegaabega. Okaabe wekye amaziga gakulukute, naye ng'olina gw'ogamba nti ono gwe neesigamyeko ng'omutaddeko bw'otyo mutwe. Kamwa koogera, omanyi abasajja olumu tugenda ne twewaga, naye olumu nalina okusoomoozebwa kwe nnagwamu. Okusoomoozebwa okwo natuuka ne mpulira nga ensi engejjeredde oba enfundiridde. Abasajja ebizibu bingi nnyo ebitutuukako, ng'amazima ffe tulina okuvaayo okugamba abantu baffe nti guma. Naye ka mbabuulireko kino, nina embeera eyanfundirirako olw'olumu, amazima nga kye nalina okukola nga neetaaga muntu waakiri oba nteerawo kuguluku oba kisambi oba kibegaabega kye nkaabireko. Nali sikaabirangako mu maaso ga mukyala wange, nga ne wakuba kusoomoozebwa kutya, ne bwe tuba tutuuse mu mbeera etya, naye amazima ku lunaku olwo omukyala yatuula ne mwesigamako n'ateekawo amagulu ge n'alannama, ne nkulukusa amaziga amayitirivu ge nali mmaze emyaka n'emyaka nga sigakaaba. Nakaaba amaziga ndoza ga myaka nga 20, nga y'alina okunsiisiitira maati, sirika bijja kuggwa. Saalongo wange, sirika bijja kuggwa. Gwe nno munange omulungi ampuliriza, bwe bulamu obwo. Omukambwe aba akuwadde omukisa n'obaako omuntu bw'atyo nga musobola okuyita naye mu mbeera bw'etyo, nakyo kyebaze, kubanga ate waliyo abatakirina ng'essente azirina, naye ng'omuntu gw'asobola okwesiga nga bonna baabe, kuba abantu bangi nga ssente azirina. Era nga bwe kuba gamba nti mukyala asobola okusasula baayagadde omuwendo gwonna gwe beetaaga n'abeera nabo, naye okufuna oli gw'owulira nti ali ku mutima, muli ku mutima, ng'asobola okutegeera ekiri mu ntobo y'omutima gw'osobola omuggulira omutima mu mbeera yonna, ekyo ky'ekitali kyangu. Kye nkugambye nti si buli kimu nti kyetaaga ssente. Awo nno Omukama we yatukolera mu ngeri ey'enjawulo, nti omugagga n'omwavu, alina n'atalina, ffenna tuli ba muwendo eri buli omu. Gw'osobola okuba ng'oyina essente mpitirivu, nga nanseera talina wadde ekikumi oba wadde omutwalo, naye nanseera akaseera kasobola okutuuka nga nanseera akwetaaga mu bwetaavu, omwana mulwadde, omukyala mulwadde, siina kyakulya, siina kyakuliisa waka, n'ebyetaaga ebirala, ekyo kiseera kisobola okutuukawo. Naye ate naawe gwe sseruganda azirina nga zikuyitaba, ekiseera kisobola okutuuka nga teweetaaga ssente, wabula nga weetaaga oyo ali special, emmeeme eyo gw'esobola okwesiga, nga temwesize lwa ssente, nti omuwadde ssente nti oboi omuguliridde mu ngeri yonna wabulange meme ye mwesiga ng'osobola okugulawo omutima gwo bwe gaba maziga n'ogakaaba ne gakulukutta ne gaggwamu nze nkugambye mu myaka gye nali mmaze nga sikaaba ku lunaku olwo sijja kugamba nti nali neetaaga ssente akadde ako nedda nali neetaaga muntu oyo omutima gwe gusobola okweggulira newankubadde mmaze naye emyaka egisoba mu kkumi tugenda mu myaka abiri nga tuline maama Jimmy naye yali tekirabangako mu bbanga lyonna lye tumaze ffenna ku olwo kyantwalira okukaaba amaziga ag'emyaka agasoba mu myaka nga abiri kumpi asatu nga sigakaaba era bwe namaliriza omutima gwatta obulokoka nakkakkana kubanga mukunsiisiitira awo nga nkaaba amaziga amayitirivu ennyo we nneebakira era naye teyatawaana kunzuukusa yaleeta buleesi bulangiti ng'aleeta nakatto nga nzizika gambikira awo nga nneebaka otulo twe nali mmaze emyaka oba ebbanga nga situwebaka kiwulira twe nali mmaze emyaka nga situwebaka era nakati simanyi nti ndiddamu okwebaka fuliire noba ndiddamu okwebaka otulo twe nneebaka ku lunaku olwo ensi nagita kuba bangi twebaka naye ng'amazima weebaka oba weebasa mubi oba ŋŋambe weebasa maaso naye ng'ebirowoozo biri bweru oli olukkoonako n'owawamuka akayise n'ogugumuka n'ogugumuka bannange buli omu yeetaaga embeera atlisi nze otulo twe nafuna ku olwo naawe nkakasa otwetaaga si buli kadde nti ssente ze zimala buli kimu ebizibu byonna bye tuyitamu ffenna tubirina nzirayo ku mulamwa nti ebyo by'olimu ng'oyinza okulowooza oli mubiyitirivu nnyo naye munnanga abasajja n'abakazi bayise mu bingi kutumiddeko munnange Sesiri ogamba otya mwana wa maama kutumiddeko webali kubaayo webali kuwuliriza amazima gali nti tulabye bingi tuwulidde bingi gwe mulamwa nno ogwa puloguraamu eno tolina kuggwamu ssuubi butaggwamu ssuubi kubanga ffenna tubirina ffenna waliwo bye tusobola okukola waliwo lw'oba ng'olina ekintu ky'owulira ng'oyagala okikola ng'ogamba kino olumu ng'okitaddeko ne deadline naye ne kitasoboka n'olwana n'okola otya ne bigaana ekyo tekitegeeza nti obulamu bwo bugenda kuggwaawo nedda ekigaanye gamba ekyo kigaanye tandika chapter ndala mu nsi bwetyo bwetutambulamu bwetyo bwetugiyitamu tulina bingi bye twagala bye tweyagaliza ne bye twagaliza abaffe olumu bye twagala bigaana bye twagaliza abalala nebituukirira. Olumufu bituyagaliza bituukirira, kyokka ate bituagaliza abalala nebigaana. Nkakasa nti gwe munnanga mpuliriza, wali obaddeko awo n'obaako munywanyi wo gw'osuubiza nti munnange Sseruganda, ku nsonga eno n'eno n'eno nja kubaako bwe nkukolera bwenti ne bwenti. Nga tokikoze out of excitement, tokikoze kweraga bakutende nga bw'oli omukyala eyamalayo oba omwami eyamalayo, wabula ng'okikoze out of love, ng'omukwano gw'omuyinako mu kwagala okw'enjawulo. And you decide n'ogamba mu kitono ky'enfuna, kubanga si buli yagaba nti abaalina. Nedda, ky'ova olaba olumu osobola okuba n'emitwalo etaano oba emitwalo kkumi, naye ng'olina Sseruganda munywanyi wo ateekateeka okuwayira, naye nga muli mutima ogamba kiyi kinaalabika kitya nga muganda wange mwannyinaze mukwano gwange bwe twazirunda bambi akubye awayira, nga siina kenkute kuteeka ku mukolo gwe. Tekitegeeza nti oba olina, oyinza okuba n'emitwalo musanvu mu nsawo naye n'ogaana edda kijja kulabika bubi ku lw'omukolo guno. Guyinza gutya okuggwa nga nanseera siina kenkutte kuteekako? Mwana tu okwata etaano n'osigazaamu ebiri, naye ng'ate waka waliyo ebyetaago ebikira emitwalo ebiri, n'okwata etaano n'ogamba mukwano gwange munywanyi wange genda owayire. Gwe mukwano, twetaaga omukwano, twetaaga okufaayo. Omukwano ogw'ekikulu ekyo, ddagala eri ebizibu, ddagala eri okweraliikirira, ddagala eri endwadde, ddagala eri obunafu bwaffe. Omukwano kika ekyo, kikulu ekyo, ddagala eri obunafu bwo, ng'ogulina omukwano bwe gutyo, ng'olina ow'omukwano, eitha ng'olina ow'omukwano asobola okukubeererawo mu kikulu ekyo, ng'asobola okugamba nti nina emitwalo musanvu kankwateko etaano nanseera genda nze kansigazeemu ebiri, naye nga sigamba nti ewuwe ebizibu by'alina ewuwe bya mitwalo ebiri, ng'alina n'ebisingawo ebisinga ku ebyo emitwalo ebiri, naye n'agamba nedda kankwate etaano gino giwe nanseera agenda amalirize ensonga ye, oba gundi agenda amalirize ensonga ye. Omukwano nga osobola okutuula n'akugamba omanyi, nkimanyi oyita mu bizito, naye jangu tutuule wano. Kye ŋŋenda okusaba, nsaba okaabe tuli ffekka babiri, tuli ffekka babiri. Oyinza okuba ng'osobola okugakaaba kati mu ssaawa zino ng'oli wekka mu rumu, n'okaaba n'okaaba aga amaziga g'okaaba wekka agataliiko muntu gwe weesiga ali ku mutima, munnange tegawonya, ekyo oba obadde okimanyi. Naye amaziga agaliko omuntu gw'owulira ng'omutima gwo gumwesize gaggula omutima, gasumulula, gawewula, fenna tukyetaaga. Muganda wange mwennyinaze, okyetaaga nga nze bwe nkyetaaga. Njagala kugenda mu sapuleya nyaffe Bikira Maria, tugende mu sapule era olunaku lwakuna tugenda kusoma bikolwa bya kitangaala. Naye nga sinagenda mu sapule, njagala tusome Zabbuli eno ey'ataano mu emu. Zabbuli ey'ataano mu emu eri ku lupapula 8 mu kitabo kya Zabbuli egamba bweti kebere sala yaffe y'enjawulo mu linnya lya Patrick n'eryamwana eryamwe omutuukirivu amiina nkwatirwa ekisa ayi Katonda omusaasizi olw'okusaasira kw'okungi nzigyako emisango gyange gyonna naazaako ebisobe byange ekibi kinviireko ddala ntukule manyi nga bwe nayonoona ndowooza ku kibi kyange bulijjo gwe wennyini gwe nanyiiza n'enkola ebitakusanyusa ky'ova obeera omutuufu mu by'oyogera n'osala omusango ne gunsinga nali mu bibi okuva lwe nazaalibwa nazaalibwa ndi mwonoonyi gw'oyagala mazima mu mutima gw'omuntu njigiriza amagezi mu mwoyo gwange nzigyako ekibi kyange mbe mulongoofu onnaaze ntukule okusinga omuzira mpa okuwulira essanyu n'okwesiima newankubadde wankuba n'ombonereza nja kuddamu nsanyuke totunuulira bibi byange naazaako ebyonoono byange byonna ntondaamu omutima omulongoofu ayi Katonda onteekemu omwoyo omuggya era omulungi tongoba mu maaso go omwoyo gwo omutukuvu togunzigyako nzirize essanyu ly'owa buli gw'oba olokodde ompe omwoyo ogusanyukira okukugondera ndyoke njigiriza aboonoonya ebiragiro byo abakola ebibi bakyuke badde gy'oli omponye okuttibwa ayi Katonda omulokozi wange ndyoke ennyimbenga nnyo nga bw'oli omulungi ayi Mukama onnyamba okwogera ndi okonsobole okukutendereza kutoyagala bitambiro ne bwe nandi bikuwadde wadde ebiweebwayo n'ebyokebwa tebikusanyusa ekitambiro kyange gwe mutima ogwenenyezza ayi Katonda omutima ogwenenyezza era oguboneredde togugaya ayi Katonda beera wa kisa ku Siyoni ozimbe bujje ebisenge bya Yerusaalemu olyoke osanyukire ebitambiro ebitukuvu n'ebiweebwayo n'ebyokebwa n'ente ennume ziweebweyo altaali yo amiina mu linnya lya Patrick n'eryamwana eryamwe omutuukirivu amiina mwena mikwano gyange abali okumpi n'abali ewala muganda nge Benjamin Ssentongo nkutumiddeko mwennyinaze uli otya ndabira abeswiti zirandi nkutumiddeko naawe mukyala Wontina Jumba mu America nkutumiddeko bannange mwenna abali okumpi n'abali ewala mwe bali kuwuliza program damwesu tugenda musapule ate bweneggwa tujja kufuna ennyimba nga zizunja kudda maasaawo mukulu Daudi Munfuufu good morning.
1: Kyenda mu nnyaka tonyeze nnyafama Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo
2: muno mu nsi tulina abantu ba bika bibiri era abakwata amakubo ag'enjawulo okusobola okutuuka buli omu ku kiruubirirwa kye waliwo abakwata ekkubo ery'obuwanguzi ate abalala ne bakwata ekkubo ery'okulemererwa gw'ayagala ekkubo ery'obuwanguzi olina kusitula mutwe gwo otambule n'abawanguzi mu pulogulaamu ey'abawanguzi ddamu essuubi ebizibu ebikulumba bya kaseera buseera kuba biggwaawo lemerako tobeera nga bali abalemererwa abatambulira mu kkubo ery'okutya buli kadde beera muvumu omugumu okukira olwazi kuba Katonda gw'osinza mulamu afaayo eri obulamu bwo eri amakaago n'emirimu gyo mwesigenga buli kadde era osuubirwa okufuna ekiruubirirwa kyo mu linnya erya Yesu oli muwanguzi. Kyenda mu nnyaka tonyeze nnyafama Radio Sapientia enkuluze y'amagezi.

0: Ayi Yesu wafe, tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga okusaasirwa.
1: Ekyamagero ekyokutaano. Yesu akola esakalamentu lya Eukalisitiya. Yesu, tuwa okukkiriza nti oli naffe mu ttabire na nkulu n'ekereziya zaffe. Tuwa okwagala ennyo n'okujjumbira ng'okufuna omubiri gwo n'omusaayi gwo mu Eukalisitiya nga tusaanidde. Anti watugamba nti alya omubiri gwo era n'anywa omusaayi gwo abeera n'obulamu obutaggwaawo. Yesu, sigala naffe bulijjo, kuba ggwe kkubo era ggwe bulamu. Tweyongere okwebuulirira ku kyamagero kino nga tusoma mu Luka 22:14.

0: Hello.
1: Ganda wa.
0: Wange munna.
1: Nso kuiza Edward.
0: Wange bwenti munna.
1: Bwale yonna byetukolera.
0: Ama ya yamba.
1: Oyogera ne musomesa Sentongo.
0: Nso kuiza musomesa.
1: Bwale akabinka.
0: Ha?
1: Bwale kutayika tereka.
0: Ewa.
1: Ato mukama yongere kibabalira.
0: Amina.
1: Mwetuli tuuliriza.
0: Mwebale gibannaffe.
1: Tusaba mukama yongere enneme y'okukkiriza. Tera tukumire n'abantu baffe bonna nga balamu. Twagaliza wiiki ennungi mukama akuwa ekisa.
0: Amina naye bw'ati musomesa. Ako n'agambye kwetuli nnyo ssebo webali kutuweereza Timo ekyengera Shumeka kali Timo webali kuwuliriza. Namwe n'abanywanyi bange mwebali nnyo. Kadde kano njagala kubatwala mu sapule ya busaasizi. Bweneggwa nja kubaawuliza emmaaso awo nja kudda. Tufune ennyimba lumu bbiri ate tugende mu sapule ya Bikira Maria olwo naye bweneggwa. Nga tennaggwa nga nja kuba mbasiibula. Nja kubasiibula. Kale. Katugende mu sapule ya busaasizi. Good morning.